si Paulo. Sabi ng ganda ni Paulo Manoy Ryan, alam nyo kaya, lahat naman yung mga pinaggagawang yan ni mga revelasyon ngayang yan ni Trillades, puro man lang yan paninira, black propaganda. In fact, kakasuhan sana namin siya eh, ng kaukulang kaso. Kaso lang protected siya. Protected siya ni BBM. Ayinda! Pugal man ah. Ano managlasing abogado ini? Pigigibo kitang patal? Manoy Ryan? Daw a grade 1 o grade 2. Kung bagaan hapot, what is your name? Day mo pagsimbago na I live in Legazpi City, Albay, Philippines. Bako? Kung baga kakasuhan mo, takun baga sa paghuna nindo iyan gabus panraraot, pangraratak sa naman kay BP Sara Duterte. Then, you have all the right. Nakasuhan si Trillanes and patunayan nindo na sala. Bakong paktual asin puro kaputikan ang pigsasabi niya. Bakong iyo Manoy Ryan, pero kung ang rason mo ang gigibon yun, o kakasuhan sana sulang mukhang malabo ka. Ay ano na kita? This is how they think Filipinos are stupid. An paghuna gayud kan mga ni sindana sana an maray sindaan gabus yao na sa indaan gabus na tali pero ka obvious man Manoy Ryan. Halimbawa sinampaling ka. Dapat ko ta babalusod mo man sa sampalingon mo man kundi ang sasabihon mo ay halat ka herak man ta ano iyan bakuyan maray nagaw nakulugan ka na dayo papaiton kasuhan mo. Mako, abogado, kasuhan mo. That is exactly what we are expecting from the camp of BP Sara Duterte, especially with her lawyer, Paulo Panelo. Di ba? Pero kung ang rason mo ay kakasuhan namin eh, kaso lang protected siya ni BBM. Pangyari sa kinaban. Ay nako. Itong mga ipinagpaluwas mga tugang na mga bank accounts, lain pagkang talagang pati ang exact figures, yaon duman. Ako nagtutubod totoo. Manoy Ryan, ako nagtutubod totoo. Because kung aron ka ng mga argumento, bako man kami patal. Dahil po nindo pagibuhon na patalang mga Bicolano ang mga Pilipino in general because that is an obvious case na dainindo kayang rumpagon ang deklarasyon ang mga revelasyon ni Trillanes. Bagamat kadakul ang nadadagit, kumbaga ikinakauyam nga ni si dating Senador Antonio Trillanes. Pero para sa kuya, suportado ko yun ni Manoy Ryan eh. Because once and for all, dapat ang gabos na mga kabali sa Maleta Boys na yan, gabos na mga nakinabang sa Pirakan Banwa, dapat man talaga maging accountable, managot, as in kung kinakaipuhan, makulong. Diba? Ngayon lang kita magpara sa ragin-sagin pa. Ang laban tadigdi, bako nang laban kan mga senador na ni, laban inikan Pilipinas. Laban mo, Manoy Ryan, laban mo, Manoy Tupi, laban ko. Takot magpara inugang, magpara inda. Papamuda na naman ako. Magpara pinatal ka pa sa panahon na ni, arugunyan. Unvalor kan piso, pirana sana. Sabi kang PSA, naglalaro na lang tayo ngayon sa 70 pesos bawat ano tango niya Manoy Ryan? Ang dating 100 pesos ngunyan, unvalor na kaan ngunyan, 70 pesos na sana. Yun di kamas-kamas. Ano ba sabi mo kan Manoy Ryan? Teka naman, kimababakal. Ultimo paniraangon yan, talagang kunday ka maghinguan in gulpi, bad no puro ka sana paros an isisira mo ipapanira mo iyo baga makauya mon samantalang ang iba baana ang pigbibilang na pirak arog ang pinag-uulayan duman sa Senado arog ang revelasyon ni Senador Sani Trillanes bilyones pesos Manoy Ryan bilyones pesos may ano ba yan

0: konsensya ng mga yudimunan. Param na daw ako ta. Baad lugod no. Tamaan naman ako. At aday na ngani ka magpara sa ragin-sagin pa. Bista dumina ka mo. Pumundo ka na. Ako pigahalat ko na lang. Ha? Pigahalat ko na lang. Pag iyan, puminutok talaga. Ha? Ako may haram akong isyo. Pag may puminutok na isyo, and naaraman kong matud totoo asin magkakanigo. Yan ang pigsasabing, ang gabos mga tugang may katapusan. Kaya nungka sabi ni Padre Kasudma sa iyang misa, day ka nungkang dahilan para sabihon na ika na ang pinakamao, na iyan tibaad huna-huna mo sana. Ang paghuna mo ika ang mao, alagad sa pagmaan kan iba, makao. Sa pangarap po ni Manoy Tope Kasubago na pinagtrukisa naman ni Manoy Ryan. Liwati ni po ang sinong amigo sa radyo, si Papa Rod Rod Perez, sa lamatunon, Marina Pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

99.7. Orago na nyo. It's exactly 8:19 in the morning. Yaso, magandang araw ng Lunes. As well as, maganda pa rin ang kasama niyo. Ako lang to mga ka-orago ay ang babaeng nakaka-L. Pero hindi nakaka-LL. Yaso, magandang umaga sa lahat ng ating mga listeners out there. Yes, ilang araw na lang ba Pasko na? We only have 80 days, 15 hours, 40 minutes, and 59 seconds until Christmas. Grabe, mahigit kumulang dalawang buwan na lang mga ka-orago. Yan ang bubunuin natin before sumapit ang Christmas. So para sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6393 and sa mga naisumali sa ating pahabaan challenge. Para sa mga smart SIM users, pwede kang tumawag sa 0961-355-6393. And para naman sa mga Globe SIM users, tawag na sa 0977-747-0902. Mahaba ba ang iyong hininga? Pwedeng-pwede ka, basta wag lang mabaho ha. Chariz lang, hindi naman namin maaamoy ka. Yaza, dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's the Upside Down by 18. So keep it right here, only you're on BII 90.7, Oragon.

0: honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Reliving your memories.
4: I can see the pain living in your eyes.
3: And the songs that made you smile.
4: No one can.
3: And the feelings you won't let go.
4: Around it just begun.
3: Ragun Retro Morning.

0: Nagbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Sarusa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano o Lagun.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
6: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2026. Last day of submission of entries is on March 30, 2027 at ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2020.

bago ang NLs. It's exactly 8:55 in the morning. There you have it, a song by Nick Carter. Do I Have to Cry for You? Oh, grabe naman yun. Talagang masyakit. Anyhow, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys sa pagtutok dito sa amin. And syempre, batiin natin ang lahat ng mga listeners natin dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Hello po and magandang morning po sa inyong lahat mga ka-Oragon. Thank you sa pagtutok dito sa amin. Grabe yung kantang yun ah. Ang sakit naman. Pang-iyak talaga siya sa umaga. Charot. Umagang-umaga, nagpapaiyak naman. Yes, mga ka-Oragon, today is Happy World Teachers Day. Yesterday is October 5. We celebrate our mga bayani sa classroom. So, alam nyo ba guys, na October 5 was declared as World Teachers Day by UNESCO way back in 1994. Uy, kaya since then, every October 5, the whole world ang bumabati sa mga teachers natin. Kaya shout out sa lahat ng teachers dyan, yung mga nagtiyaga sa atin kahit pasaway tayo. Saludo po kami sa inyong lahat. Kung wala kayo, wala kami, kung saan man ang kinaroroonan namin. Yes, happy, happy World Teachers Day, lalong-lalo na kay Ma'am Celeste and kay Ma'am Ophel dyan sa daycare center ng Baskaran. Of course, kay Ma'am Salve Lozada ng Kinder. Kinder mabait. Siyempre naman, dyan sa ating teacher din sa grade 1 na si Madam Alda. Happy, happy World Teachers Day. Siyempre sa lahat-lahat ng mga teachers ng Baskaran Elementary School and sa lahat-lahat ng mga naging teachers ko. Happy, happy World Teachers Day. And eto naman para sa mga teachers na in love o sa mga na in love sa teacher. Yan, this next song is for you. Yung tipong hindi mo na kailangang magsalita, alam na. Here's When You Say Nothing at All by Alison Krauss. Stay tuned in only here on BIG99.7 Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural herbal soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark capsule herbal extract blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C ascorbic acid plus zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, todo panalo at magka premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radyo Urag.

0: Siguro kung 99.7, Oragon Enyels. Magandang morning sa ating mga certified listeners. Uy, sa mga gustong manalo ng ating Atami Sardines, pwede kayong sumali sa aming pahabaan challenge. But before that, batiin ko muna, shout out po didi sa Barangay Hall, kay Des Borromeo, and of course kay Mami Annie Menes, na talaga namang masisipag na aming mga tanods, and of course sa mga BHW, sa ating mga barangay officials, sa lahat-lahat ng bumubuo ng Barangay Baskarandaraga, hello-hello po sa inyong lahat. Magandang umaga. Of course, hello sa Menes family, Duran family, Madrideo family. Yan, sa lahat-lahat po ng families sa Barangay Baskaran, magandang morning. Uy, eto, may tumatawag mga kauragon, wait lang. Sasali siya sa ating Paatami Challenge. So, wait lang. Wait lang po ha. And of course, batiin ko muna ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port. At eto, may tumatawag. Yes, hello, good morning. Sino po sila?
1: Si John Whiskey Arena.
0: Ayan, taga saan ka po, John Whiskey?
1: Kailangan po mong sabihin ang exactong address.
0: Hindi naman. Somewhere in Legazpi. Ay, taray. O, sige. Alam ko, mahaba ba?
1: Mahaba.
0: Hoy, mahaba ang iyong hininga. Ayan, sige na. Alam mo na siguro yung gagawin mo, ha? Sasabihin mo lang, Atami Sardine sa last, ha? Yan, ready, set, go!
1: Atami Sardines.
0: Akala ko ba mahaba? Ayan, dahil dyan meron kang 10 seconds. Ayan, thank you ha. Abang-abang ka ba, ikaw na ang mananalo. Hintay pa tayo ng isang caller para naman malaman natin kung mahaba ba talaga yung hininga mo. Ayan, thank you so much, Basta Bicolano. Ayan, maraming salamat, John Whiskey. Pang-international pa yung pangalan niya. Yowza, till 11 tayo. Ay, eto, may tumatawag. Yes, hello, good morning.
2: Hello po.
0: Ano pong pangalan nila?
2: Jen po.
0: Sino po?
2: Jen.
0: Ay, hello, Jen. Magkatukayo pa tayo, ha? Hello, Jen. Kamusta naman? Taga saan ka, Jen?
2: Taga ano po? Santo Domingo po.
0: Ah, taga Santo Domingo. Alam mo na siguro yung gagawin. Eto na, Jen. Atami Sardines, go!
2: Atami Sardines.
0: Ayan, ilan ba, Kuya Ryan? 9 seconds! Oh no! Jen, better luck next time, ha? Ayan, panalo muna ngayon. Thank you so much. Sali ka na lang ulit, Jen.
2: Pwede ba po mamaya?
0: Pwede. May gusto ka bang batiin?
2: Wala po.
0: Ayan, sige. Thank you so much, Basta Bicolano.
2: Uragon.
0: Ayan, maraming salamat sa ating mga callers for today. Dahil dyan, panalo ng Atami Sardines. Ano lang, guys, malapit lang. 9 seconds and 10 seconds. Sayang, no? Ayan, pwedeng-pwede pa naman dahil napakadami pa nating ipapamigay na Atami Sardines. Yan, sarap sulit, sariling huli, kaya't siguradong sauriwa bago ilata mga kaurawa. Gawa yan ng Universal Canning Incorporated. Ayan guys, ang maker of Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines ang Universal Canning Incorporated. Maraming thank you. Diyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's She Will Be Loved. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

0: Nay, gusto ko naman daw ko tamang badus. Magkaigwanin aki.
1: Nay, pwede.
0: Tanungan, Nay. Nasa tamang edad naman mag ako, Nay, para magbadus.
1: Purapunduhi daw ako dyan, Roberto.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

You are still listening to Big Double Line 90.7. Orago na niya sa 35 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. And kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. At syempre, hello and hi sa ating mga certified listeners. At eto, batiin natin, shout out sa Piodoran Lens Society at Team Oragon Vlogger Charity. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa pag-invite at pagtitiwala sa akin from Lady Ash. Uy, thank you naman guys sa pagtitiwala sa aming very own vlogger na si Lady Ash. Yeah, so once again, hello sa lahat ng bumubuo ng Piodoran Lens Society and Team Oragon Vlogger Charity. Yes, magandang umaga din sa lahat ng aming mga listeners out there. Yan, congrats sa ating winner ng Atami Sardines. Yan, mamaya abang-abang kayo kay DJ Maymay or sa atin ng lahat, si Ati Maymay. Ngayon guys, alauna hanggang alas 3 sa programang Oragon sa hapon. And kay DJ Rod Rabbit naman sa programang Oragon Express alas 3 hanggang alas 5. Yan, magandang morning pa rin. Tuloy-tuloy lang ang inyong mga pagbati sa aming number na 0915-56393. Here's a Striper. Honestly, stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
5: Ako si Rosal Barbocho ng Bahagay Albay, yung anak ko, ang na-diagnose po siya for dengue. Pababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Mom Means gave this Means Juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siyang pinainom. So, Ma'am Nins, thank you po. Laking tulong po ng Nins Juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
6: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Reliving your memories.
9: I can see the pain living in your eyes.
8: And the songs that made you smile.
9: No one can.
8: And the feelings you won't let go.
9: We've only just begun.
8: Uragon Retro Morning.

You're still listening to Big Double Line 90.7, orago and 4 na minuto before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Kahit kailan. Uy mga ka-oragon, hindi pa rin masasabi na hindi ka iiwan. Kahit nakantahan ka pa ng ilang beses ng kahit kailan. Dahil mismong yung kumanta nitong kantang to ay iniwan si Miss Ami Perez. Charot! Yun guys ay talaga namang fact. Yan, kinantahan ng dating asawa ni Miss Ami Perez. Siya mismo, kinantahan siya nitong kahit kailan. Para sa kanya talaga tong kantang to. Pero in the end, hindi pa rin sila yung nagsama forever. Kahit kailan, may pabirit pang ganun. Pero hindi sila yung forever. Ngayon ay ex-husband niya na yung kumanta nitong kahit kailan. So, anong tawag dito? Hindi pa rin yun yung makakapagpatunay na kayo talaga in the end. Hindi yun yung, hindi ko masabi sa dulo ng dila. Basta yun yun. At eto na lang dito na tayo mga kaurago. Sabi sana daw ay temporarily ay maalis ang mga excise tax sa gasolina and sa diesel. Not just on kerosene and liquefied petroleum gas. Yan ang ina-urge ni Senator Sherwin Gatsalian.

0: Ganto ka na, din mo.
1: And it was an integrated bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. May po pwede ining bartender ID mo.
2: Mas sabikulado o lagun?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drugstore.

0: take my breath.
1: First to listening to Big Double Line 90.7. There you have it, Rex Smith, You Take My Breath Away. Grabe naman, hindi na ba makahinga? Charis lang. Eto mga kawaragwan, nagpapamahagi ang operator ng sikat na amusement ride na Munich Oktoberfest ng libreng cycling shorts sa mga kababaihan. Ang nasabing hakbang ay matapos na kumalat ang mga video na kinuhanan ang mga kababaihan, nakita ang kanilang mga panloob na suotin habang lulan ng mga sasakyan, ng mga rides. Yung mga kawaragwan, dahil dyan, mahigpit kasi na ipinagbabawal sa Germany ang pag-video sa ilalim ng palda kung saan ito ay kaakibat na 2 taon na pagkakakulong. So ayon kay Elizabeth Polaxi, ang operator ng nasabing rides, titiyakin niyang magiging ligtas sa mga kababaihan kaya namamahagi ito ng libreng cycling shorts. In fairness naman, love, saludo po kami sa iyo. Saludo kami sa mga lalaking may respeto sa mga kababaihan. Yan, hindi nila tinitake advantage ang mga kababaihan, mga kaoragon. So, kapag ganyan, ituloy nyo ang kasala. Charot! Ano yan? Anong tawag dito? Inirelate sa stop the wedding feeling. So, bakit nga ba yung iba gusto nilang stop the wedding? Yung mga ikinasal na, nag-a-advise na stop the wedding daw, mga kaoragon. Nagmamahal nga yun eh. Hayaan nyo na sila, guys. Ganyan talaga kapag nagmamahal. Anyway, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello po and hi sa inyong lahat, mga kaoragon. Thank you sa pagtutok dito sa amin. Anyway, para pa rin sa inyong mga greetings and messages, tuloy-tuloy lang yan, mga kaoragon. Wag na mag-aalisin, wag na maglilipat. Here's the Will of the Wind. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

on Big Double Line 90.7, Oragon and Diaz. It's 10:36 in the morning. Muntik na kitang minahal. Kanyari. Uy, mga ka-Oragon, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Yan sabi, happy, happy Teacher's Day kahit sa akin. Pero hindi pa naman ako teacher actually, mga ka-Oragon. Pero lapit ng sumuko. Lapit na. Grabe no, kasi grabe naman talaga yung challenges sa pagpaparanking, sa pag-e-exam. Lahat-lahat mga ka-Oragon, talaga namang apakadami nyo sa listahan. Hindi mo alam kung ikaw na ba ay talagang makakapasok, magkakaroon ng item. Pero tiwala lang mga ka-Urago. Sabi nga nila, try and try until you succeed. Hanggang ngayon, pinangahawakan pa rin natin yan mga ka-Urago. Kaya, kapit lang. Huwag susuko. So once again, happy Teacher's Day sa lahat ng mga teachers out there. So here's a rockstar, Part in Time. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Urago.

0: Hello, sir. Sir, pwede po matapot? Tanong nito. Hindi po tabi ang lugar ng mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Ihun ako kaya siya tayo ka.
2: Basta Bicolano o Lagun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa NIDS Wellness Center.
1: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am NIDS ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confined siya sa Garaga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am NIDS at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
2: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am NIDS Rosal ng NIDS Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na NIDS Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
0: Naa.

0: pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon. Retro Morning. Retro Morning.

Rock 99.7, Oragon, I'm not gonna make it alone. Yes, mga ka-Oragon, nandito kami, hindi kayo nag-iisa. And yes, abangan nyo ang programa ni Manoy Just Magallanes, ang programang New Normal, 11 till 12 noon yun, mga ka-Oragon. And mamaya, samahan nyo si Ate Maymay, ang ate ng lahat, ate mo. Kasi yan, na si DJ Maymay, una hanggang alas 3, programang Oragon sa hapon. Papatulugin kayo ba? May spell. Yan, sa programa Oragon Express naman, si DJ Rod Robert, at pwedeng-pwede kayong sumali sa kanilang pahabaan challenge for a chance na makakuha ng Atami Sardines. Kasi pang-ulam na yan, mga ka-Oragon, from Universal Canning Incorporated. Ayan, mga ka-Oragon, na sila ang maker ng Family's Brand Sardines. Ano pa ito? Mikado Sardines, Master Sardines, and Atami Sardines. So, mga ka-Oragon, babush-babush na muna for now. I love you, I love you, I love you guys. From the bottom of my heart, bukas magsama-sama ulit tayo. Same time slot. Same day. Lunes ulit bukas. Yos, babush-babush na. I love you, I love you, I love you, I love you guys. From the bottom of my heart, here's Been Like This by Megan Trainor. Stay tuned in only here on Big Double 99.7. Ora!

0: In the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: At sa Mark Cafe Official Facebook page,
6: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
7: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 4 makailisan 11 in pagkoto.
2: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Ang programang ini hatod sa inyo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbar. Huli na ang programang Kompletos Recados. Futukaron, mga isyong napapanahon. Idinitalye, mga preskong bareta.

0: kaulayon, mga tawo sa likod ng istorya, asinmataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, Bagong Normal.
1: The New Normal.
0: Uyan na ang sa idong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
2: Good morning!
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!
3: Basta Bicolano, Uragon!

Marato mga tugang kita pa magsabay-sabay digdi sa program ang bagong normal. Aldaw kita kunyan mga tugang ning Lunes 5 po kan bulan na October 2026. Ultimo nga aldaw kan pag-file ko tanak ang certificate of candidacy. May naglulasa naman ng message. Sabi ko, dahil nyo niya ako makamapigimisli din ng tao. Irak man niya ako kan tao mong nabibigti man ninyo.

Sana po maging responsable kita sa paggamit kasi ito yung cellphone. Tayo nakmantabi kan mga tawong na bibiktima nindo. Kaso bago pigpara-arap po na kung mapaduman niya kamatabi wala dyan sa Comelec. Sabi ko maaaran o kamudaman sa Comelec. Baka niya kurulo ka labang kamukamudaan.

kita na mamutyan tangunyan. Sabi nga ni mga tugang mapu na putabi kita kang sopir El Nino digdi sa Legazpi. Sabi ka sa bago ni Mayor Isha Mismael matapos sa mga tubag mga tugang sa mga taga Legazpi. Biganda na yung mga tugang mga source of water. E nakapin na pa mga tugang na pwede nga makatabang sa tuyang unyang tabing panahon ng tag-init. Ang pagkaaram ko mga tugang sa araw kayong kamugtakan kan panahon, kita tabi mga tugang nasa panahon ng taguran, but sa atyo sa digdigo niya sa Pilipinas, panahon kita mga tugang kan tag-init, darap mga tugang kang Super El Nino, kabaliktad na po tabi ang kinaban ko niyan.

Hoy si Jess Magallanes po ini, kasabay ko sa Rado Technical, si Manu Ryan Salcedo, limang sa tower, si Manu Yus Valdurama. Congratulations sa lumatan sa samyang chief technician. Ang sayang aking mga tukang saro ng engineer, nakapasa po siya. Kaya sabi ko kito pa, sabi ko sumago ni Tupi, talagang yung dela, mga ikanasala kang pigdatara mo sa kuya. Sabi ko, ako man sana mataram niya ako, sabako na salto. So may katotohanan na lamang, makaog mo baga po ano? Kasi ikaw sa sakrifisyo mo, mailing mo. Kaya kami, di man kami nagmana, kidakul na yaman sa samuyang magurang. And di man kami nagmana, kiyaman, ang salamintin na sa nang pigmana, amin sa magurang mo, ang pagpaeskwela.

Sa tutulang po naira ko kan mga tao niya unyan sa barangay na pigpapalalan si mga tugang pag naka-eleksyon na kipo sa Facebook at social media. Sabi niya, mapasiring niya kami sa komilik na mga file. Sabi ko, sayang ka muna kako ah. Irak man niya ako sa inyo. Hindi ka magparatubor sa arugan. Tabagay niya ako. Kamu pigluluko man sana.

Ingat na lang tabi kamu sa sobrang init na mamatian. Ako nga po kamo ning komentar reaction switch John. Pwede po kamong magapod asin mag-text sa samuyang text line 0961355693. Asin sa sakoyang cellphone number 0950445608 asin mga tugang sa Globa 0977043358. Sabi nga ni mga tugang kag nakaging aldo gusto ko man ko ta na magpabayad sa barangay mikang nakaging September alagad mga tugang na hold po yan dilan ta election ban. Pero so far ngunyan maapod kita sa opisina kan Comel kung pwede na mga tugang because lifted naman gari dali naman mga tugang nalawo sa barangay election. Kaya duwang taon pa po kami magribaanan kan mga padaba kong senior citizen. Nagkataon lang mga tugang kaswapo na kay Gwasina ng meeting para po mga tugang sa senior elderly week ha. Nagigibon mga tugang sa aga. Sabi ko yaon kami sa simbahan kasunba tanagabot mga tugang relic na St. Francis de Assisi. Kami po na mga limini sa naging choice sa

Sa pinakapadaba akong tugang, sa pinakapadaba aming bunso, kay Happy Happy Birthday Noy. Ika nang dabe, sang sulamin din na sa langi pa, masabi ko sa'yo, maingat permi. Dahil mas kanong mangyari padaba ta ka. Proud ako na may ipagod akong arugsi mo. Mas kipig na sabing bunso ka, talagang yao na sa'yo ang dabe. Aram ko masan ang sulamin ting aram mo magsungyaw. Kaya proud ako sa'yo mo. Mas kyan mga kabarkada mo pag namin midbidyan ako na tugang ta ka. Grabing kogman ko, proud ako na tugang taka Francis. Sabi nga niya, mga tugang ni Dr. Alec Folbert Gilliego, ang pamayo mga tugang kan Malinao Rehab Center. Grabe nga niyang panginayang ko na nag-resign na si tugang mo duman sa Malinao Rehab. Although yun na si hermano niya sa Commission on Population, siya po tabi ang planning officer. Kag nagduman ako sa PAPCOM para isubmit ko sa proposal ko for radio ads, sabi ko, tugang ko po ito si Francis. Duman tabi sa mga irresponsibleng paragamit kang cellphone. Sana tabi din ako magpara-post na arog kay ni. Tairak man tabi kan mga yaon sa barangay na piglalan si Nindo. Imagine tabi sa mga taga San Roque po marinaga sa inyo gabo, sabi po ni kagawad Alex Medalia. Samantalang mga tugang sa mga barkada ko kasabago siga ng arapo din kasuhapon pa. Ngayon tabi wadis, mapakumili kami sa Agata Mafight. Maano niya ako kamuduman? Sabi ko, di man niya ako kifailing kang certificate of candidacy. Ano na ba ganyan ako? Postponed na. Pahilmado na niya ako ni Presidente Bongbong Marcos ang pag-uktabakan SKS yung barangay eleksyon. Si Dising Lozano nga niya, kanakaging alawi, uragan yan. Taday pa rin napipirma ni Marcos o Republic Act na nagpo-postpone mga tugang kan SK barangay eleksyon. Sabi ko, di ka makaribok, mag-alat ka. Kasi ko, di ka maabotabi yan mga tugang. Kaya sabi ko nga ni, ako matrabaho sa sendo. Siguro kasuha po, nagkataw lang na igwa ako mga tugang ki-importanting inatindiran. Kaya di ako nakatindir. Although, believe, kumbinsido man ako kinang TC as in ang bilog niyang pag-iriba sa Kidako Senior Citizen Organization. Madu mo na sana ako mga tugang sa cover court. Iba talaga rin ang pagmati ko, talagang nagpupulot ang liway ko. Oh, tubig talagang kay Puan mo niyan eh. Si amigo nga no, yung ka sa Public Information Agency, dapat tabi magparapalwa sa kiinformasyon, so tama sana kasi po, nararato lang tao, sabi nga, nag-grabbing speculation kang tao, kaya sabi ko, di ka mo magparagibo ng araw kan, terak man niya ako kang nabibiktima nindo, iyo. And second mga tugang, abo, kumailing ang tawag ng uragan ko, kaysa ilingunta ka, ang pangunta ka, magkakasala pa ako, mas maripang iwasan mo na lang, sabi baga sa kasabihan, if you cannot

In syempre mga tukang sa Panginoon po ni Vice Governor Direko kang sanggunyang panlalawigan kang albay at sumasa kabo sa miyembros kang sanggunyang panlalawigan. Nalagantabay na po niya ng pagkakakinatawan Mel Abadi sa kinatawan Carol Sigaso asin mga tukang si kinatawan Vic Ziga Jr. kang Premier Dicito kang albay. Magawin na lang tabi ka mo ng tisya, may panggasos mambaga ka mo ng tisya. Ano sa pundo nindo sa pagpabailita? Diyan na lang tabi ka mo magkukuling panggasos nindo. Terak man sa indo, aram ko man may mga pagiriba kitang maatender. Ano Sir Oliver? Okay lang tabi sa'yo mo Sir Oliver. Every Friday, mag-upload ako sa'yo mo Sir Oliver. Magkakualaman kita kayong mga dapat ang pag-urulayan sa programa ta para sa karahayan mga tugang kang mga parantabay kang Radyo Oragon. Imagine na pipikon talaga ako mga tukoy na erak man ako. Kaso hapon kadakol talaga ng tichat sa kuya niya. Ngunyan nga tabiwan mapakomilik kami. Sabi ko maano po kamo sa komilik? Di naman ngunyan kifiling. Nyata niya ako di po mamagakipig papalwa sa TRO. Tapos si amigo nagluwasa naman na may luwasa ang TRO. Sabi ko baka niya ako TRO sa 2028 na yan. Tairak man tabi kan mga tawang nalulukot. Na sabi ko nga niyo mga tugangan Facebook. Saro yan mga tugang sa mga paagi. Para po tabi mga tugang makawa kita kay advance info. Pero kung gagamitin to sa pangluloko, irak man kan tawang nabibiktima ninyo ah. Kaso hapon na susupog na ako. Sige na sa nangring kan messenger ko. Apod digdi apod duman. So day naman tabi today is the last new filing kang supposed to be certificate of candidacy. Day naman tabi kitang election ko niyan. Ayun po. Sa kabo sa teachers ko niyan, happy teachers day. Day ng loob mga tugang digdi sa Legazpi. Pero mga tugang digdi sa Legazpi, sabi po ni Mayor Isha Mismaela, first week of December, baka na mga tugang makuha na sa Christmas bonus kan mga empleyado kan mga teachers sa Legazpi, amounting to 10,000 pesos. Araw ko rin yung mga tugang mga programang pig-implementar ni Mayor Isha Mismaela sa syudad kan Legazpi. Sabi niya, guwaman sa laki magkakanagong pundo, gamitun ta na. Naungunyan, mga tugang igwa naman ki mapalwas na gari siguro ang guiding guidelines. Ano pisina kan Department of Budget and Management. Baka mga tugang ipalwas naman kan na DBM ang mga guidelines supposed to be na makukuha kan mga barangay official. Alagad mga tugang kunday ka man, kaya nilo pinakari ang pag-budget kan barangay, anruas kan mga tugang magiging syunga ka mo, anruas kan mga tugang magiging nga ka mo. Kaya tabi ang budget kan barangay, ang solamente tabi na ma-aprobar kan budget kan barangay, ang magibo kan budget kan barangay. Iyo tabi mga tugang sanggunian ang secretary po tabi ma-implementar sana. Magkakaigwa po kami kayong kinyaliberasyon na ilingunin doon mga tugang nakapalaman sa Local Government Code of 1991 ang rule kan mga barangay official. Pero kung ikasarong barangay official, kasumago nga niyo, mantang nagkakarigusa ko, daradara ko sa cellphone ko, dumasabay karigusan ko. No, naglaog sa kuya mga tugang, so tirada kan sarong barangay kagawad doon sa San Roque kan tabako. Sabi ko nga niyo, oy tabi ang opisina kan LTO tapos ang opisina kan BIR, magkataning man sana. Don't pretend na araw ka ng paliwanag mo sa programa mo. Iyo, sa burubidyo mo. Ang problema sa barangay, resolve niya sa loob mismo kan barangay, di man kinakay po na magamit ka pa ng YouTube. Kaya utol man sa iyong pagiriba sa kausya, ang kapalpakan kan barangay mo, ang kapalpakan kan pagiriba mo, damay ka duman, because ka miyembro ka kan sanggunian. Iyo, ako ta mga tugang na iwaki mga barangay official, na nakatapos sa lamang kan termino, apo ta kung dataw siya mag-ibok yung resolusyon. Da eh, kasi po tabi sa barangay, kami po tabi ang mapasar kay resolusyon, makami ang ma-sponsor kang resolusyon. Isusubmit mo yan mga tugang sa mga sasanggunian for approval kang pagiriba. Pero tabi ang barangay treasury, di ka po tabi yung poder, di kang right, di ka tabi ang mag-amend, di ka tabi ang mag-realign. Iyo, yan tabi ang parumrum ko sa inyo ha. Sa gabo sa teachers ko niyan, sa public schools, yung private schools, happy teachers ni po. World Teachers Day. Kaya digdi po sa Legazpi. Ano Sir Oliver Olaybal, di ka nang parang magbuntog sa politika. Saro inyo kay itong mga tugang sa matibay ko taan ang manager kang Albay Electric Cooperative. Hanggang sa, I think nagali siya mga tugang kanil sa privado na kayto sa Aleko, luminog na mga tugang swapi. Kayto po pag ma-interview kami, nagbuburo ko din kami sa opisina niya. Ay, dun tungo niyan, kung nagpapa-interview pa man ng taga-Comelec. Awa, taga-Comelec.

0: Congressman Pedro Garmin, Congressman John Chan. Asin mangatugang ang opasyaliskan lokal ng gobyerno kan Legazpi sa panginoon po ni Mayor Isham Ismael. Kasabay na po tabi mangatugang mga miyembro kan sanggunyang panglungsod. Good morning tabi sa inyo kabo sa Vice Mayor Luis Gutierrez. Siyempre mangatugang mga miyembro kan sanggunyang panglungsod. Ano sa mga miyembro kan sanggunyang panglungsod? Ano dahil mangatugang ki Amnesia? Nakakarumrum kan tawong nagtabang sa inyo. Bako mangatugang araw kang nagkapirang politiko. Pagkatapos kang pakinibangan, igigilid ka na. Kaya ang unyan, postpone baga po tabi ang eleksyon. So mga barangay official, agari sa mga itong iginilid ka, nagkapirang politiko ka na kaging eleksyon. Panaunaman niya para magbalos kita. Dadalihon takaman, yan bako sa pagkaraw-karaw mga tugang. Kung lang ginibo mo sa kaw, ilingaw mo kami. O sige. Kaya ang mga tawong nakapalibuti sa inyo, pagkariparo tabi niyo, wala na kung kamusarong politiko. Pagkariparo tabi kan mga tawong nakapalibuti sa inyo, taba ka pagabot kan oras, iyo man saran maula sa inyo. Arugo nindo ang pigigibo mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Na kung sa inyo mga tugang pagigusang mga appointment ang mga tawong nakapalibot sa iyo, minaluwas mo na. Kita o ninda mga tugang kimagakaliguntian sa analkali tapos ang busita bako araw kang nagkapirang politiko na sumangalala mga tugang mas maurag pa ilo pang nakikipag deka naman makakauron kan dapat mo itaram tayaong ka mga tugang nagdadangog dahil yung mga tugang yung confidentiality yo. Kaya kung deka mas salamat tulto na dapat sa'yo mong gibuhon tawan ka po ki time out
1: basta Bicolano Urago
0: basta

Ang araw ko ninyo mga tugang si Mayor Isham, every Monday nagatubang sa mga taga-media. Ipapaabot yung mga tugang ko lang sa mga naginibuhan. Ano pa sa iyang plano? Ano pa sa iyang magigibuhon? Mga tugang para tabi sa lagunong limang simana. Ang nagkapirang politiko, ikaw magkata nakipig ko ako ng mga puro PIO da, for your eyes only da. Dalihan na yan, kunik ka maurin bitan, for your eyes only. Ano ang gibuhon mo dyan sa matamisan, ha? Dahil may gibuhon kibareta. Bigo para isip sa nila, siya mga personal interest. Kaya kung kamutabi, matabang nyo politiko, so lang isip siguradong tabi nyo doon, pagtabang nyo doon, bako pagtabang, iyo?

kuha kay mga politik, yung mga tugang kay mga local chief executive, lapig na reklamo sa kuya pagminsan, no. Naiirak ako, nasusupog na sana ako magtaram, ta sabi nga yung mga tugang, may mga tawong nakapalibot sa iya, na dahil mo masabutan kung ano talaga ang role ninda, ano ang trabaho ninda sa sayo ng mga boss, anong ya, contributor ka, financier ka kang nakaging eleksyon, mas niya po yung kapigil sabing financier kang nakaging eleksyon, hindi ka po mag-asa na mas maurag kayo. Pangkawin baga rin si sugar ko nakagin ano nagpakabit ako ng nagpaiguan na baga ako reading glass dalanta sabi nga niya mga to kang epekto kang diabetes nagkataon na natukawan ko kaswapon salbata na tuminurog sa nangunyan sabi ko para makailing ako din mag-arat ang mata ko nagbakal ako duman sa kaysa nung nagtsaga ako kayo para 500 do maray nga niya mga to kang taso palagi ko kang reading glass maski mahal sabi ko ano niya ako pwede ko nang mako baka daw saga okay na maarat sa mata

Sige, Lindon. Doon naman mga tugang sa Siyudad Cantabaco, ginibuan ng istorya si Mayor Ray Bargaisa. Sabi mga tugang si Mayor Ray Bargaisa, lakapot kang sayang tugang sa liog sa Albatana. Paano ka man kaputan sa liog, di kan matilok? Pero inang bisado ko mga tugang grabe yan, mga tabong nakapalibot siya sa iya, yung masalan maula sa iya kayan. Maringan yung mga tugang tanagibuan ng pagisusaro, natilok na mga tugang, luminampaw na.

0: Oy, good morning. Tabi kima na i-offil. Ano man na i-offil? Good morning. Ano man na i-offil? Dakol ka lamang kipa daba. Papatama. Pero makamurmundo, ano, rigi mga tugang sa tuyang palibot, lalong nagdadakol ang biktima kan, lalong nagdadakol ang nagkakadarakot mga tugang sa kampanya kan gobyerno kontra sa droga. Paano daw yung mapupugulan, ano eh? Grabe, kaya tabi sa mga magurang na konsentidor, baka tabi pagkabot ka noras, magbasol ka mo sa pagpataon ninyo yung proteksyon sa sendong mga kakiana. Na pag-una ako ta ng mga tugang makakatabang, ito pala makakapirmisyo mo sa sendong mga aki. Kaya ingat tabi ka mo duman sa mga kakiana, no? Kaso bago kasuhapon mga tugang dyan sa barangay Bunot Candigaspe, alos mga kabagang milyon ang nakuha mga tugang duman sa duwang drug pusher. Siyempre mga tugang maray na gaman tabi ki kagawad Bob Magalona. Kagawad Bob, good morning tabi sa imo. Keep up the good work. Ipagpalagos mo sa imong maray na programa para sa karahayan kan mga daraginyo. Siyempre po tabi ki kagawad Ayan Makasina. Kagawad Ayan, grabe ang pasalamat. Misa sa imo takunda ika. Dahil mga tugang madidiscover ang nagkapilang milagro sa Banwan kan daraga. Especially mga tugang pagiging balasubas kan nagkapilang department head. Ang nagiging pagiging balasubas kan nagkapilang official kan gobyerno. Lalo na mga tugang ansi among role, obligasyon, trabaho bilang sarong miyembro kan sangguni kabilang sarong empleyado kan gobyerno. Yo. Eh siyempre mga tugang ang sa Kuyang Padabo sa namumuta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano. Kaya sabi ko po sa mga barkada ko, sabi ko sa mga amigo ko, sa mga kababayan kabarangay ko, sabi ko hanggang ultimong minuto, ultimong segundo kan pagtuka bilang sarong barangay kagawad kap, mas kanong mangyari kakampi mo ako nung katakapabayaan. Amo naman ay offer na receive ko na tabi. Kinang Tese Balasco, good morning. Ang sabayang maigusto, senior citizen, ang presidente kan Oscar sa barangay. May asin man kinang Mila Lorilla, good morning. Manay Bilma, Manay Belena, good morning. Siguro tabi ka ng September, October, makakapabay din na kita ta lifted na kang COMELEC. So, ano, so mga activities, mga tugang in connection sa nagdaringadang na eleksyon. Baka po tabi makapabay din na kami. Tadakulo na nag-arapot sa kuya. Sabi ko, besa na po tabi, tamay schedule naman po kami kan pabay din. Dalanta, namimiss ko naman nga ni mga tugang. Kaswapon kaya di akong naka-attend yun, tamay importante akong pigduman. Iyaon kami mga tugang Salvay Casino para po tabi sa relic ni St. Francis Assisi. Sabi ko, kaya pala niya ako si Hermano Arukenta. Si Hermano pala niya ako, Francis. Kap Narsing Muniel, good morning. Kampanana, sin good morning. Mantabi kikagawad Desmera Flora. Kagawad Josana Maranto, good morning. And good morning, tabi kikagawad Grace Maralino Madronio. Nalagang tabi na po ngunyan ng pagkaaga. Sayang ko taanal, mga taga-tabon-tabon ko taanal. Gusto na makaigwaning pagbabago. Sabi nga niya, mga taga-tabon-tabon, gusto naman niyang magkabago na niyang kapitan. Niyaw na ko taanal, mga tugang kwalifikado na maging kapitan kan balagay tabon-tabon si Kapart Gomez. Nagkataw lang mga tugang na nagkaigwaning pasmood may ta. Kaya tabi ah, suduman ah, sa nagpaparapalwas sa mga tugang kan mga ano sa Facebook ah. Dahil tabi ka magpaparapalwas kay mga saltog impormasyon, tairak man tabi ka mga nagkakabirit ti manindo. Ngunyan tabi, ito tinapuan kita ki-extension na duwang taon. Sana tabi ang barangay tabangan tabak ko mga tugang na pagparatabagan ta. Ang tapigigibo po din yung tabagan ng barangay. Amigang Maralin Yanson, dyan sa barangay San Andres, kan Santo Domingo, Arroyo. Ang sa kuyang amiga, good morning tabi kigawa Janil Mabini dyan mga tugang sa barangay Salvation Candaraga. Oy, kamo tabi ng mga barangay official, alam na po sa mga barangay officials Candaraga. Ingat tabi kamo sa paggamit kan bihikulo because mga tugang nakabugtak langgad ang pangaran kan sa inyong barangay. Aram langgad kung sa inyong dudarahon ano. Aram langgad inyo kung sa inyong tabi dudarahon sa inyong kamumamilagro. Kaya na ganun isusarong kagawa duman sa tabako, grabing pasali. Kan pinagsuspender kan sanggun ng panglungsol, grabing diniwal-duwal. Iyo? Salamat po, good morning ha, sa binog ng mga taga-salbasyon, sabi po ni Kagawad General Mamine. So, auto po tabi kan balinad, nagpigdara itong mga tugang dumantabi sa barangay sa Naga City. Dalang taigwa po silang pigatod na pasyente. Sabi nga niya ni Kap Malo, kumpleto ang sayang papeles. Kaya bako man tabi ito si Kap Malo, bako man tabi balinad ang pigreklamo sa kuya. Kasi mga tugang sa pigpadara sa kuyang reklamo, yun mismo mga tugang nakabugtak, may mga may pangaran kung sain mga tugang dinara. Sa in mga tugang ginamit itong lula din. Kaya iyo po tabi, mag-iingat ka mo sa paggamit nito kan pundukan autokan barangay. Dahil ang talig di mga tugang sa Legaspi, kadakul-dakul mga tugang na mga bihikulo sa pigtao sa barangay, ang gamit ka nagkaroon. Dahil kung masabutan siguro mga barangay official yan o mga kapamilya kan barangay official, nag-groceries mga tugang. Sabi ko, dahil tabi din yun paggamitin, takunday ka mumatultulan solamente yung rekomendasyon ko sa inyo, ipapako ka sa crew.
1: DJ
0: Ngunya ngayon na mga tugang nalawo sa barangay eleksyon, makakabilog naman kami kan sa moyang plano. Tanganing makaigwaman lamang kami mga tugang kiboses. DJ Manay Marlene Martinez, good morning. Asi man kay amigo Dante ako sa good morning. Asi man si Kapitan Arla Llarena kan barangay Piña Francia kanda Cap. Aula, good morning. Igwa ka pang tulong taon para magpadaba ka sa among barangay. Kagawad Lusaro dyan mga tukang sa barangay de La Paz, good morning. Asi man, good morning kay Mami Lara. Kaya Mami La, happy Tuesday po. Asing salamatunong tabi sa laging contribution mo kung paano makano dyan mga kakian, kung paano mamuklat ang mga kakian. Kaya sabi ko nga ni mga tukang, ika jawa gurano mong urag kung day ka nag-agi sa iyong teachers, day mo man maabotan sa iyong profession. Bako tabi Mami La. And good morning man tabi kinang Mila Lorilla, nalagang tabi na po mo niya ng pagkaaga. Kapitan Henry Malaprican Burgos, good morning. Asin good morning man tabi kay Maricel Mirandillo Olivares. Asin man di sina asa ko yung kapamilya, good morning tabi kinong Marino. Good morning 1130, sabi kanya ni 1130. Katibay mo sir magtaram, gari ka man sa nasisko dino. Kumang po trabaho man lang kita. Di sa kuya kay ordinaryo ng araw ka na pagtaram. Iyo. Kumusta na tabi Sir Jesus Barak? Dahil na po, out of subject na kita dyan. Yeah?

0: Dito po ikakay ni Masisimbag. Ano po? Ngunyan mga tugang, ang breaking news ngunyan, formalmente na pong nag-file ng kaso duman sa Office of the Ombudsman si Mr. Alvin Nimo, ang dating barangay captain kan barangay Anisalag Candaraga, para duman mga tugang sa pagbalgay at kan PD 16 Auto o ilegal na sugal na wateng, ang nakabilang duman mga tugang sa pag-file yung mga tugang si Governor Noel Rosala. Kasi po, sabi nga, ginamit siya, pinakinabangan siya, ginamit siya, pakinabangan siya. Pagkatapos mga tugang na operational, iginilid siya. Kaya ako po, yan solamenting itataram ko sa indo. Ang tawong pigtitiwalaan nindo, bako tabi ikabos na oras magtiwala ka mo, sometimes gibon po tabi nindo 50-50. Iyo? Sa mga taga-barangay Ilangwood, Marinao, tulad tabi sa indo gabo, sabi po ni Kafrande Velasco, saro ini mga tugang sa maigos na kapitan kan barangay Ilangwood. Sabi nga ni mga tugang, kung makaigwaman ki extension o extension ng claim, di ka mo magbabasol ng mga taga-Ilangwood dalanta. Saro mga tugang si ano? Saro mga tugang si Kapitan Rando Velasco sa mga performing na barangay captain. Sabay tayong sasabog. Good morning, tabi kay Dayan Martini, si William may gusto ng beach sa Abulis. Dayan, good morning. Natapusun ko na Dayan, so itinaram ko sa iyo, kitang duaman sana baga nakaram kayo. Ito, tamasupog Dayan. Dalan takang nakaging alaw, mga tugang sabi ko nga sa programa, kung nasusupog ako mga tugang tawa kasabihon, sige nga yan, kamas-kamas ni kagawad, tama eleksyon, no? Bako man parang kanyang ugali ko. Siguro nari para man kan mga kamarangay, minaglaylo po muna ako, tapi pabilo ko lang sa mga karagkadagon, pipabilo ko lang mga tugang kanasay na mga plano. Paano ito nagkaburukingan? Nagkararaman ta mga tugang, kung si isa yan pag-abot ka, nors, magiging kakampi mo, magiging kaiwal mo, bako? Oy salwa tabi aduman sa kapa ko mga barangay official sa gamitong tabi nindo an auto kan na kan mga barangay sa pigtao sa sendo lalo na mga tugang sa 54 barangay Candaraga gamitong tatabi sa taman autong pigtao sa tuya kan ako Bicol asiman kan lokal na gobyerno sa pagi po ni Mayor Vic Perete gamitong tatabi sa tama gamitong talang kung may mga risk kung may mga emergency. Kaya siguro mga tugang mga barangay, mag-alokar tabi ka muning pondo para mga tugang sa operasyon ka sa idong vehicle oil and lubricants sa mga tugang tires and others. Tabi pong ka, hindi ka bumakaigwaning problema. Yo, Kapano, Miradilla Kanbalinan, good morning, si Mangki Manikoya. Ano lawang chami niya ang pigigibong mo ngayon chami niya? Si chami niya mga tugang dakuro na so aki, kanidalanta na nga aki, ini mga tugang. Baske po siya pigisabing 75 anyos na nakagawa ki Divine Intervention. Sabi mga tugang kan mahal na ina. Ika nga Erminia Bariso, Papa Aki Untaka. Ika 33 na daw ngunyan kan impeachment trial mga tugang ang bisita ngunyan mga taga Amlak. Irak man ano di mga tugang kinapapatunayan para mga tugang nag-ankadangagan kang prosecution. Ano di lamang do pigiisip pa sa doon magiging testigos. Dapat ay sipon nindo ning maray ko yung mga testigo sa pigampang nindo, magiging makatabang sa'yo, magiging pangpaula sa sa'yo. Arog kayo, namarangkal ka mo. By the way, happy, happy birthday man palang tabi ngunyan, kikagawa Joey Marceliana. Kagawa Joey, happy birthday tabi sa'yo, kagawa Joey.
1: Happy

Hoy so nagtik sabi sa kuya tawto na tabi dito ka mama apo nanta ubos sala kong load. Kuya tawto na tabi no sulag ko para tek sa kuya nagagad ki advice. After na lang po tabi kay ning programa ko tan ubusan pa akong load ha. Dali lang nalingon ko pa ng mga tugang kasuhapon. Ano ka part? Ready ka na para sa karahan kan sa imong barangay? Dahil aram ko preparado ko dahil aram ko kay Tupa. Talagang pinagandaan mo nang pagatubang mo pagtawon magkakandi kong serbisyo sa mga taga-Tabon-Tabon. Good morning, sir. Pag minsan po, tabi, may mga bihikulo dyan sa May Gaisano. Iyo po, tabi, nailing ko talaga yan. Iyo. Pag minsan po, tabi, nailing ko yan ang mga bihikulo na yan dyan sa May Ampangan kang Gaisano. Nag-grocery siguro. Iyo. Kaya duman, tabi, siya nagpaparapos mga tugang manalungod sa SKS in Barangay Election. Pumundo na, tabi, kamukhan ka na nga ganin. Doon, ay nakaw magparapos pa, ah. Bako man mga tugang TRO ano pinalawas kan Korte Suprema, kung TRO pwede ka mong magugma. Kasi ngunyan suppose, sabi ang last yung filing, October 5, and after that mga tugang, ako kuta na, kung nangyari ini pag-abot mga tugang kan na November 2, ma-file naman ako ng leave for 10 days para mga tugang magkampanya man nga kita. But ako ang kampanya ko, simply man sana, kon abo, kamusa ko! Mas lalo man akong abo sa indo. Sa tunog ng disco, wala ng tanong. Basa po mga tugang pigtataram ko, ang barangay pigtatabangan, day mga tugang pigtatabagan. Day man ngaya ko, makobrakan sa kuyang honorarium. Purpuludo ka mo ka ng bugninong day ka bumakuan honorarium. Day man ka mo pwedeng magsayo mang dininu ko ng honorarium kasi mandate dyan. Sa pag-ibo mga tugang kan annual budget, kukuan mo sa 55%, yung mga tugang gigibo mong personal services. May iluwas mo dyan na guidelines ang department to budget and management ay human yan maralisibikan mga barangay official. Dino ka mo magpara-inarte. Dino ka mo magpara-purupasari na arog kayo ni arog kayo ni arog kayo. No! Ako pa lang sinu ang tamalan si Karos Mamurugos. Kaya tabi siyong nagpaparapos manunungo sa barangay election, maging responsable po kamo. Irak man po tabi kan mga tao nabibiktima nindo. Lalo na mga tugang sumangayon niya sa bulod na kulang man ang pagkasabot. Iyo? Irak man tabi kan mga tabong naluluko nindo. Asin kun kamo tabi nakatungtong sa likod kang politiko. Dahil kamo magkasang mas maurag pa kamo sa politiko. Takun dahil kamo matultol ang sulaminting rekomendasyon ko sa indo. Ipako ka sa krus! Oy, good morning, tabi kipaling Marlon, tabi maski Marlon Janet yan, mga tugang sa munisipyo kan daraga. Si Marlon Janet, maski bako yun yung mga tugang agriculturist. Pagabot mga tugang sa pagtabang kan mga parao makan daraga, talagang nanginginot si Marlon Janet Lorilla. Paling Marlon, good morning, tabi paling Marlon. Oy, classmate, happy Teacher's Day, kimingin pamindones. Tapos ki classmate, mali si, ano, si Betty Deladia. Belbes, dyan sa Lamba Elementary School. Asin sa gabos ko patabi ng mga classmate na yun sa teaching profession. Happy Teacher's Day patabi sa Indogos. Classmate, mali! Maray pa ka mo sa ligas, may ipapaluwas tulos ni Mayor Isham ang 10,000 na bonus kan mga empleyado kan lokal na gobyerno kan mga teachers. Susunod kan ligas, may arog kan mga tugang ha? Arog ka ng buhay, padabaon nindo ang mga teachers nilang tadaing ibang profesyon sa kinaman, kundi mga tugan mga teachers, bako? Sabi kaning nagapot sa kuya, supig post ko na mga tugang na babae ng kibailingin na maontolon. Taga-albay po ito. Taga-albay po itong babae. Pero sunag wala-wala. Hindi ko aram kung taga sa initong lugar. Grabe naman. Ano? O ang amigang Marlene, Clemente Mundihar. Iba naman lang namamatayan kaya. Ito ganun ang mga tugang nagkukudkul kaya ano daw. Manay Belen, makanyana, good morning. Iyo, tawto na tabi ako maapod sa imo. Tanaubusan po akong load, ah. Ano, classmate Marie? Yaw na tabi, madiso ano nindo? First week of December, ipapaluwas na sabi ni Mayor Isham, dalang takaypuhan man mga tugang kan mga teachers. Kasi po, bako sa pagkarawa, ang mga teachers, mga tugang, ang mga kaypuhan sa laugan classroom, maski may pigasabi mga tugang na maintenance and other operating expenses ang mga teachers. Ang iba dyan, mga tugang, pigagasusan po yan kan mga paratuklo, personal. Larom doon man nindo kayto, kanda ipabaga, ano? Kanda ipabaga mga tugang, ano? Kanda ipabaga kayto ki mga module, arog-arog kanya, arog kayan. Ang mga teachers kayto, mga tugang, sinda po tabi ang nagpo-provide kan pangangaipukan silang mga estudyante. Ilingan ko yan, ha? Maray nga nito may mga magulang nangunya na nagbabantay duman mga tugang sa lawas kan eskolahan. Kahito po ang mga teachers nagiging yaya, may mapupo, may maihi, ang magibukan mga tugang sa teacher. Tapos may narong duman ako sa barkada ko ngayon, meet.
Diyos ko na irak kaya ako kay itong estudyante ko minal o ngayon sa klase di pa namamahaw. Pag uras na laki pag isang sabi niya, ngayon, teacher, gusto ko man ngayon kaya yan, amak-amakon mo yan. Maestra ka, kaya sabi ko nga ni, maswerte kita because iba mga tugang ki-teaching profession, na ano ba dyan mga tugang maski po napapabayaan ang sedang familia, nagigibo lang nila mga tugang magtaunin na protection naman sa mga kakian. Baguhan po ako mga tugang sa broadcast, siguro mga 2022, 23 arog kayan, igwang sarong aki na pig-rescue mga tugang sa laog kang sinihan. Na kung sain, pig-rescue ni mga tugang kan mga tawon kang MSW Lidenta, nagbinuan na mga tugang sa aki kasi kaypuhan niya ang attention man kansayang maguram. Good morning tayo amigong Henry, Mali African Barangay Burgos. Sabi nga ni Mamila, kaypuhan man niya ang attention kansayang maguram. Kasi po, pag may absent, pag may mga assignment man ta sa arong, pag uli na mga tugang kang aki, ngayon mama, may assignment ngayon ako mama, pwede nga akong turuan mo. Sabi na mga tugang kang teach, kasabi kang ina, ngayon ini, duman ka na ngayon kipapa mo, ta, pagaroon ngayon ako. Pagabot mga tugang sa ama, iyo man ang rason ka na pagaroon man siya, duman ka na ngayon ini, kiyaya, ili nga mga tugang sa aki, Catholic school, ang pinag-eskwelahan niya. Ano mga tugang nangyari? Nakanood mga tugang magbarkada. Kaya kay tukan day na naguuli pig-rescue mga tugang kay tukang MSWDO na ako aduman mga tugang sa sarong sinihan duman mga tugang nagpaliwanag so aki na grabeng inalakit niya kaya siguro bago kita magpara ano bago kita magpara taoning puno duman sa flood control na pigahabas man sa nakanagkaparang balasubas na politiko itauto na mga tugang na allotment sa mga teachers tawon ta kikaragdagan na classroom ilang nga po nindo ah. Nagduman kami mga tugang sa Burgos Elementary School. Ang ibang estudyante mga tugang nagagamit kasi ng cover coat. So ibang mga tugang stage kan eskolahan. Now, paano kung nag-uuran? Paano sindi mga tugang makagibo kasi ng obligasyon? Irakman kan mga teachers, maringani isiguro ko niyan, maringani ko niyan, mga teachers, mga tugang na naglalaw sa teaching profession, may mga agum na. Ta Irakman, ano ba dyan mga tugang kadaklan, minadaragang gurang? Imbis nga ako makakapot lamang gantunin na chok, ibang chok man niya sa kuyang nakakaputan pag-abot kang klase, maray nga niyong niyang taday naman ki ano, di naman ngunyang ki, bako, di naman ngunyang ki Manila paper, ano, pero pambira na, ang kadaklan ngunyan, igwa na ki laptop ang mga teachers, tapos igwa na ki label na pigagamit. Kaya ito da eh, kaya sabi ko, nararumduman ko the time when I was a student, ako na kayo ang pinakamaribok, bala, grade 1 pa sana ako kayo ito, nararumduman ko ito, grade 1 ako 1980, nagkagawa kay ito mga tugang kilokal election. Di ko nalilingawan na ang naglaban kay ito formero sa daraga Marciliana tapos Mata Herman Mata tapos Pedro Marciliana III. Now I'm still innocent. Inapot ako kay ito kang teacher ko si Mrs. Junicia Mataman. Kung ika ngayon magabuto na GC si say ngayon mayor mo sabi ko po ma'am Marciliana po. Di ko masya bistado dagog-dangog ko masya in fact supposed to be Mamila, pamilya sa kuya sa apelyado kang teacher ko because she is Mata. And then ay apod ko ito Marciliana. Duman ko na dangog ito mga tungan. Marciliana, Manzanares, Triumfante, Gallego, ano pa kayo ito, Matias, De Los Reyes, Rieg. Alos kayo ito. Ang pagkakaram ko mga tugang kayo ito, ang pagkakaram ko kayo ito mga tugang gabus na line up kayo ito ni Marciliana, gana. And then kayo ito si Mata, nadangog ko man yan kayo ito, Manzanares, so on in support. Hanggang yaon na yan. Kaya sabi ko, arog kayo niyan kapag respeto ta sa mga teachers. O yung live na po, ikaw niya sa live stream po kang Radyo Rago na. And sumabalik mga tugang na Kapitan kan Barangay Alcala. Good morning tabi kagawad Kapitan Gray, Kapitan Esther Landisa. And of course mga tugang good morning man tabi kikagawad Lozano kan De La Paz. Ano tabi, Jess, ang nangyari kay ano? Suspendido po tabi. Kiduang bulan, iyo. Deko lang aram sula og mga tugang kang kaso kung siya nang pakito, ano? Basta po sa mga naghahapot, na-file na po mga tugang kaso ka sa bagong aga ni Mr. Alvinimo, ang dating barangay Captain Candaraga, kontra mga tugang kay Governor Luis Rosal sa operasyon po kan Whiteng digdi sa probinsya kang Albay, iyo. Nasupugan ako kasuhapon, bata kasuhapon, Ray. Every month, paano mga tugang, nagbabago kami kan sa mayang schedule, ano?
Nagbabago kami mga tugang kansa mo yung schedule every month. And then kaso hapon, nagkumunyon sa kuya si Governor Rosal tapos si Ma'am G. Galing nasupog ako kaso hapon.

Ang sa kuyang kapamilya, good morning, tabi kagawan Alan Magallanes kan barangay. Pandan kan daraga. Inan kapamilya kong proud na proud ako, inan kapamilya kong sabi nga ni mga tugang proud na proud siya bilang sabi nga ni mga tugang, sabi niya paguna da niya kan pagiging barangay kagawad simple. De man po, simbako man, simple ma, ano man siya na po. Pagkataw ka magdaraan, pagpadalagan mga tugang kisarong organisasyon. Gari ka man sa natabi nagbubura dool. Gadan palang tabi, dear, si Patrick. Iyo po tabi, ano, si Patrick Brasilla. So, di ko parang kung siya nakaburulungo niyan, di lang tabinawin po siya mga tugang kasayang iram na buhay. Di ko lang aram kung ano ni kinagadan ni Patrick, ano? Sabi po ni Mayor Isham, baka daw tabi, first week kang December, makuha na tabi nindo ang sayong 10,000 pesos na cash incentives para mga tugang sa mga empleyado, mga teachers po kang Legazpa City Government. Iyo? Ta, sabi ko, dapat matawan niya ito yan kay magkakandig kong pagpanaba because there is no other profession in the world kung di mga tugang ang mga teachers. Kaya siguro tabi, duman sa nagkapirang politiko. Iyo? Aram ko mga tugang, si Secretary Sani Angarakan Department of Education, luwat ini mga tugang mabuntog sa bida politika. Ginamit lang kayo ni mga tugang pagiging ano pagiging Secretary ng Department of Education. Kung naramdaman po nilo siya baga po ang nagsalida kay Vice President Sara Duterte. Ang aram ko mga tugang ngunyan, ang ultimong, ultimong filing ngunyan kan mga yaon sa barangay na nag-avail mga tugang kan na loan na pigdataw kan na nagkapirang bangko digdi sa tuyang palibot. Kaya sa kansaro ano so nagpaparadali mga tugang na ano nasabi niya igwada siyang aram na SK chairman na nagbakal ning motor. Ano man ang pakilabot mo kung nagbakal yan ki motor? Bako ka man ang naguhulog, igwa mo niyan mga tugang ki rights na magkuha mga tugang ki motor because igwa mo baga po tayo ba yung kinurarim ka mataram ka mo mahaabas sa barangay. Patunayan nindo kung paano pag-aabas kan pundo kan barangay. Iyo? Arog digdi mga tugang sa Legazpi. Maigpit ning maray ang opisina po ka na accounting office. Sabi nga ni mga tugang every 10th day of the month kinakay pa na mag-submit ka kansa mong mga transaksyon kang nakaaging bulan. Iyo? Kaya ako sa muya ang solaminting pigkataram ko mga tugang sa padaba kong kapitan ultimong minuto ultimong segundo kan pagiribanan ta kakampi mo ako kap padaba ta ka kung guranan pagpadaba ako sa ama ko pagpadaba ako sa SM ko ang pagpadaba ko sa imo arog mangkayam because sabi nga ni, ang kaluyahan lang ka sa muyang kapital ang pagiging mabuot. Kaya baga pag misan pigapot ko, kap, kinaano ka mong barang maingot? Iyo? Kaya ako mga tugang, 101% ang suporta ko sa kapital ko kasi padaba ko yan. Maski anong mangyari, yaon ako takakampi ko yan. Padaba ko yan mga tugang. Aram ko, kadako lang nakakadango. Pag misan minataram ako kay may mga matarik sa kuya, ako ngayon tabi, sir, na ako ngayon tabi, wad na mugba sa imo, namumundo ngayon ako, dalantay kagrabe ang pagpadaba mo sa kapital mo. Yes! Ano man ang maginibo ko kayo? Kaso nag-post mga kang sarong aldaw na tamil so top notch yung ngayong kagawad tapos nga si Kapitan nagtino na tanapos mo sa eleksyon. Tekmoon ta kanya ako kan mga pigpaparatara mong an. Ano ang koneksyon kan eleksyon tada ka mo magtitinuan? Kaya ang mga maribukon mo niyan mga tugang so mga mga karandidatong perming talo so atat na atat ng maging barangay official. Oo yan pa ang pigkataram ko sa inyo. Totoo yan. Kaya so mga incumbent na barangay official gusto ko ngayon magkayo ng eleksyon. Paano ka-interesado ka na magkandidato ka ng ibang posisyon? Eh, ako man ay Alan, dahil lamang aram kan minsan pigarapot ako kan kabarangay mi, ano talaga ang plano mo? Wad, sana wad arog kay ni arog kaya. Now, Biyernes kay to mga tugang na postpone sa barangay leks, pinirmahan mga tugang ni Presidente Marcos. Igwa akong mga kabarangay na nagkasarabatan kami mga tugang dyan sa Quezon, yung nagkukurong pagsabi ko, bay sana, maabot kita dyan, maabot na maabot kita dyan. Kaya sabi ko, mantang yaw si Kapitan, tarawangan ta kung paano ta mapakari ang barangay. Ayun po. Pag minsan po, nailing ko talaga ang bankan tabako, asim ni ba pang lugar, lalo na baga tabi, Sir Jess Ansorsogon, iyo man ang ano, iba man ang gada kung nailing na mga bihikulo, mga tukang hali dyan sa ano, hali dyan mga tukang sa Sorsogon, na pag minsan yung nakaparadigli sa nagkapirang mall,

0: Kagawado ka, Oliver. Good morning. Samantalang si Ryan, mga tugang, ha, ining pagiriba ko di sa Radyo Lagon, nag-volunteer na sa rong 10-wheeler, mga tugang, na pansit. Ang idudunar sa'ya. Kaya sabi ko ngunyan, tibad niya ako ning sarong 10-wheeler mong pansit. Pagabot mga tugang kan oras, duwang 10-wheeler na ini. Kaya buburo-buran ka mo ni Ryan kan pansit. Baka garakulan ka mo sa liog nindo. Pagdiyak kang isa ko yung nagbuto yung pansit na kanton. Igagakod ko yun sa kamot mo, tamatagas ang kamot mo. Hindi sa nag-apot. Ako na po ako ning day sa vocabulary ko ang magkontra. Iyo, ako mga tugang nagtataram lang ako pag igo ako kimagkakanigong basihan. Sabi mga tugang ni 5141, ako po anaki ko sir, limang babae. Antolo digdi maestra. Aw, ito. Iyo man ang ganun makayarak man. Tapakatapos mong mag-eskwela, balik ka mangyari sa eskwelahan ba ko? Oy, good morning, Tabia. Kagawado ka, Oliver, kan Barangay Matnog. Kagawado ka, good morning. Good morning, sir. Day pa, Tabia, ako nakakakwa kang uplift ko. SSS pensioner, SSS, ali po sa SSS. Halato na lang, Tabi, nindo. O kaya magduman na lang ka mo sa SSS, mag-follow up ka mo. Kasi po, Tabi, pigtaram na baga po yan ni Ma'am Janet Mapa sa programa ko, sa interview ka na kaging aldaw. Na till now po, Tabi, on process pa yan eh. Gari po, Tabi, ang opisina na kandisw lang nagigibukin. Ayun po. Halato na lang tabi, hindi ka masyadong agas. Iyo. Halato na lang tabi, tamaabot yan. Kami nga ni Inararaya, nag-asa man kami kan uplift na yan. Ang problema, nagsagibo man ko ta, nakisurvey sa public, nagibo man ko ta, nakisurvey sa PSA. Ang problema, sa PSA, so nga. Iyo. Nagsurvey ka mong ngunyan, ilulwasin nyo, 2027 na. Kung may pigdot, kung mabagong pangaki, ipig nagkakamang na mga tugang, ilulwas pa sana kan PSA so resulta. Kung nigo mga tugang kigadan, nag-anniversary na labang mga tugang, ilulwas pa sana kan PSA. Kaya kung makuha man sana ka mo ki mga enumerators, magkuha ka mo mga tugang, suwali na mismo dyan sa barangay, especially mga bits Ws, kasi ako recognisado kuning marhay ang trabaho mga tugang kan mga bits Ws, kasi aram-aram po ninda ang nangyayari sa barangay. Bako man po sa pagkarawan, no? Kunigwa man mga tugang kayo mga chismosang unyan, ang mga BHWs, kasi aram-aram po nila ang gabos na record sa barangay. Ang kaso ng dengue, sunabadosan, subabadosan, sumapabado, sunagadinurat, arog kayo ni arog kayan. Aram-aram yan mga tugang kayo mga BHWs. Pagabot kan panahon pag kami nagpaaram na bilang mga barangay official, yaw na mga tugang masali de sa muya. Good morning kay Kevin Soto. Eksakto na mga tugang 8 bago magdos, himabalik pa ako pakali sila kapir ang hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Lagun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising. Dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
5: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tar condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 5 bago po magabutan 12 din pagkanto.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: Balik po kita mga tugang sa programa. Eksakto na pong 4 po bago magabutan 12 din pagkanto. Maray nga ni tanadangog ko kasabago sa programa mo na di naman kinakaipan magpakumilig. Tama pakumilig na ko ta. Diyos ko kaya nga ni popigtataraman mi kamo. Na di ka mong magparatubod kan mga nakapost, mga tugang sa social media. Tapag minsan po tabi maluloko kamo. There's nothing wrong ko ta na magpalwas kamo kay mga informasyon araw kan. Pero tabi, suig arani man lamang duman sa katotohanan. Tairak man tabi kang mga tawong nabibiktima nindo. Iyo? Sabi ko po nga ni, saro sa mga issues tuwi kung paano ka makakuha ki advance na impormasyon. Pero mga tugang kundalan si untaman sana ang mga yaon sa barangay, Irakman. Iyo? Di na po ka mong magparatubod kung TRO po ang pigpaluwas, ora mismo, kang nakagi mga tugang na September 28, ma-file ka mo kansadong certificate of candidacy. Ba't dahi man tabi mga tugang TRO? Iyo? So 5 days mga tugang napigtaraan po tabi, ay gari lampas na mga tugang sa 28, iyo, gari 28 ito pigpaluwas, gari mga tugang lampas na, nakakumpray na sinda mga tugang kanpig agad po tabi kan sa Korte Suprema, iyo. Dito po pagparalan siya, lalo ka na tabi amigo, ano amigo, yon katabi sa government, dito ka po magparapos, mataram ka subject for verification. Irak man po tabi kan mga tao na nabibiktima nindo, iyo. Erak man po, naglalaom sinda, nag-aasa sinda. Iyo? Kaya sabi ko, magantabay po kamo sa sakuya, tatatawan ta po tabi kamo kay magkakanigong informasyon. Kahit to niya ako, tinaram ko niyan sa programa ko na daiman po magkakaigwaning eleksyon, ngunya na 2028, because sabi ko, igwang pigluluto duman na resolusyon sa House of Representatives, as in mga tugang sa House of Senate, para mga tugang ipospon ang barangay election, fixing the term from 5 years mga tugang iyo. 5 years. So which is nangyari po. Kaya kang nakaaging aldaw, sigang arabang mga tugang, and then mariribukon, tirada digdi, tirada duman, pangraot digdi, pangraot duman, chismis digdi, chismis duman. Bako naman po yan, usungon yan, ah, na kung ikaw mga kandidato, ang sayang mong platform, ratakan mo, ako po inagihan ko nang gadyan. Kan ako mga tugang kayto naging barangay official, ano man kan barangay captain ako? Anidad mo, 22? Ah? Siguro nga ni mga tugang, nagpupunpas na magtindog. Ang sa imong bigote, nagpupunpas na magtindog, ang dapat tinong patindogon. Lalo na mga tugangan palo. Sa bagay, nagatindog naman yan. Barangay captain na pa ako kayto. Ang kapot ko na kayto barangay. Naging SK chairman po ako at the age of 20, estudyante pa ako. Maray nga ni mga tugang sa mga minor subject ko kayto, o sa mga major subject ko kayto mga tugang pagbanggi. Iyo? Duman ako nakaburbawi. Kaya kayto, pag iugakan ako, di ang laugan payo ko kayto mga tugang di akong inilalan. Ang salaminting itataram ko kayto sa professor ko, sir, nagiling kanya ako sa TV Kasubanggi, araw nga ni kayo, ay ngayon si Jess, di lamang nga ako, kayto po di paman ki cellphone. Iyo? Di ko dong itunadagog, at least mga tugang nakakalusot ako. Iyo? Ngunyan po iba na, iyo, ah, sabi niya, good morning sir, ako po tabi nakapatapos kan aki ko dahil sa 4 piece. Pero pag minsan, kulang talaga po ang 4 piece. Iyo po, ang 4 piece, subsidy lang yan kan gobyerno. Bako man tabi gabos na oras, maasa ka mo duman sa 4 piece. Kamu po tabi as a parent, as a mother, magibo man po kamu kay magkakanigong paagi para makaigwa ka mo ng income. Maswerte po kamo ngunyan. Kasi ngunyan baga, ikaray, mayaki kang nakakuha kay assistance sa government. Mayaki ka lamang na nakalaog. Saro. So college. Ah, iyo. Maray kata, maski di ka na magagading tabang sa gobyerno, yao na sa imo. Imagine na, saro kang mayaki kang

0: Cup, ano pa, may AX. Kung di lang naging controversial mga tugang suakap, kung di lang nagparangawa-ngawa si Luistro, si Jervy Luistro, kuta na mga tugang igwa pa. Kung di mga tugang key speaker, kuta na mga tugang igwa pa yan. Iyo? Kalagad mga tugang ngunyan, iba na po tabi ang nangyari ba ko? Oy, ansa ko yung pinakamatibay na amigo, sabi nga ni mga tugang ansa laminting aram kay ni magtamang kan pangangaipukan mga daragenyo. Kaya kagawad Bob, ipagpadagos man sa iyong plano para sa karahian kan mga taga-daraga. Count me in, dahil aram ko hanggang 2028 pa kami, may iinot pa kamo sa muya. Kaya kung ngunyan, mabalos naman ako, duman sa mga tawong may mga helang na amnesia. Ika ko taana, arugunin doon mga tugang nga ang programa po tabi ni Mayor Isha Mismael. Ang mga tawong nakapalibot sa iya, day mga tugang nagbibida. Pero sa ano, iba mga tugang na ako tabi, day man nakapayroll sa weteng. Ang pipipirmaan kong payroll, duaman sana. Saro sa barangay, saro sa istasyon. Pag minsan nga ni mga tugang, di pa ako pigpapapirma kang payroll sa estasyon sa barangay. Kaya nakagawa kami ng problema. Ang nagtama ang unyan mga tugang sa STL 47-27. Ano man ay offer, dakol ka lamang patama. So sa liwat mga tugang, sangaram po ni Vice Governor Dideco. At saan mga miyembro kang sangguniang baya, panlanawigan kang albay. Asin ang sa kuyang amigo, good morning kikagawad Bob Marceliana. O kagawad Bob Magalona. Tapos mga tugang kikagawad sa inyo Lobiano. Ini po, Seralo Technical, si Manoy Ryan Salcedo. Sa tower, si Manoy Diyos. Ako po si Jess Magallanes, Minawarat, Kandataramon. Ang barangay Pigtatabangan, Day Pigtatabangan. Adios, Moreno to Bicolandia. Happy lunchtime. Basta Bicolano. Adios, Moreno to Bicolandia.
1: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Favida Diday Esco, asin kansangguniang panlalawigan kanalbay.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotog ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan, namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: Basta Bicolano o Hagon!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: dahil sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
3: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
4: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
5: Kasangga, kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng mga buluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan.
6: Kasangga at Kalusugan. Patungo sa responsabling mamamayan.
7: Oras na para madiskubre mo ang kapeng tunay na masarap, mabisa, masustansya, at may health benefits pa. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
8: Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
7: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
9: Sumasa yung papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated kasama si Kasanggang Edgemar Camonias.

0: Morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po tayong lahat, mga minamahal nating mga suki ng ating mahusay na mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga parents kong minamahal, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga taga lugar po ng Visayas region, maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Kumusta na tayong lahat? Kumusta na ang ating kalagayan sa mga panahong ito? Lalo na't palaging maulan, mga parents kong minamahal. Palaging may nababalitaan tayong pagbaha sa iba't ibang lugar ng ating bansang Pilipinas. Tayo po ay palaging mag-ingat, ha? Palagi nating isalba yung ating pamilya, yung ating kabuhayan. Kailangan po nating maging alerto palagi, mga parents kong minamahal. Iba na po ang panahon, ha? Iba na, sadyang iba na, ha, mga kasangga. Dati yung mga lugar na hindi binabaha, ngayon po'y binabaha. Yun po ang sobrang nakakalungkot kung iisipin po natin, mga parents ko. Ano? Parang ang baba na ng lupa kaysa din sa dagat. O kaya po ay baka naman tayo po ay puro barado na ang mga daanan ng tubig, hani. At saka yung volume ng tubig, mga parents ko, ha, talagang malaki kapag pumapatak ang malawak na ulan, mga parents ko, ha. Yan ang problema natin, eh, yung mga puno na dating sumisipsip ng tubig na wala na, eh. Yan ho kasi talaga ang tunay na susi kung bakit tayo nagkakaroon ng tree planting para maibalik ang mga puno, sapagkat yung mga ugat na yan ang talagang tumutulong para yung malaking volume ng tubig sa kabundukan ay hindi bigla ang bumaba sa atin. Napipigilan baga, mga parents kong minamahal, tapos utay-utay po silang bumababa. Kaya noong panahon po ng marami pang puno sa kabundukan ay wala pong nagaganap na landslide, walang nagaganap na pagbaha, sapagkat yung puno po ay malaki ang tulong po sa atin yan po sa kabundukan. Ay hindi naman po tayo tumitira sa kabundukan karamihan, eh. Puro sa ibaba ng kabundukan. Kaya dyan, bumababa ang volume ng tubig na hindi na kayang pigilin ng kakaunting puno, mga parents ko. Ano? Talagang malaking tulong yung malaking puno sa kagubatan. Kung sana'y maibabalik po yan, ay tiyak na hindi po tayo magkakaroon ng malawakang pagbaha. Ano? Yung pagkakalbo ng kabundukan, malaking epekto po yan sa mga tao. Ano? At talaga namang karamihan po ay apektado na. Kaya yun, mga parents kong minamahal, ano? Sana'y naalagaan po natin ang kagubatan, ang kabundukan, para hindi po natin danasin itong mga pagbaha. Malaking tubig po palagi ang bumabagsak sa atin dahil wala na pong pumipigil dyan sa kabundukan, hani. Kaya sa atin lahat, good morning everyone. Malusog na umaga, mga nanay at tatay. Malusog na umaga sa ating mga tito, mga tita. Siyempre yung ating mga lolo at mga lola. Sa lahat po ng nakikinig, mga senior citizen, good morning. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning, welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay para sa inyo at idaman ng Gemma Herbs Incorporated. Ano? Ang sarap magkape kapag maulan, hani. Basta't huwag lang tayong babahain, mga parents ko. Talagang sumikat ang ating masustansyang markape, ang ating masarap na markape, masarap na marchoko, Lalo na po yung ating Markapi with brown rice extract. Ano? Yung may skin ng ating masustansyang bigas, mga parents kong minamahal. Line po natin mga kasangga, 09-18-27-77-888. Maganda po yung numero mga parents kong minamahal. Pwede kayong tumawag, pwede kayong magminsahe kay kasanggang Engimar Camonias, ano ba yung concern po natin? May mga tanong ba tayo? Ay pwede po natin yung bigyan ng daan mga parents kong minamahal. May mga pagbati ba tayo sa ating mga kapwa kasangga para sa pagpapalusog ng ating pangatawan? Message lang po kayo mga kasangga. Ano? I-follow natin ang Markapi Official mga kasangga. Ano? Gusto nating malaman, meron tayong kasanggang Engimar, pwede nating i-follow po yan mga parents kong minamahal. Ano? Kasanggang Engimar po ang nakalagay dyan. Mayroon naman akong picture diyan. So good morning sa ating lahat, malusog na umaga sa ating mga taga-pakinig. At yung pong hinahanap natin Engimar Marketing na yan po ay under ng ating Engimar Herbs Incorporated. Nariyan po sa may bahagi ng merchant sa mga nag-wholesale po. Ano, marami nagtatanong para sa wholesale. Yan po kayo pumunta, ano, hanapin natin si Cathy. Yan po yung Merchant Street, ano po, nasa Hinsdale Building po tayo. At yan po ay kung mapapansin po natin, kung kayo nasa Merchant, walang ibang bank kundi yan nakalapit kundi ang Entrepreneur Bank. Tapat naman ang Eldos yan mga kasangga. Madaling matagpuan sapagkat yan po ay Barangay 9 sa Lucena City. Mga parents kong minamahal, di po bagat ay umiikot dyan sa may bahagi po ng Don Kevlar, yan. Kung kayo po ay nasa Quezon Avenue, bagamat puro one way na po tayo, yung pong pagkalampas po natin, mga parents kong minamahal, ng OPM dati, yung malaking building sa kanan, diretso lamang po kayo kasi mayroon tayong two-way dyan sa may Don Kevlar. Ano po? Ang Don Kevlar po ay ang pong hanay po ng bodies, ano, papuntang Kapitulyo. So kayo po ikakaliwa na kung kayo po ay nasa Quezon Avenue. Kung kayo na may nasa Enriquez, ganun din po kakaliwa din po papunta naman ng Merchant. Then pagpasok ng Merchant, siyempre pakaliwa po tayo. Then makikita po natin, matatanaw natin yung bangko po ng Entrepreneur Bank. Na doon po ang nawala nga pala yung signage natin dyan eh. Yung Engimar Marketing. Pero makikita po natin yung signage naman sa harap. Wala na po yung nakabalagbag eh. Yung pong nasa harap nandyan. Basta't slow down na kayo kapag kayo po ay ayun, may bagong landmark. May 7-Eleven na palang kalapit yan. Yun. Wala pong ibang 7-Eleven po dyan mga parents kong minamahal. Kapag dyan po sa Barangay 9, ano po, sa Don Kevlar. Yan. Malapit na po nating matukoy yan. Kaya sa mga wholesaler, dyan po kayo pumunta, hanapin natin si ano, si Catherine, ano, Catherine Tiki. Yan po yung namamahala sa lugar pong yan. So yun po mga kasangga, maraming salamat po. Good morning sa mga taga Calabarzon area, Mimarupa, dito po sa Kabikulan, Kabisayaan, dito po sa bahagi ng Metro Manila o Kamaynilaan, at dito po sa Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Good morning! Welcome po sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod, mga kasangga, si Kasanggang Engimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Okay, ang senior, Blessing 39, General Luna Street, in Santa Quezon. At 77 ako sa 1927. Yung 9 po yan, maga. Parang nagbago. ang sobrang pogo ng back kaysa dati. Ngayon, nangyayari na kuha nga din magkapiliso, sabi nito, hindi matiyado ng mga ganda, kumbaga man. Kumbaga man, hindi gibala ba lahat ng mga toxic na nagsama. Nangyayari, humili nga ako ng magkapingan, ay naramdaman ko na ganda, bago yung review ko, maramdaman ko na wala yun ako ng mga toxic youth. Ay, walang problema. Napakaganda sa pag-inig ko na. Kaya araw-araw,

mga tagapakinig, yung pong kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan, good morning, welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Matagal na po yung ating produktong Markapi, mga parents ko. Ano?

na riyan po yung mahusay na ingredients, ano? Yung agaricus blasin morel mushroom, ano? Yang agaricus po, mga parents ko, yan yung kabuti na sadyang kinakain matagal na pong panahon yan ng mga Aztecs, ano? Mga Amerikanong itim na kung saan yan po ang nakapagbigay ng mahabang buhay para sa kanila. 100 years, mga parents kong minamahal, kung bakit talagang napakahusay ni agaricus blasin morel mushroom. Ito po ay napakatagal na nating pinaliliwanag sapagkat unang-una, ang tulong po, ang mga benepisyo po nitong agaricus ay yung po bagang mapalakas yung ating immune system. E kapag malakas po ang immune system, tayo po ay may pananggas sa mga karamdaman. Yung sakit nandyan lang, mga parents ko. Pero kung tayo po'y malakas ang immune system, hindi basta makakapasok yan. Kung malakas po yung ating resistensya, abay, siyempre, malabo na sila, honey. Sapagkat unang-una, yung benepisyo po nitong agaricus na napakatagal nang natuklasan, ito po ay sa bansang Brazil, ha, mga parents kong minamahal, ano? Talagang number one sa kanila itong, ano, itong agaricus blasin morel mushroom. Eh kapag may festival sa Brazil, isang napakalaking drawing ng agaricus ang pumaparada sa kanilang kabayanan kapag sila po ay may mga event, ano? Kaya

po ano itong ingredients na ito. Dapat manatili po ito sa atin. Manatili po tayong nakakabahagi sa ibang bansa ng ganitong klaseng powdered form ng agaricus. Ano? Ito po ay hindi natin maitatanim sa ating bansang Pilipinas. Ito po ay hindi kaya pating ilabasan eh. Hindi pwedeng ilabas mula sa ibang bansa. Bawal po yun eh. Kumbagay, kung kanila pong napapakinabangan ang isang halaman o ang isang herbal plant, ay yan po ay kanila ng pinoprotektahan. Inaalagaan na po yan. Ha? At ngayon, sila na po yung magbebenta sa atin sa iba't ibang bansa ng naproseso ng agaricus.

yan. So, bibili na po ng iba't ibang bansa. Pero napaka-safe po niya sapagkat yan po ay napakalinis at yan po ay naproseso ng maayos. So, yan po ay dumaan sa masusing pagsusuri bago po yan ilabas nila sa ibang bansa o iba't ibang bansa. Tayo po sa Pilipinas, syempre nakikibahagi din sa pamagitan po ng pag-i-import ng ating mga importer, mga parents kong minamahal. Ano? So kaya maswerte pa rin ang ating mga parents sapagkat kayo po ay nakaka-take ng tunay at dekalidad na agaricus mushroom na nasa ating produktong Mark Cafe. Hani, agaricus blasey morel mushroom. Alalahan natin, marami pong klase ang supply po ng ganito pero dapat pag-aralan po natin sapagkat una

sa isang barrel na kung saan safe na safe po siya sapagkat talagang sealed, ha? Sealed po ito. Ito'y hindi basta nabubuksan. Malabo agad mabuksan to. Ang pwede lang magbukas nito yung gumagawa po ng ating produkto. Lalo po itong ating produktong markup. Yan eh. Kapag yan po'y nabuksan na, mga parents kong minamahal, yan po ay dapat ay gagawin na lahat. Hindi kailangan sumingaw. Kumbaga, pag binuksan yung isang barrel, yan po ay ipoproduce na po agad, mga parents kong minamahal. Kumbaga, yan po ay kailangan ay ma-isa-shay na rin. Kasama po yung ibang pang mga ingredients. Kaya, ganun po ka-safe ang ating produktong markup eh, sapagkat yun naman po yung ating hangarin na makapagpalusog. At saka, dapat safe po tayo sapagkat unang-una, yung ating ahensya ng gobyerno, katulad po nitong FDA, so yan po ay nakarehistro po mga

po sa rehistrado sa Food and Drug Administration. Alam po ng FDA kung paano po ginawa yung produkto. Yun po, nakakatiyak po tayo sapagkat tayo po ay rehistrado. At siyempre mga parents ko, tayo po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Kahit po yung ating box, naka-align po sa kanila yan. Ano? Kaya safe na safe po ang produktong marka pay para sa inyo. So hindi lamang po Agaricos Blasimoril Mushroom, sa mga susunod po itatalakayin din naman natin ang lahat ng ingredients ng ating produktong marka pay at Marchoco. Sapagkat unang-una, meron din tayong inaalagaang Panax Ginseng. Yan po yung ginseng root extract. Ha? Yan po naman yung maganda sa ating blood circulation. At ito po ay ginagamit bilang medicine.

confused, ha? Huwag na tayong magpakalito kung alin nga ba yung mahusay. Ay tayo pinakaka, ano, pa 15 years na po tayo, pero number one pa rin po ang ating produktong Markape. Kung kayo may nakakatikim ng iba, nasa sa inyo po yun. Pero ang ipagmamalaki po namin na safe po tayo sa ating mga produkto at saka tunay po na alaga yung ingredients. Nariyan lang po yan mga parents kong minamahal. Hindi po yan pwedeng mawala. At marami namang natulungan, ha? Marami ang humaba ang buhay dahil nariyan po yung Agaricus Blasimoril Mushroom. Ano? Sino ba naman ang ayaw ng humaba ang buhay? Eh maganda kapag mahaba ang buhay pero malakas. Hindi naman yung mahaba ang buhay na ikinagapang nani. Kailangan ay may malinaw ka rin pag-iisip. Maganda pa ang kilos, nakakaunawa. Sabi nga, honey, hindi naman yung tayo po'y sobrang haba na ng buhay pero tayo nag-uulianin, abay, may hirapan naman yung pamilya natin. Maganda po yung hinahangad po natin na kayo ay humigi ang buhay, humaba at makatulong naman sa pamilya. Yun po maganda. Hindi po yung pabigat, honey. Kaya dapat malakas po tayo. Dapat masigla po tayo. Ano? Yun ang importante sa lahat. So, wag po tayong magpabaya ng ating kalusugan. Kailangang magpa-healthy palagi. Kung kayo naghahanap ng kaping mahusay, siyempre dapat Tatak Markape po yan. Sa buong bansang Pilipinas, Tatak Markape. Yan naman talaga ang numero unong kapihing kaping herbal sa ating lugar na naging number one sa merkado sapagkat napakahusay po ng mga sangkap na nakapaloob po dyan. May espiryuli na po yan mga kasanggano. Kaya may mga produkto tayo na baka hindi alam ng ating mga parents. Mamili na lang po tayo sapagkat

iniendorso po ng ating kasanggang iyan na generasyon. Ano? Sadya pong mahusay yan mga parents kong minamahal. Ano? Tapos, mayroon tayong may paborito naman ng Marcafe 10-in-1 Plus 1 na may bigas po namang kasama. Mayroong extract ng bigas yung pong brown rice. Yan po yung isa po sa talagang tinatangkilik ng ating mga kababayan, lalo na yan po ay naka-stevia. Ano? Kumbagay, mayroon po yung ginamit na pampatamis mula din sa isang halamang stevia. Ano po? Kaya, no table sugar added, mga parents kong minamahal. So, para sa mga diabetic, ano? Nagkakape kayo, umiiwas kayo sa matatamis, ayon sa doktor, iwasan. So, di iwasan po natin. Gamitin natin ang produktong brown rice coffee ng Marcafe na kung saan niyan po ay ginamitan ng mahusay na klaseng pampatamis na halaman. Yan po yung stevia na nakahalo na po sa ating produktong Marcafe. So yan po mga kasangga, maraming salamat po. Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, napakahusay na kape ng ating mga parents, ng ating mga kasangga.

0: Pinas. Available po yan sa TJP The Generics Pharmacy at ito po sa South Star Drug at iba't ibang malalaking drugstore sa buong bansang Pilipinas. Available po ang ating mga produkto. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating mga kasangga.
1: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarruz.
2: Alfredo Tatayo Villarruz, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos. Ako po ay tricycle driver. Nagalas mamininom ng Marcafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Marcafe Brown Rice, nagigla din ang aking pag-aramdam.
1: Ang Marcafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar. Maasim-asim na sikmura, pero nagbago ang lahat ng feeling niya ng uninom ng kapeng may bigas.
3: Po si Irene Estramire, 46 years old po. Nakatira po sa Purok 2, Malinsin, Dasol, Pangasina. Kanyang po sinabi po sa radyo na maganda po ang Mark Cafe Brown Rice. Yun na po ang aming sinubukan. Ano, wala po ang asim na aming sikmura. Ang maganda po pag matutulog ka, mas mabilis ka po makatulog.
1: Bumili na ng Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with Brown Rice Extra sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, butika, drug stores dito sa ating lugar. Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

mga parents, ano? At sa mga daraos naman ng anibersaryo ng kasal, syempre happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idalangin po natin sa puong lumikha. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po.

0: Edwin Enriquez. Sa mga research, ay walang iba kundi si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal, walang iba kundi si Kasanggang Injamar Camonas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.
1: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural.
2: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Dave, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no? Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun.
2: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
3: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confined siya sa Garaga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
4: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
5: 9.7 FM.
2: Radio Uragun, the newest.
6: I know what I came to do, and that ain't gonna change. Gonna do your laundry. I ain't your mama.
2: And the most requested.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alauna ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap! Sulit! Sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Basta pikulado o lagun!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kmar! Todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners,

0: magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
1: Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagko-convulsion simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po tsaka natamaan siya ng palapa ng nyug. Masakit po yung liig niya. Mga 3 araw na siya may lagnat. Tapos ang ginawa ko, pumunta po ako kay Ma'am Means para magpa-check up po kasi yung anak ko, nasusobrahan na po siya ng mga antibiotics. Kaya nagpa siya po akong pumunta sa Means Wellness Center. Ngayon po yung mataas na lagnat niya at convulsion, isang gabi lang po, nawala po, kinaumagahan, okay na po, naglalaro na po ang anak ko po.
2: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue.

Big Double Line 90.7 Radio Ragone Gaspi, the home of a true Big Line spirit, where music hits the soul. Yes, mga ka-Ragon, it's 16 minutes after hitting 1 o'clock in the afternoon. Kayo po ay nakatutok na sa Ragon sa hapon. Kasama niyo po ako hanggang 3 o'clock in the afternoon. Yes naman, at ako ang ate mo. Ako ang ate niya at ang ate niyong lahat. Ready na, ready na. This is Ate Maymay. So for your greetings and shoutouts, pwede po kayong mag-text sa aming hotline 0961-355-6393. Today is October 5. Araw pa naman ngayon ng Workday Monday. Ay, batiin ko muna mga pamalakasang local vloggers ng Piyuduran. Biyaherong Pulonggo. Pulonggo ba ito, Pulonggo? Pulonggo. Biyaherong Pulonggo, Nika Suarez, Battle Vlog, Lokreng, Big Boss, Quiz Art Vlog, Rixky Vlog, Gems Vlog TV, Nika Moto, Noel Alcantara, Edna Mendoza, Perua, Magayon Vlog. Kalim po yan sa aming vlogger din dito, kay Lady Ash. Yes, mga ka-Ragon, jamingan niyo po ako till 3. Magbartagunan tayo hanggang alas 3 ng hapon. So please turn on your radio phones or radio sets. Don't go anywhere. Stay tuned only here on 90.7. Uragon.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enop kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bikulado o agon!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

34 minutes after 1 in the afternoon. We just played Diary of Bread. Diba napaka-pretty po ng kanta? Sobrang ganda. Parang bawat pahina ng ating buhay, meron po talagang kwento. Diba? Pero sa tingin nyo mga ka-Oragon, sino ba ang kasama natin sa bawat hakbang o yugto ng ating buhay? Especially during the first 20 years of our lives. Yes, ito po ay ang ating mga guro! Kaya naman, mula po sa pamunuan ng Radyo Oragon, from our station manager, sa lahat po ng mga DJs, reporters, and technicians, binabati po namin ng happy, happy, happy Teacher's Day ang ating mga butihing guro. Yes naman, kayo po ang nagbukas ng isipan at pumuno ng aming mga puso. Thank you so much for the service, for your patience, your guidance, and for loving us like your own. Gabi no, ako dati ang favorite kong teacher before si Ma'am Lopez ng Ibalon Central School. Yes, di ba? Pero mamaya, may kwento ako sa mga teachers. Alright, eto muna. Let's move forward to the next song. We have here Anna Ray's Broken Hearted Me. O maglilipa, tutok lang sa 90.7, Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

Isa, si Geras. Anong nangyari sa ating dalawa? Grabing hugot! Seven minutes before 2 o'clock, mga kaoragan, and we are almost done with our first hour. This oragon sa hapon. At syempre, sabi ko nga, gusto ko munang ibigay ang mga oras na ito upang bigyan ng espasyo sa ating program, mga ating mga teachers. Yes, sino ba magiging professional dito o kaya naman magiging successful without the teachers? Ano? Kasi ako, naalala ko nung kabataan ko, Kuya Ryan, ang mga teachers talaga noon, alam mo yung hindi mo pwedeng bulihin. Isang tingin mo pa lang para ka na lang saksak. Ganyan kalupit ang mga teachers noon. Mga panahon namin, mga 90s and early 20s. Oh, pag ako medyo ano ako, medyo sip-sip kasi ako noon eh. Pag nakikita ko si Madam na mayroon siyang bit-bit na something na mabigat, ay si bakla. Karipas, syempre, di ba? Papansin. Tapos so, mga kaorago, na-experience ko pong makurot sa may singit. Oh, sa may malapit sa may breast. Oh, ganun. Ganun kami before. Pero ngayon, ewan ko lang kung ano. Kung nagagawa pa yun ng mga teachers. Pero anyways, mga kaoragon, ano man yung paraan o yung strictness, di ba? Or harshness ng mga teachers before and today's generation. Isa lang naman yung talagang pinaka bottom line dito eh. The same amount yung kanilang care sa atin para ihulma o imold tayo to be a better person. Diba? Different eras but same devotion which is guiding us toward becoming the best version of ourselves. Oo, tunay. Kaya pa sa mga magiging guro, ngayon mga nag-licensure po for teacher, good luck and congratulations. Good luck dahil tatahakin nyo po ang mundo na sobrang nakakapagod pero worth it. At congratulations dahil pinili nyo na maging parte ng buhay ng bawat Pilipino. Alright mga kaoragon, it's 4 minutes before 2 o'clock and here's Jeremiah with Hindi Ako Katulad Niya, only here on 90.7 Oragon.

0: tamang oras. Alas dos ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap! Sulit! Sariling huli, kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko.

0: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa NIDS Wellness Center.
1: Post to Rizal Barbosyon ng Bahagay Albay, yung anak ko, na-diagnose po siya for dengue. Pababa po ng pababa yung platelet niya. And then, mom NIDS gave this NIDS juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siyang pinainom. So, mom NIDS, thank you po. Laking tulong po ng NIDS juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
2: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na NIDS Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
3: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: That is.
1: Medyo nawawala pero nakukuha ko may tunog pa eh. Uy, naka 27 counts ka. Ayan, nag-practice ka ba?
0: Opo, kasi naririnig ko po sa radio station.
1: Wow, thank you so much. Sige ha, pag wala kang kalaban, automatic kunin mo na ang premyo. I-announce ko naman siya mamaya. Pero kung may tumawag pa at mag more than 27 counts, talo ka ngayon. Better luck next day ka sa akin.
0: Opo.
1: Alright, basta sabi ko lang, no?
0: Oracon.
1: Ay, yan. Ay, eto. Eto pa. Mayroon pa. Akala mo, ha? Ah, saan to, Ate J-Lo, na ano? Saan to pwede, ano? Isaksak. May caller pa tayo. Ang dami natin callers today. Alright. Okay. Sige. Hello? Sino to?
2: Eva.
1: Eva. Taga saan si Eva?
2: Sa Bañadero location.
1: Bañadero. Alright. Ilan taong ka, Eva?
2: 63.
1: Alright, sige. Ano bang gagawin mo?
2: Yes po.
1: Sige. Atami Sardines, go!
2: Atami.

0: Hi, Eva! Kinapos ka ng apat na kembot. Naka 24 lang ikaw na bilang. Okay lang ba na subukan mo ulit mamaya sa next DJ or bukas?
1: Mura.
0: Hello?
1: Yes po.
0: Okay, kinapos ka, Eva, ng apat na kembot. Better luck next time. Thank you so much. Basta Bicolano.
1: Oragon.
0: Yes! Ayan, congratulations, Giancarlo! Ayan, i-claim mo na ang iyong premyo. Okay, mayroon na po tayong dalawang callers at ang nagwagi ay si Giancarlo ng Dita. Anyways, mga ka-Oragon, eto na po. Tutok lang ha, wag maglilipat. Here's another song from Renz Verano. Kahit hindi Pasko, only here on 90.7, Oragon.

0: Pasabikulado o Lagun!
1: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Your perfect music choice.
6: Oh no.
5: All coming up.
7: Oh yeah.
5: Right here.
6: Really?
5: Right now.
7: Oh yeah.
5: On Uragun sa Hapon.

0: check your watches, mga kauragon. It's 7 minutes before 3 o'clock in the afternoon. Yes, man, we are almost done with our second and last hour of the day. Siyempre, mga kauragon, gusto ko munang batiin ng happy, happy, happy kumpleaños ang lahat po naman ng mga nag-celebrate ng kanika nila mga birthdays today. Whether kayo po ay nasa bahay, mag-celebrate sa mga opisina o kaya naman just with yourself, I would like to greet happy, happy birthday, Nanay Virginia Malaca. Happy birthday, Mami! Baka naman, okay na po sa amin ang pansit na iinitin lang bukas. At syempre, birthday din po kayo mga kauragon ng pinakamaganda, pinaka-sexy at pinaka-generous na ninang namin dyan sa Masbate. Ma'am Stella Marie Danao Serrano ng Aroroy Masbate. Happy, happy kumpleanyo. At syempre, ito pa, hindi ko pwedeng ipatalo. Kung may ate ng lahat na si Ate Maymay, we have padi ng lahat, di ba? Ito ang kaibigan kong sabi niya, siya daw ay chubby pero yummy. Ay, happy, happy birthday, tabi sa imo, padikoy, Christian Parma. Baka naman po makaabot dito ang crispy lumpia with the matching, ano, napakalamig na drinks dyan.
1: Sana all.
0: Anyway, sa lahat po ng mga nabanggit ko at sa mga di ko po nabanggit ngayong hapon na ito, happy, happy birthday! Here's my birthday shoutouts for the three of you.
2: Happy birthday!
0: Isa pa!
2: Happy birthday!
0: Another one!
2: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday from the bottom of my heart. Anyways, mga kauragon, whether kayo po ay nasa bahay, nasa mga pampubliko sa sasakyan, mga drivers natin on the road, sa mga nasa opisina, I am glad po that you are locked in with me today. Thank you so much. That's a wrap for our time together, mga kauragon. Salamat po sa pagpapahiram ng inyong mga tenga at ng inyong mga puso sa akin. Huwag muna kayong aalis at huwag kayong maglilipat dahil hindi po titigil ang masaya, masarap at ano ba din kung adjective na ilagay? Pangmalakas ang tugtugan ngayon po namang araw ng Monday. Samaan niyo po ulit ako bukas 1 to 3 in the afternoon sa Orago sa hapon. Taking over the airwaves. Di ko alam kung aabot si DJ Rod Rabbit because he is currently doing some business today. Baka po si ate DJ Ligaya, Lady L, makakasama nyo for Aragon Express. Stay tuned lang ah. Ah, maglilipat. Wala. Diyan lang kayo mga kauragon. Thank you so much. Ito ang ate mo, ate niya, at ate niyang lahat. This is Ate Maymay of 90.7 Uragon.

0: Philippine Standard Time. It's 3 o'clock in the afternoon.
1: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata.
0: Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun.
2: Tumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
3: Basta Bicolano o Ragun?
4: Pre, makinig ka muna.

to Hawaii 90.7. Oraga na nails, digi. Ano basta yun na yun. Yes, mga ka-oragon! Happy Monday! Akala ko, Sabado na ulit. Akala ko sa sarili ko, wala lang to. Kinain na ng sistema. Kayo rin ba? Yung uso ngayon na trending, sabi ko sa sarili ko, wala lang to. Wala lang to, guys. Nalipasan lang ako. Yes, ako muna ang pansamantala niyong makakasama sa programang Oragon Express. Ligaya lamang po ito, mga ka-oragon. Sa mga nais sumali sa ating pahabaan, sige na go na, mga ka-oragon. Mahaba ba ang iyong hininga? Yes, mga ka-oragon, dyan lamang kayo ha. Pwede kayong tumawag later sa aming number na 0913-55-63-93 or sa 0977-747-0902. Yes, mga ka-oragon, di pa tapos ang araw ng Lunes. So here's Baby Dolls, ang paborito niyong kanta, Ulala Baby. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: You're still listening to Big Dome Line 90.7. Otago na niya, it's 3:37 in the afternoon. And we're back sa programang Otago na Express. Siyempre kasama, walang iba kundi si Ligaya, ang babaeng nakakaan. Yes, hello and hi sa mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthday sa ngayong araw ng Lunes. Happy Yippie Birthday!
1: Happy Birthday! Happy Birthday!
0: Gusto kong magkape. Bukod sa magkape, gusto ko rin magkapera. Hinapan nyo nga kami na mapagkakapirahan, mga kaurago. And syempre, hello and hi din sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Daraga Public Market, sa Albay Public Market, at Legazpi Public Market, lalong-lalo na sa mga sidewalk vendors. Uy, maganda ng hapon din sa mga Baskarenyos, of course, sa mga Daragenyos at Legazpenyos. Shout out dyan sa Rosales Eatery and dyan sa Pacifica Agrivet, at sa lahat ng staffs, maganda ng hapon.

Natutog lang mga ka-Urago dahil makakasama niyo ako till 5. So here's Espresso. Gusto rin ba ng Espresso? Here's Sabrina Carpenter. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Urago.

Turuhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Merchandise sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Bili ka ng mga bagong pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Also uses wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna. General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga Albay. At General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada. And you're on Urag.

of Jowa. So nagpa siya ang bandang Cap of Jowa na magkaroon ng ikalawang araw ang kanilang concert. Ayon sa banda na ang kanilang unang show sa darating na Desyembre 3 ay sold out na. Grabe naman yan. Wait lang kuya. Ayan, dahil sa hirit ng mga fans ay pinagbigyan ng grupo na magkaroon ng ikalawang araw ng konsyerto sa December 4. Gaganapin ang symphony sa Araneta Coliseum. Ay, punta kayo guys. Charot, feeling naman pupunta. Hindi ako pupunta guys, wala akong budget. Nood-nood na lang tayo sa cellphone kung meron man. Yes, makakasama ng grupo ang Orchestra of the Filipino Youth. Ayan, noong May ay nakagawa sila ng kasaysayan na unang OPM act na nagsagawa ng solo concert sa Philippine Sports Stadium. Ilan sa mga kantang pinasikat nila ay ang Multo. Minumulto na ako ng damdamin mo, ng damdamin ko. Hindi nyo alam yun, no? Hindi ko din alam masyado. Yes, mga Kauragon, tuloy-tuloy lang ang inyong mga pagbati sa aming number na 0961-355-6393 or sa 0977-747, mga Kauragon. Yan, ituloy nyo lang yan huwag na kayong mahihiya pa. And here's lahat ng bukas by Cap of Joy. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Pani, nabaya talaga ako sa gulang kaswado. Ha? Ano man, nagsishapol pa kaya mag-abrit? Ikaw, ibig na ba akong sentensya doon? Ngunin, maya, ito sabi pa kataw sa manuko. Kaya pati lugod ka na, pierde sa pusta.
1: Ay, dahil nang gayon pa di.
0: Kasi nga, ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa di sa balyo.

0: Pasapikulado o lagol!
1: Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas sa mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin

0: Halo at magka-premyo raffle promo season 4. Ito doon ang pagsali.
1: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating grand raffle draw sa June 8, 2027.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Only the best and the latest on 90.7 Radio Uragura.

0: Dandelion at a boy in seven. Yes, that was Lato Lato Dance Remix by DJ Eugene. Ayan, nakapag-lato-lato na ba ang lahat? Grabe yung energy. Pang TikTok at pang budots mga kaurago. Na in all fairness, nakita ko kayo, nagsayaw kayo ha, umamin kayo. And you're still with Ligayo on the radio sa programang Oragon Express. So now, a quick weather update lang tayo for Legazpi and Daraga this afternoon, mga kaurago. Kanina, medyo cloudy. Pero this afternoon, mga kaurago, asahan natin ang thunderstorms. As in, kulog. As in, kulog kidlat feels, mga kaurago. So, ingat-ingat sa lahat. Temperature is around 29 to 30 degrees. Pero medyo maulan. Eh, grabe naman to. 60 to 70% chance of rain. Nung 2 p.m. till 5 p.m. Diyos mio, perdon. Mataas-taas ang chance. Parang sa pag-ibig lang. No? And sa mga, ano guys, sa mga magmomotor, sa mga lalabas, make sure na may dala kayong payong, may dala kayong kapote. Pero tuloy pa rin ang sayawan. At eto, may tumatawag. Yes, hello, good morning, good afternoon.
1: Yes, hello, good afternoon.
0: Yan, sino to?
1: I'm CJ ng Ligao.
0: Oy, CJ! Long time no here. Ano na, CJ?
1: Kamusta, DJ?
0: Eto, maganda pa rin. Charot! Oy, charotero ka, CJ, ha? So, CJ, ano na, kamusta na ang lagay ng puso mo ngayon?
1: Ay, so, ano
0: ba? Wow, lagi na lang may bago tong si CJ. Bago na naman ba yan? Mukhang hindi mo na, mukhang hindi mo na binabati dito sa amin, no? Para hindi siguro mabusong. Tawa ba yun?
1: Hindi naman
0: tagalan. Ano, te?
1: Hindi naman tagalan.
0: Hindi ma-evil eye. Tama yan, CJ.
1: Ano na kami? Tagal na kami?
0: Gano'ng katagal ang minsan? One year na and 1 month?
1: Yes,
0: o hanggang 1 year and 2 months na lang. Charot!
1: Sige, kamusta?
0: Eto, ano, going strong. Huwag going strong. Oo nga, CJ. Oy, CJ, batiin mo na yung mga gusto mong batiin.
1: Siyempre, sa'yo ko lang sa gawas ko ngayon ng Denver Geragon. Sino sa programa mo. Siyempre, especially sa minamahal ko.
0: Charot!
1: Si Ana dyan sa Liga, sa 4-4.
0: Aray, uno-uno na naman, CJ. Gari ka na naman long distance.
1: Pero nagaling din tayo.
0: Wow! Umiibig! Oy, shout out po sa nanay po ni, ano, ni Ana. Pumupunta po siya ng Ligaw. Ano, bulgar na ba si, ano, si Ana?
1: Alam naman.
0: Ay, alam. Buti naman. Dapat ipinagpapaalam. Kasi, mag-aalala din yung mga magulang. Nasa tamang edad naman siguro na, no?
1: Matanda ako, 2 taon.
0: Ah, okay. Ilang taon ka na ba, si Jay?
1: 32 ko pa lang, ano?
0: Wow, 32. Pwede nang mag-asawa talaga si Jay. Sana matagpuan mo na yung para sa'yo.
1: Ikaw, 33.
0: Hindi, wow, grabe ka, CJ. 31 lang ako. Wag mo akong inaano, CJ.
1: 1995
0: ako. Hindi tayo magkaedad.
1: Ka?
0: Ikaw, ano?
1: 94.
0: Oh, diba? Hindi tayo magkaedad, CJ. Yes. 1 year older. Pero age is just a number. Wala ka nang babatiin pa, CJ?
1: Ano lang, batiin ko lang yung mahal sa mami ko na, no? Kasi ba't sa ringin sa amin?
0: Ah, kaya pala. Happy, happy month. Sorry, 1 year in and 1 month na kayo ngayon. Wow. Ilan ba yung pinagsabay mo para umabot ka ng 1 year and 1 month? Charot, umayos ka, CJ, ha? Huwag mong pinagsasabay ang mga babae.
1: Alam mo yun, eh. Wala ko nagma.
0: Merong karma yan, CJ.
1: Nakakot!
0: Yan, dapat yan, CJ. Di bali nang ikaw ang maloko, huwag ka lang manloko.
1: Yun lang.
0: Yun lang. Ah, CJ, wala ka na bang nice batiin?
1: Yun lang nga. Ay, ano, sa mga nakikilala din sa akin. Ay, sa kanila.
0: Yan.
1: Pwede, yan, okay. Mukha, loka din na hindi na ginag-programa.
0: Wala na iba na dito. Wala na si Mocha Low kasi Ate Maymay na ang pakinggan mo.
1: Oh,
0: yun mas mag-enjoy ka.
1: Tulad din ako sa kanya nung nakarana.
0: Ah, okay. Buti naman CJ. Taray mo CJ ha. Ah, CJ, anong request mo? Para mapagbigyan ka. Maglalato-lato dance ka din. Okay, sige CJ. Thank you, thank you. Basta Ricolano.
1: Oragon.
0: Yes, mga Oragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Toka Toka. Napahaba yung chika ni CJ, ha? Stay tuned in only here on Epic Radio 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alat at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
5: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang good drinks at good food, perfect combo.
7: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
8: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
9: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
10: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
11: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
10: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
11: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
10: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
12: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
13: You want it.
14: Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw.
13: We got it.
14: Kunin mo na ang lahat sa akin.
13: Exclusively.
15: Iba na, ibang iba ka na nga.
13: Right here on Uragun Express.

Paisa nga. Kumanta lang, guys. Bet na bet ko yung mga momentum na ganun. Kayo rin ba? Napapakanta rin ba kayo sa Angels Like You ni Lady Gaga? Tama ba? Lady Gaga ba yun? Tinutugtog pero hindi alam kung sino yung kumanta. Sharing. Miley Cyrus pala. Ang layo, be. Pero at least Hollywood pa rin, mga kaulangan. Hey, hello sa lahat na mga nagkakape sa mga oras na to. Sige lang, kape lang kayo dyan, guys. Talagang gawaing Pinoy. Kahit na mainit, maulan, or kahit ano pang panahon yan, basta talagang hindi nagkakape, ano guys, matamlay ang buhay. Dapat ikapi-kapi lang talaga. And syempre, hello and hi sa mga papauwi na galing sa kanilang mga trabaho. Stay safe and God bless, mga kaoragon. And syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan. Here is Bruno Mars, Never Said I Loved You. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The most wanted love songs of the 80s. '90s. And today,
3: God gave me you.
2: You're on Uragon Express.

You're still listening to Big Double Line 90.7 Oragon Hills. 5 minutes before sumapit ang alas 5 ng pagkahapon. Dapat tama by Glock 9. Yes, thank you sa lahat ng mga sinamahan ako guys kanina umaga and ngayong hapon. Maraming salamat and I love you guys from the bottom of my heart. Yes, happy Monday pa rin mga ka-Oragon, lalo na sa mga listeners namin dyan. Huwag na muna kayong aalis mga ka-Oragon dahil susunod ang programa ni Madam Nin sa ang Nin's Wellness Center. Marami kayong mapupulot ng mga health tips and malay nyo guys, dito niya makuha yung gamot na hinahanap niyo. Yeah, marami dyan kay Ma'am Nins, lalo sa Nins Wellness Center. Yes, babush na muna for now mga ka-Oragon. Bukas magsama-sama ulit tayo 8 till 11 in the morning sa programang Retro Morning. I love you guys. Stay safe and God bless. Have a happy Monday mga ka-Oragon. Here's Rakistang Waraya. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sitwala ng Apple Wallet. Ngayon po nagkahilang sa ko yung aking dengue. Halos tulong alaw po na yung business. Ang problema na po ako. Maringay ka na daw po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa iyong means, juice, kung ito rin po, ako lang ang makatamang kapagtas sa playlist. Dahil po ako nagbuwalo mga marami sa iya, tinawan niya po ako yung means juice. At sa kalikali niya po. Yun yan, kinainin ko po sa akin po. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung means juice sa akin. Yun po ang ginin mo. Ang pagkain mo lang po, halos pagkaan, halagaw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa kuya, pwede na kayo mag-iwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa minis po sa mga minis na rosahan. Sabi ko sa kuya na dahil na rosahan. Try niyo po magani po sa iya. Ako lang po ang progreso na mga life masin po ako.
1: Ang Means Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Center. Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner

0: Kaya siguradong sariwa bagong ilata, sulit sa budget, at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 90.7 FM.
2: Radyo Uragun.
4: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong paggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
5: Good morning, Nanay. Anong pangalan mo? Sisi ang pasyente mo? Ilang taon na naghihilam? Ano ang hilang niya? May bukol? Nagbukol mismo sa dila niya. Wala nang kadakula ang bukol. Ngunyan, pilang bulan ka na sa kong naginom kang supplement. Man, gura ano nang kadakula ang dila mo? Nawara na sa bukol? Maliit na lang. Ah, very good, tatay. Ano?
6: Ang main store ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main store ng San Fermin, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
7: Kasi ko ang nakapaliwanin. Ngayon po ang kahilang susakuyan.

0: ang gumalong mga magrali sa iya, tinawan niya po ako ng Diyos at sa pagkalim ko. Yun yung kinainom ko sa akin ko. Sabi niya, 3 times a day ko, pag-ingin ko yung Diyos sa akin. Yun po ang gilin ko. Ang pagkain ba lang ko, halos pagkaan, halata na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa akin, pwede na kayo mag-iwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa linis ko sa mga linis na rosahan. Sabi ko sa pagkaan na linis na rosahan. Dahil niyo po magkani po sa iya. Ako lang po ang progreso na mga ipasit po ako.
1: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Sumula Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: No, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Mom Means ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang grade.

0: tumaas bigla yung paycheck niyo from 90, bigla nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
1: Ang Means of Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means of Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo? Nag-stack na po. Kailan po na pa naman din ang mens? Dalawa po. Then nagdumante sa kuya. Opo.

0: Hindi na kahit sa hindi naman ma, hindi na po. Ngayon okay ka na, wala na problema. Wala na po.
1: Sumula sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Tiduran, Albay. Beside Tiduran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Magandang umaga po. Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagpo-convulsion. Simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po. Saka natamaan siya ng palapa ng nyot. Masakit.

0: kagandahan. Okay na po, naglalaro na po. Dahil lagi siyang nawawala ng balanse ngayon, nasigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Prof. Ms. Kaya maraming salamat po sa Mental Wellness Center.
1: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Men's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Mom Mims ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang grade.

0: sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung paycheck niya from 90, bigla nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
1: Ang Means Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
2: Ako si Mirjora, araw, nang data po nagpapalinig kan sa kuyang mata sa kapagpapa, di ako nakakailing. Kaya hindi ka tapta, nakakalag na sa video 5, data po nakalabas sa telepon. Nung yan na napalinig na ako, nagpapalinig na ako, buminalik kan sa kuyang pagkiling. Kaya hindi na ako nagpapalinig, ilang taon na, kaya nung yan, kumasa na ako. Salamat ako sa malayo sa nakabalikan sa kuyang family. Salamat sa wirong na nakatabang sa paghalatan matano.
1: Ang Means Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Magandang umaga po. Ako po si Marie. May anak po ako na lang.
4: Yes, hello. Magandang hapon mga kaibigan. Andito na ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal. Kumusta po kayo diyan? Ano? Kumusta kayo diyan? Sana naman po ay okay na okay kayo diyan. Hello, sound. Wow. May bago tayong segment, kantahan bukas. Ano, papagandahin natin yung ating ano sound system. Tapos, kakantahan ko kayo. Pwede po kayo mag-request kung anong gusto nyong kantahin ko. Ah, di ba? Yan, para naman po yan sa mga medyo, alam niyo yung pag kayo po ay nalulungkot, kanta lang kayo. Pag kayo ay feeling nyo ay wala na po kayong pag-asa sa buhay, makinig lang kayo ng mga music. Tapos, iiyak nyo lang yan at gagaan na ang inyong pakiramdam. At higit sa lahat, syempre, prayers. Yan po ang pinakamagandang gagawin nyo sa buhay nyo pag kayo po nalulungkot, ano pa, nagkakaroon kayo ng anxiety. Ayan ha, yung mga maraming problema dahil maraming sakit at hindi na gumagaling. So, meron pa pong kagalingan yan. Tumawag lang po kayo sa buong may kapal. Madali lang naman maging healthy eh. Alam nyo, ngayon po, na-realize ko na na higit sa lahat ang kailangan natin ay alagaan natin ang ating sarili. Kasi yung pera, nawawala, nauubos. Kung ang health nyo ay hindi maganda, mauubos lang ang pera nyo sa kakapagamot. Pakicheck nga po, mga kaibigan, ilang taon na baga kayong nagme-maintenance? 'Di ba? Ilang taon na baga kayong may sakit? Gumagaling po ba kayo? Ah, kung hindi po kayo gumagaling, paulit-ulit lang every month, every 3 months laboratory, at tapos laging ganon for ilang taon, paki-try niyo po, dagdagan niyo po ng natural or mga herbal or mga supplement ang inyong iniinom. Baka dito po lalo kayong maging maayos, gumaling na kayo. Maging, anong tawag dito? Hindi na kayo yung mahina kung maglakad. Tapos, hindi na parang robot. Ayan ha. At hindi lang yan, mga kaibigan. Pag tayo'y matanda na, ang iba na ang goal natin, diba? Nung bata pa tayo, ang goal natin, yumaman, magkapera, ma-achieve yung mga dreams natin. Ngayon, natumanda na kayo at nagawa nyo ng lahat yung goals nyo, nakuha nyo ng lahat, meron naman tayong bagong goal ngayon, ano? Papabatain ko yung mukha nyo. O, diba? Yung dating matanda, bumata ng 20 taon yung itsura. Gusto nyo yan? Yan, ako muna. Pag nakita nyo po ako sa November na batang-bata na po ako, magtanong na kayo, Ma'am Nins, ano ba ang dapat kong gawin para maging katulad mo ako? Ito, una sa lahat, mga kaibigan, ha? Sa mga naka-hook up na po dyan, lahat na ba naka-hook up, sir? Ilan na po ang naka-hook up dyan? Ah, dalawa pa lang. Grabe, ano? Dapat po, 5:30 pa lang mag-hook up na kayo. Andito na ako. Mag-hook up na kayo. Wow. Anong EB? Yung iba kasi hindi nagpi-play. Nagpi-play kasi sila ng sarili nila. Kaya hindi nila alam na nandito na ako. Yan ang problema natin. Dapat naka-hook up na sila sa inyo. Ay, nako. May stress na naman ako nito sa inyo.
5: Yung iba, ma'am, naka-ano na yan? Naka-play na rin sila.
4: Eh, hindi, pero dapat nag-hook up na dito. Kulang na kulang, oh. 10 sila, 4 lang, 2 lang naka-hook up. Pwedeng ano mo sila, tarawagan mo sila na naka-hook up na ako. Ayan na, kaya gusto ko na lang gawin na 5:30 na lang yung ano ko, yung radyo ko, pare-pares lang naman eh, 5:30 nag-hook up. Ayan na, so mga kaibigan, ito, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kung gusto niyo pong maging healthy, ay malaking bagay po yung gagawin natin. Iinom tayo ng pampa-healthy at pampabata. 'Di ba? Sa loob at sa labas ng ating katawan, nagiging healthy ang ating mga organs pati yung ating skin. Okay? O sige. Ay nako. Aha. Mga pagkaing nakakabata. Oh, 'di ba? Ang topic talaga natin ngayon nakakabata. Unang-una, para maging bata, ang ating kakainin, ang ating iinumin na tubig ay alkaline. Okay ha? Alkaline water. Kasi nakita niyo mga Hapon, kahit 120 years old na sila, nakatindig pa rin po sila, naglalakad pa rin ng masigla dahil ang tubig nila ay alkaline water from Japan. Okay, lahat ng mga okay na po, wow smile. Nabasa ko na po, okay na. Ayan, lahat ng mga iniinom nila ay alkaline. Okay? Mga pagkain na nakakabata kahit may edad ka na dahil ito ay pampataas ng collagen. Number one, malunggay. Anong gagawin natin sa malunggay, mga kaibigan? Igagrind nyo yung malunggay, gigilingin, tapos gagawin nyo pong juice ng inyong mga anak, lagyan nyo lang po ng kalamansi at honey. Sa umaga, maganda yan. Pampalakas ng immune system. Tapos, once a day lang po kayo iinom. Ha? So, hindi naman pwedeng masobran tayo sa iron. Meron din naman mga hindi maganda pag sobra-sobra ka na sa iron. Ang malunggay kasi ay mayaman sa iron. Okay? Pangalawa, meron kang papaya araw-araw. Kumain ka niyan, dahil ang papaya ay pampaganda rin po ng digestion. Sa mga constipated, lalo na sa mga gurang na, maganda po ang malunggay. Ito naman ang pineapple. Ang pineapple ay hindi pwede sa mga diabetiko. Kaya kung hindi ka diabetiko, pwede ka pong kumain ng papaya araw-araw dahil mayaman yan sa collagen. Ang malunggay ay mayaman sa collagen. Ang papaya ay mayaman sa collagen. Kaya alam niyo mga kaibigan, araw-araw kumakain ako ng papaya para sa digestion and para na rin sa ating collagen production para maging kutis, hindi artista, kutis bata, hindi kulubot ang skin, di ba? O yan, yung mga nagpo-promote ng sabon dyan, bumili po kayo ng sabon nila pag ang skin ay maganda. Pero kung kulubot ang muka na nagpo-promote, ay huwag na kayong bumili dyan. Ah, siya nga, hindi niya napaganda yung sarili niya. Kayo pa? Ah, diba? Ako, ang pinopromote ko, malunggay, papaya, at pineapple. Pampadagdag ng collagen. Kaya kayo ay talagang gaganda. Ito pa, itlog. Araw-araw kumain kayo ng itlog na dalawa. Umaga at hapon. Pero hindi po yung prinito sa sa oil ha, yung itlog na pinakuluan. O, diba, sabi ko kanina, marami kayong malunggay dyan. Kumuha kayo, ipagiling nyo, i-dry nyo muna, tapos ipagiling, tapos gawin yung juice. Lagyan ng kalamansi at lemon. Lalong-lalo na sa mga bata, maganda po yan para sila po ay lalong humelty at maging matalino. Pero kung gusto nyo makasiguro talaga na healthy sila, uminom po kayo ng Neen's Juice araw-araw. Yan! Asan na kaya ang mga nag-hook up? Wala pa. Sige, mag 5:30 na lang ako sa inyo. Okay, chicken feet at sabaw na buto. Okay, sabaw na buto. Buto-buto, sabaw. Sardinas at iba pang isda. Sardinas at iba pang isda. Okay, buko at buko meat. Nilagang baboy. Bulalo at pata. Isda na may balat gaya ng bangos. At yung mga prutas, maganda yan. Neen's Juice, pampabata. Pero ngayon, mga kaibigan, may in-order po akong stem cell. Ang sabi ng aking mentor, ni Doc, yung BFF ko, ha, si Doc, ang sabi niya, 1 month lang, makikita ko na ang kagandahan ng aking skin. Kaya, antayin niyo po sa November, kasi paparating na yung aking stem cell. Diba, sabi ko nga sa inyo, nung tayo ay bata pa, ang goal natin ay magpayaman, ma-achieve yung mga dreams natin, at magkaroon ng sariling bahay, sariling kotse, maraming ipon. Ngayon, tayo ay matanda na at lahat ng mga anak natin ay nakapagtapos na at marami ka na rin mga naipundar. Ano ang bagong goal mo? Ako, ang bagong goal ko, dahil hindi naman natin madadala yung pera sa heaven, eto po, ang goal ko ay maging bata muli. Walang wrinkles. Natuwa tuloy ako sarili ko. Walang wrinkles. O, diba? At yun nga po, uminom na ako ng alkaline water para mas lalo po akong gumanda. Okay? O, yung mga bata, mga matatanda, gustong bumata, anong una niyong iinumin? Unang-unang inumin niyo po ay ang aking mga food supplement. Kasi, yung supplement ko, pagdating sa sakit sa puso, gagaling talaga kayo. Okay? Pagdating sa ibang sakit, gagaling din po kayo. Yan. Yan mga kaibigan, maski anong sakit, basta po, yes, maraming salamat, Ray W.E.B. Kamsur. Kanina pa naka-hook up, sabi ng technician dito sa amin. Okay? O yung iba po, hindi pa naka-hook up, 5:30 na. Mag-hook up na po kayo. Parang awa nyo na. Yan, araw-araw sasabihan ko kayo sa radyo. Okay, hanggang mainis kayo sa akin, tanggalin nyo na lang ako. Ayan, ha. namumundo tuloy sa mga followers ko. Okay? Sige po, mga kaibigan. Parang hindi tayo nagkakaintindihan dito. Okay? Alright, sige po. Yan. Malunggay, sardinas, at iba pang isda. Ito, buko. Okay, kumain po kayo ng buko araw-araw, isang beses lang ha. Pero, huwag niyo pong aasahan, ang buko juice ay gagaling ang sa inyong mga sakit sa kidney. Hindi na kaya pag malala na. Okay? Hindi na kaya pag malala na. Ayan. Ayan, sa mga kaibigan natin dyan na may mga malalang sakit. Unang-una dun sa mga hindi nakakatulog, baka kulang ka po sa iron. Uminom ka po ng malunggay capsule 3 times a day for 1 week. Okay na yan. After 1 week, once a day na lang. Mga hindi nakakatulog ha. Pangalawa, mga hindi nakaka-CR ng maayos. Uminom kayo ng Ninis Cafe at Guyabano Juice. Huwag niyong itigil hanggang hindi nagiging normal yung inyong pag-CR. Dapat 3 beses sa isang araw. Kasi po, pag hindi po 3 beses sa isang araw kayo nagsi-CR, baka meron pang natira sa inyong mga bituka, sa inyong mga colon. Kaya ang laki-laki ng tiyan nyo, tapos lagi kayong bloated, kasi ang daming naiwan ng mga dumi sa inyong bituka. Imagine nyo, kumain ako ngayon ng 5 beses, may pamahaw, pangudto, pamanggi, snack. Pero nag-CR lang ako isa. Saan ba napunta yung iba? Dumikit lang naman yan sa mga colon nyo. At parang sibuyas, di ba ang sibuyas, yung balat niya, parang mga ilang layer yan, ha, bago makuha yung talagang pinakagitna. Kailangan parang bawang, ilang layer ang kanyang balat. O yung bituka nyo naman, everyday may dumidikit na dumi. Hanggang yung bituka nyo, wala na po siyang space. Pag kayo po ay magsi-CR, nakita nyo parang kasing laki na lang ng pupo ng kambing. Yan. Sabi nila, pag ganyan na daw ang kasing laki ang pupo mo, pupo ng kambing, baka, ha? Baka po, ang inyong tiyan ay punong-puno ng pupo. O, diba? Imaginin mo, matanda ka na, 5 beses kang kumain, tapos magpupo ka twice a week. Kulang ka po sa fiber. So instead na karne, ang kainin mo, isda, gulay muna, walang oil. Kasi yung oil po, alam nyo mga kaibigan, yung isang kaibigan ko sa province, bumibili sa akin ng alkaline water. Sabi niya, nung uminom siya, ang pinupo niya, puro oil. Yung pupo niya, punong-puno ng oil. O, ano ibig sabihin nun? Nailabas sa bituka nyo yung mga dumikit na mga oil kasama ng inyong mga pupo. Ay, Ma'am Liz, ang bastos naman. Ba't ganyan ang topic mo? Puro pupo, kumakain ako. Umiinom pa ako ng Nins Cafe na ati tuloy ako. Hindi, mas mabuti na yan. Alam nyo po, nung ako'y tumanda na, matanda na po ako, promise. Pero yung isip ko, isip bata pa. Ang feeling ko, 40 pa lang ako. Pero hindi na ako maglalandi. Kasi bawal na maglandi ang may asawa. Okay? Alam niyo mga kaibigan, pag tumanda na ako, ang iniisip ko na ngayon, ay dapat makapupo ako 3 beses ang araw. Pag hindi ko nakakapupo, problema ako. Kasi nafe-feel ko yung tiyan ko, may gustong ilabas. Pirmibodal. Kaya gusto ko talaga, mag-CR ako 3 beses isang araw. Ngayon, ang ginagawa ko para mag-CR ako 3 beses isang araw, uminom ako ng Nins Guyabana Juice 3 times a day. At alam nyo ba, hindi lang digestion ko ang natulungan. Maganda sa kidney, maganda sa mga bukol, ang guyabano, maganda sa may mga cancer, at higit sa lahat, mga kaibigan, maganda talaga. Pampabata din po siya. Talaga, Ma'am Nins, hindi ka nagsisinungaling. Parang lahat na lang sa'yo, sinasabi mo, pampabata. Oo, mas maganda yung goal naman natin ay bumata tayo, hindi tayo tumanda. Ano? Pero, syempre, pag bumata kayo mga kalalakihan, huwag na kayong maghanap ng nene. Ano? Ibigay nyo na lang yung natitirang yung lakas sa inyong asawa. Alo? Mas maganda ata, mga kaibigan, na pag tumanda kasama ang asawa. Alam niyo kung bakit? Ayun. Kami ngayon ng asawa ko, bumalik na kami sa kaming dalawa naman. Kasi nung bata, bago kami magkaroon ng maraming anak, kami lang naman, di ba? Ngayon, kami na rin lang na dalawa ang natira sa bahay. 3 kwarto namin. Pag ako naiinis sa kanya, doon ako sa kabila matutulog. Wala siyang katabi. At sabi ko sa kanya, pag ako naiinis sa'yo, hindi kita ipagluluto. Kumain ka ng bakaw. Kaya kayo mga nanay, hello, Philip, Doc Philip. Ayan si Doc Philip, pinadala niya na ako ng kanyang pampaganda. Kasi si Doc Philip, imbis na tumanda, Diyos ko, naging toto yung mukha. Basta yung mukha lang, wag yung sa baba. Kasi pag naging toto yung sa baba, o di wala nang pag-asa, wala nang kaugmahan, iwanan ka na ng chicks mo. Ah, di ba? Doc Philip! Ayan! Niloko kita sa ano, sa radyo. I'm sure naririnig mo. Yung ano mo, yung stem cell mo, paparating na. At saka niya yung sabon. Pero alam niyo mga kaibigan, may sabon ako napakamura. 150 lang. Kutis, ganda mo na. Ang kutis, ganda-ganda mo na. Ayan ang sinasabon ko ha. 150 lang. Bumili na kayo sa mga wellness center ko. Okay, yung sinabi ko kanina, bakit maganda ang guyabano juice? At ano ang maganda dito? Okay lang ba na kumain or uminom ng guyabano juice every day? Ha? Mas maganda ba? Sabi sa pag-aaral, ang guyabano ay naglalaman ng anonasin or yung pagkain ng guyabano araw-araw ay hindi rin maganda. So, mas maganda po paminsan-minsan. Okay? Ayan. So, yung guyabano kasi is meron siyang sugar pero natural sugar naman. Ah, so natural sugar. Pag kumain kayo, talagang araw-araw ay medyo tataas yung sugar nyo. Kaya, wag naman po araw-arawin. Yung mga may sakit lang ang pwede. Okay? Yung seeds and yung leaves at yung stem nito ay merong siyang toxic compound. Kaya hindi po siya pwedeng pakuluan. Mga nanay, tatay, ay yung iba po dyan ay araw-araw nagpapakulo ng guyabano. Hindi po maganda. Okay? Hindi maganda yan. So, paminsan-minsan, pwede pong uminom ng guyabano at least 3 times a week. Pero pag may mga cancer, may mga bukol, ay pwede po. Ah, sabi nga eh, 3 to 4 times a week lang pwedeng uminom ng guyabano juice. Ako kasi, iniinom ko siya once a day lang para makapag-CR ako ng maayos. O yan ha, para maging safe, hindi po pwedeng magpakulo ng leaves. Ha, sabi dito, ang seeds, ang leaves, and stems ay merong mataas na concentration of toxic compound and should be avoided or limited. Naintindihan niyo yung English ko? Tagaloging ko, ha? Sabi, pwede kang uminom ng guyabano once a day kung wala ka naman sakit na cancer or malalang sakit sa kidney. Pero, sa loob ng 4 na buwan, 3 times a day, stop mo na. Kasi, hindi rin maganda na araw-araw. Okay? And, hindi pwede magpakulo ng guyabano leaves, stem, and yung seeds. Kasi meron siyang toxic compound na pwedeng makasira sa ating kalusugan. Okay? Safe eating guidelines. Pakinggan ha. Limit portion and frequency. Pwedeng uminom or kumain 3 to 4 times a week. Safe na po yan. Alisin lahat ng seeds. Alisin, itapon kada seeds dahil bawal po yan kainin. Baka mabulunan kayo. O di ba? Toxic po yan. Skip or alisin ang pagpapakulo ng tea guyabano. Hindi maganda. Highly concentrated teas or herbal extract from the plant carry a much higher risk of toxicity. Naintindihan nyo? Hindi. O, tagalogin ko ha. Huwag kayong magpapakulo ng guyabano leaves kasi mataas ang risk ng toxicity. O di paano na yung isang doktor doon sa Metro Manila na nagbebenta ng guyabano leaves? Ayan ha, yan ba? Ay, pinag-aralan nyo. Ako, nagbe-base lang ako sa science. Ayan ha, bawal. Huwag kayong magpakulo. Toxic pala. Do not eat guyabano if you are pregnant. Or nagbe-breastfeed. Or merong neurological condition. So, para saan ang guyabano? Guyabano tea. Yan ha. So, hindi pwede may mga sakit sa brain. Pero, ewan ko. Ayan, tingnan natin kung sino ang mga pwedeng uminom or kumain ng guyabano. Okay? Itong guyabano na to ay galing pa po talaga pala to sa South America. So, dinala lang dito sa Pilipinas. Tinatawag siyang Grabiola. Okay? Para daw ang guyabano magkamukha ng abukado, pero hindi naman po talaga sila parehas. Ayan ha. So, ano ang sour soup? Ano po ang meron siya? Meron siyang vitamin C, meron siyang potassium, and meron din po siyang magnesium. Ha? So, ito pong guyabano na to ay matagal na po natin tong ginagamit na panggamot sa ibang mga sakit. Ha? So, yung iba naman, itong plant na to at ang leaves nito, yung leaves at stems, meron din po siyang ibang ginagamot. Pero, dahil nga po sinabi na bawal po magpakulo ng magpakulo, baka siya po yung ibang health benefits ay pang-external lang. So, tingnan natin ha. Okay. Yung phytosterols, tannins, and flavonoids ay pwedeng makatulong sa mga free radicals, oxidative stress, ha? Alimbawa, ano po ang pwedeng gumaling sa guyabano? Itong guyabano ay pwedeng makapatay ng bakterya. So, yan ay merong pag-aaral na meron tong antibacterial properties. So, yan ha, pwedeng makapatay ng bakterya, mga yeast infection, tooth decay, and gingivitis. Okay. Pwede rin itong makapagpababa ng blood pressure. Pero sabi nga natin, bawal magpakulo dahil mataas ang toxicity nito. So, ang gagawin nyo, iinom kayo ng 7 ounces of sour soup juice sa umaga. 3-month period para bumaba ang blood pressure. So, pag bumababa ang blood pressure, nadidetox ang kidney. Kaya maganda talaga ang guyabano sa kidney. Pero, pwede pong magguyabano yung mga hindi pa dinadialysis. Pag dinadialysis na, hindi na po kami nagbibigay ng guyabano. Okay? Okay. Lower blood sugar level. Ang sabi naman, pwedeng makababa ng blood sugar pero hindi po kayo iinom ng 3 times a day. Once a day lang. Ha? Base sa pag-aaral, ang sour soup ay pwede ring maging tulong sa may diabetes. Ay, kasi yung enzyme sa sour soup ay bini-breakdown ang carbohydrates or pinapahina nito ang pag-absorb ng glucose ng ating katawan. Yan ha, base po yan sa research. At hindi lang ha, sabi ko nga kanina, may improve digestive health. Ay, yung fiber na nakukuha natin sa guyabano ay nakakatulong sa ating digestive system. Dahil ito ay merong both soluble and insoluble fiber. Sabi nga po, fiber not only help with our digestive system, but it also regulate blood sugar and lower cholesterol. So yan na. So, pwede pa lang kumain ng guyabano. Wag 3 times a day or yung baso, 3 times a day. Pwede po para lang makatulong dahil hindi naman malala ang sakit nyo, once a day. Eto to pa, may pag-aaral na ang guyabano juice pala ay pwedeng makaprevent ng cancer. Kaya ang gagawin po natin, ha? So, ito po. Dapat po ay kung sour soup, madamihan. Pag may cancer, 1 liter a day. Ha? So, meron po itong pag-aaral, mga kaibigan. You can find sour soup teas and extract for sale, but the U.S. Food and Drug Administration doesn't regulate this product. And there are reason to be worried. Sour soup can be toxic in large doses. causing symptoms that resemble those of Parkinson's disease. Okay, so pag marami, hindi maganda. Kaya huwag pong marami ang iinumin nyo. Okay, 3 times a day pag may mga problema. 1 liter a day pag may mga cancer. Pag wala naman pong malalang problema, once a day lang po. Ma'am, ano po ang pwedeng inumin pag may acid reflux? Okay, so may mga acid reflux, bumili ka na ng 10 liters na alkaline, libre ang 5 litro. Yan ang gamot sa acid reflux. Yan, habang meron po kaming libre, may mga, meron pa bang mga dengue? Marami pa? Oh, marami pa ang may dengue. Namimigay po ako ng product dun sa may mga dengue. Dalian nyo na. Bumili na po kayo ng alkaline water. Libre ang 5 litro pag kayo ay bumili ng 10 litro. Kung wala kayong pambili, humingi na lang kayo. Sa susunod, meron na pong bayad. Okay? Okay. Yes. Ayan mga kaibigan, sa mga secretary ko po, makilike and share ng aking live. Pag hindi kayo nag-like and share, tatanggalan ko kayo ng internet. Damay na naman kayo sa aking stress ngayong araw. Dahil yung ibang registration, 5:50 na, wala pang hook up. Okay, sige mga kaibigan. Sige po, simula po mga ka-wellness, mga mahal kong registration, simula po bukas, lagi na po akong maaga kasi titingnan ko kung mag-ano tayo, anong tawag dyan? Mag-i-improve. Pag hindi talaga nag-improve, mag-take off ka na, Ma'am Nins Rosal. Ayan, eto naman. Alam nyo yung asin, hindi lang pala siya pang lagay sa pagkain. Maganda rin siya para maging happy ka. Paano ka naman magiging happy sa asin ang asgad? Eto, salt will make you happier. Okay ha? Paminsan-minsan, bukas nga sabi ko, kakanta na ako alas 5. Oh, gagayain ko si Serene Coral. Ah, puro kanta. Kaya lang, minsan wala akong practice ang mga kanta ko, mga old songs, kasing tanda ng aking edad. Chikitita, chikitikiti. Kantain ko yung chikitita. Chikitita, tell me what's wrong.

0: for tomorrow. Tama ba yung lyrics ko? Sige na nga, mag-topic na tayo. Bukas na ako kakanta. Alam mo, Kalbo? Kalbo! Yung aming kasing ano ngayon, yung aming disc jockey. Disc jockey ba tawag sa'yo? Nagsisimula pa lang, tumubo ang kanyang buhok. Pero ang edad ay 60 years na. Siya po ay senior citizen na. Pero nagsisimula pa lang, tumubo ang kanyang buhok. Nagpapatawa lang ako ha, kasi napaka ano nyo, napaka seryoso nyo. Ayan. Sabi, para maging masaya kayo, dahil ang iba hindi na po masaya. Alam mo minsan, dahil kayo na lang ng asawa mo dyan sa bahay, pares kayo maghapon, nagsiselfone, bira na kayo mag-usap, mag-uusap lang, pagkakain, ago, makauna, mari na sa baba. Mahuron lang, pag maagad kwarta, sige, ago, payagad, na akong pabayad sa electric bill, sa water bill, pang saod, pambakal kong pagkaon. Tapos si Aguman, sige kasi nga agad. Hindi ka ngayon naghahanap buhay. Kurulangan niya. Maski ano nang pigtaram. Kaya dapat po, tayo mga kababaihan, meron din po tayong sariling income. Kahit gumawa tayo ng puto, kakanin, basta mapagkita natin sa ating mga asawa na magaling din tayo maghanap buhay. At hindi tayo yung puro na lang hingi sa kanya. Kasi may mga times na, alam niyo po, ang mag-asawa laging nag-aaway sa pera. O para hindi mag-aaway sa pera, si mami, sasabihin mo rin, oh, para hindi ka na nagagalit at kulang ang pera mo, ito, mag-share ako. O, di ba? Magkano naman ang share mo, Agom? O, sige, 1/4 ng sahod mo. Kung ang sahod mo, 20,000, mag-share ako ng 5,000 para sa mga bills. At least meron kang share. Hindi yung pag nagagalit yung mag-asawa, sasabihin niya, bakit? Ako lang naman lahat dito ang gubagastos. Ikaw wala naman. Palamunin ka lang. O, diba? At bawa si sir. Siguro sinasabi niya minsan. Hindi mo yung sinasabi sa asawa mo? O, sabi niya, hindi ra. Mabait na asawa to si Kalbo. Okay? Oy, ba't ka pala humingi sa akin ng ano? Nangali ka nga dito? Ba't ka pala humingi ng tubig at ano, Nins Diyos? Sino nagka-dengue? Yung anak mo, nagka-fever. Ha, o sige, magpapatotoo siya ha. Kasi ito, alam niyo po, dati-rate, ito si sir, may sakit to sa kidney. Kaya lang, para na daw siya pong ano, robot kung maglakad. At iniihi niya, dugo na. Ah, diba sir, diba sabi mo, nung gumamit ka at uminom ka ng Nins Cafe, ano ang gumanda sa pakiramdam mo?
1: Yung pag-iihi ko po sa kayong ano, yung aking balakang. Gumaan, ma'am.
0: Naintindihan ba nila?
1: Yes, ma'am. Oo,
0: yes, sige. Ngayon, bakit ka pala humingi ng tubig at Nins Juice last week? Sino may dengue?
1: Na ano po kasi yung anak ko yung nagtatrabaho doon sa Lidong, Legazpi City.
0: Ah, may dengue yung anak mo?
1: Oo, ma'am. Na-detect yun. Tapos, yung pagsabi ko sa'yo na mayroong kang binibigay na alkaline water saka yung Nins Juice, matik po, pag-message nyo, pagpunta ko doon kay Ma'am Maricel, binigyan po agad ako. At ngayon, ma'am, yung iniinom niya ngayon, mayroon pa naman na ano, kalahati. Tapos yung Nins Juice, baka bukas, bibili na po ako doon sa ano.
0: Kasi, na okay na siya?
1: Tumasa po yung platelets niya, ma'am.
0: Oh, okay. Sige, anong masasabi mo dyan sa may mga problema yung anak? Na kahit anong sakit, pwede pa lang mga tulungan ng Nins Alkaline at Nins Juice dahil ito ay pampalakas ng immune system. At pag malakas ang immune system, lahat ng sakit ay kayang tulungan.
1: Yes, sa lahat po dyan na mayroong anak na may dengue o naka ano po sa hospital, libre po ang alkaline kay Ma'am Nins. Pag kayo po ay nandyan sa hospital, yung mga anak nyo po na nadengge, tapos mayroon po siyang libreng ano po, Nins Juice, 5 ano po yun, 5 sachet po. Talaga pong nagamit ng anak ko, gumaling at tumaas yung platelets ng anak ko po. Yun po yung ang naibigay na tulong sa akin ni Ma'am Nins Rosal po.
0: Okay, thank you so much, thank sir. Ayan na, sino po dyan ang may mga dengue ang mga anak? Pumunta lang po kayo sa Nins Wellness Center. Magdala kayo ng 10 litrong tubig. Libre po ang kalahati, 5 liters. Yung 5 liters, may bayad. And meron po kami ngayon na promo. 50% lahat ng aming mga services. And kagaya ng eye spa, ear spa, eyewear, eye drops. 50% discount po yan. Ay, ano pala? Therapy, eye spa, ear spa, and yung ating check-up. Ayan ha. Ayan mga kaibigan. Ito po, yung aking sinasabi na pwede pala kayong maging masaya sa inyong gagawing mga ritual gamit ang asin. Ito po, yung inyong higaan, para hindi na po kayo dalawin ng masasamang mga pangitain or dreams. Every Friday at Tuesday, lagyan nyo po ng asin. Konti lang ha, hindi yung sobrang asin, baka mga rasgad na kamo dyan. Sprinkle lang. Sprinkle. Tapos, para naman kayo ay tantana na ng malas, kasi may mga taong super malas talaga. Hindi na nawawala ng problema. Para mawala na ang inyong mga problema, para mawala ang negative energy sa katawan mo at sa bahay mo, unang-una, yung pampaligo mo. Lagyan mo ng pinch of salt para matanggal ang negative energy. Para naman sa inyong bahay, yung apat na corner ng inyong bahay, matanggal ang negative energy, hindi na kayo mag-away ng asawa mo o jowa mo kung hindi pa kayo kasal. Lagyan mo yung apat na kanto ng konting asin. Tapos pag yung, di ba, nagmamap tayo para araw-araw malinis yung ating mga floor, lagyan mo ng isang dakot na asin ang map mo. I-map mo siya pag Martes tsaka Friday. Alam nyo kasi mga kaibigan, kailangan din nating manalig sa Diyos, di ba? Pero minsan, kahit nananalig tayo sa Diyos, marami pa rin mga bagay-bagay ang nangyayari sa ating buhay. Dahil na rin minsan sa ating kapabayaan, sa ating katawan, sa ating mga nangyayari sa bahay natin, sa bahay natin, katulad ng isang beses, di ba? Bumili ako ng ticket, papunta ko ng Manila. Binilan ko rin yung dalawa kong secretary para kinabukasan. Nang inanap ko yung ticket ko, wala na yung ticket ko. Yung ticket ng dalawang secretary ko andyan. Di bumalik ako doon sa ano, sa bus station. Alam nyo, pinapabili ulit ako ng isang ticket pa para daw. Mga loko-loko rin yan. No? Kung pwede palang, suntukin ko na dyan mga babae, suntukin ko na. Sabi ko, ikaw ha, nawala ko nga andi dito. Hingi lang ako sa inang resibo na bumili ako, ayaw nila. Ayun, mga jackpot sila. Ah, di ba? Tapos, nung 5:30 na tinatawagan na ako, bakit daw hindi ako sumasakay? Eh, paano ako sasakay? Pinapabayad ako ulit. O, di ba? Kagaya mga ganyan, hindi mo inaasahan. Minsan, paglalaroan ka rin ng, ewan ko kung sino maglalaro sa'yo. Minsan, hanap pa ng hanap, di mo makita. Sa ikatatlong hanap mo, nakita mo na. O, di ba? Hindi mo alam kung anong meron dyan sa katawan mo. Ha? Baka pinaglalaroan ka ng sarili mo. Sarili mong espiritu. Okay yan. Sabi nila, magagis ka raw ng salt. Ha? Pagkatapos ng argumento para mawala na yung galit mo. Saan mo ihahagis ang salt? Halimbawa, eto ka, nakatindig. Ihagis mo ang salt, ang asin, palikod. Sa may shoulder mo, dadaan sa shoulder mo para yung galit ay mawala na. Di ba? Pag nag-aaway tayo ng yung mga asawa natin, 1 week, di nyo kinikibo. O ngayon, ganitong gawin nyo ha, para mawala na agad yung galit. Humingi ka ng 10,000. Pag binigyan ka, wala ng galit. Kaya lang ako, hindi ako binigyan. Assault na lang. Sige, itapon mo. Papunta sa likod, sa my shoulder mo dadaan. Okay? Ito. Para sa fresh vibes. Kasi minsan, di ba, nakakasawa na yung itsura ng asawa natin. Lalo na kung nakasimangot. Wala namang ginagawang masama, nakasimangot. Minsan tayo rin nakasimangot. Hindi natin alam, naiinis din sa atin yung ating asawa. 'Di ba? Ganon din 'yun. Naiinis siya sa atin, naiinis din ako, naiinis din tayo sa asawa natin. Okay? Para daw hindi ka mainis sa asawa mo, ha? Mix ka ng salt sa tubig at i-spray mo 'yan kinaumagahan sa buong bahay mo para laging fresh ang vibes. 'Di ba? Masaya. Pero ako, eto po. Eto naman ha. Pag meron daw kayong mga deal, para yan ay maging successful ang deal, 'di ba? Meron tayong mga contract, minsan mga negosyo na kailangang maging okay. Gawin niyo daw ito, mga kaibigan. Kumuha ng isang kutsarang asin. Bago ang meeting or bago ang contract signing or bago yung mga deal dyan, irab mo sa kata sa kamay mo, sa palad mo. Tapos manalangin ka na sana Lord, yung aking deal ay maging okay. And tapos i-wash mo na siya sa basin mo or sa sa ano mo, tubig, sa running water. Ayan, nakikita niyo po, yung meeting nyo, yung mga deal nyo ay magiging okay. Yung mga naniniwala, salamat. Yung mga hindi naniniwala, paki ko sa inyo. Di ba? Nagpapatawa lang po ako, baka yung iba nagagalit na sa akin, i-off na yung radyo mo. Hindi, kasi walang magawa si Ma'am Nins, tawa na lang ng tawa, okay? O sige, mamimigay ako ng Lunes ba ngayon? Sa mga nag-share, may bibigyan ako ng, ilan ang bibigyan ko? 100 pesos. Araw-araw, mamimigay ako ng 100 pesos. Okay? Okay, pipiliin ko na lang. Bukas na ako mag-raffle. Ay, sige, pwede naman. Ay, raffle ko na lang. Isang kape, isang 100 pesos, 5 litrong tubig, isang libreng ice pa. Ha, diba? Ang saya-saya. Sige. Anniversary follower. Uy, anniversary ba natin ngayon? Jerly Borromeo. Follower ko daw si Jerly Borromeo. Baka ikaw ang manalo ng 100 pesos. Si Jelly Obido. Okay, Jelly Obido. Kayo ha, pag narinig nyo pong nanalo kayo, kunin nyo na lang po yung inyong napanalunan at i-claim nyo po yung napanalunan nyo. I-chat, ipopost ko naman. Jenaline Bejerano. Okay, baka manalo kayo ng kape. Mahal na pati ang kape ko ngayon. Si, sino to? Tina Aranya. Okay, lahat po ng nakikinig sa akin dyan sa kay Sir Nepalopago, pumunta na po kayo. May libre po kayong tubig dyan sa wellness ko. Pinapamigay ko ang tubig ko para maramdaman nyo naman ang kagalingan. Barbuena. Si Barbuena, siya ay kasali. Okay, sino pa? Okay. Mga taga FM, Radio Comsur, andyan po ako every Thursday. Irigay naman every Thursday. Si Christopher Aydalia. Geraldine Ribando. Okay, Geraldine, isasali kita. Mag-share ka ha. Mag-share ka ng live ko araw-araw. Bukas ang ipapamigay ko. Andiyan ka pala. Huwag kang umalis dyan. May bibigay ako sa iyo. Mga kaibigan, bukas ang ipapamigay natin 100 pesos, kape, 5 Nins juice, 5 litrong alkaline, libreng ice pa. Tapos, may libre pang eyewear. O, diba? Libreng eyewear. Wait lang. Tina Aranya, si Barbuena, andyan na. Si Belinda, si Lori, wala. Si Abril. Okay, sabihin nyo po yung mga kasama nyo, mga kamag-anak nyo, mag-share ng live ko kasi marami akong ipapamigay. Kasi malapit na ang Pasko. Dalawang kilong bigas, isasali ko na. O, halika na. Sir, ikaw na. Lahat to, panalo na. Halika na, pili na. Pa-join din po, Melody Abion. Okay, Abion, Melody. Sige, pili ka na. Ang unang nanalo ay alkaline water, 5 liters. Si Tina Aranya. Okay, number 2. Bigas, 2 kilong bigas. Si Jelly Obido, 2 kilos rice. Sige. Ice pa, pre-ice pa. Si Jenaline Beherano, free ice pa. Okay. Sunod. 5 Nins juice. Si Barbuena, 5 Nins juice. 100 pesos. Si Melody Abion. Okay, yung 100 mo, pwedeng GCash. 100 pesos. Ayoko magpa-load. 100 lang. Oo, kasi wala akong nahanap na mag-load. O, pwede. Okay, ito ha. Ang mga nanalo ay si Tina Aranya, 5 liters alkaline. Si Jelly Obido, 2 kilos rice. Si Jenaline Berano, pre-ice pa. Si Barbuena, 5 nins juice. And si Melody Abion, 100 pesos! Yan ha. Okay, winner. Ganyan ang winner araw-araw. Ha, kaya mag-share na yun kayo, na rin kayo ng live. Simula bukas, ang pinapamigay ko, ice pa, bigas, alkaline, ice pa, nins juice, and 100 pesos. Yehey! Okay, mga kaibigan, bukas po, nandyan po ako sa Sorsogon City. Magpunta po kayo kung gusto niyo pong magpa-check up sa akin sa Sorsogon City. Mga alauna, punta na po kayo, ha? Magpunta kayo ng mas maaga kasi para kayo ang mauna. Pero ako talaga, siguro mga 12, andyan na po ako. Winner daily! I-grab niyo na po itong winner na name niyo. Daily winner po to. Okay. Hanggang December yan!
2: Masabikulado o Hagol!
3: Magandang umaga po. Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagpo-convulsion. Simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po. Saka natamaan siya ng palapa ng news. Masakit

0: umagahan, o pinapot, naglalaro na po. Dahil lagi siyang nawawala ng balansi ngayon, masigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Prof. Ms. Kaya maraming salamat po sa Mental Ms. Center.
1: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Men's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Magandang umaga po. Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagpo-convulsion. Simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po at saka natamaan siya ng palapa ng nyot.

0: dahan, pati na po, naglalaro na po. Dahil lagi siyang nawawala ng balansi ngayon, masigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Prof. Ms. Kaya maraming salamat po sa Mental Wellness Center.
1: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Men's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
2: Mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Arap. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragun at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Arap. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Uragun radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutok at may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines, matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Iksenang Banda, Uy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: mas sabigulado o lagol.
1: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip, magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga ka-orago dito sa 90.7 Radyo Orago Legazpi. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
2: FM.
1: Radio Orago.

0: dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated. Ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
1: Huh?
0: Oo, makipagpahabaan ng
1: Atami!
0: I-ready na ang inyong mga pantawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
1: Atami!
0: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio. Good.
2: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: mas sabikulado o lagun.
1: Paano nga ba may iwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga naka-imbak na tubig sa lata, tigba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon. Iksenang Banda, Pinoy Rock.

at buhok mo'y gris ang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: sa Bicolano o Lagun.
1: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip, magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga ka-Urago dito sa 90.7 Radyo Urago Legazpi.
2: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Diyos sa Bicolano o Hagon!
1: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: another day of broadcasting activities. This is DWII 90.7 FM, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026, under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radio Aragon operates daily from 4 o'clock in the morning till 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Mitano, Legazpi City, and at Mount Mariu, Barangay Stanza, Legazpi City, Albay. Station DWII 90.7 FM, Radio Aragon, is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim, with ECE registration number 007-2767. NTC First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia, with license number 01-1PV-25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM Radio Aragon is now signing on.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man naging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Nakatutok ka sa 90.7 Radyo Aragon.

0: best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 37 minutos na makalisan na laskwato ng pagkaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling hudi, kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
4: Hudi na ang programang mapukaw sa inyo. Maistorya kan mga pangenong sa pareta ka ng daw. Mapapinasik ang mga kagulong. Swerte sa dugo. Asin pa kung suelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

kumo sa lamang sukatulog ninyo kasubanggi, nakatipon ka mo kidakol na muta. Yes, Magallanes po, ini kasabay ko Sarado Technical, ang masulod na kagawad kan barangay Ditakan Legazpi, kagawad Ryan Salcedo ko.

Tapos sa mga tugan, Oktubre 5, sa isa po kitang unyan, tapos sa tabi, sunod yung kan filing kan certificate of candidacy. Kaso hapon, grabe pantawang pigluloko, nangyayarog-arog, kanyarog-kanyarog kayan. Kaso sa rin nagpaparapos mga tugan na government employee, pigreklamo ko sa director niya. Sabi ko, kung mapos niya ako kay mga arog ka na manunungun sa barangay election, dapat niya ako so update lamang, bako niya ako na pang palibong kampanyo na katultol. Pero sabi ko, Ronaldo, Diyos, baguan ka, boss!

0: Salamat po na tinamuan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunya na pagkaalaw. Igiyaman po kami sa mga dapat may gibuhon na sir magibo po kami kansa mo yung obligasyon na dahil kami nakakaperwasyon ng kapwa. Kagurag na, nilikay mo po kami sa anumang piliglo. Sa pag-ibuwi kansa mo yung obligasyon ngunya na pagkaalaw. Sa iminagad man po kami kansa iyong kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitir mi sa imarog kang tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa indo po ka, boss!
1: Hoy!
2: Basta Bicolano, Oragon!
0: Hoy, happy birthday po lang tabi ki Ryan Salcedo.
3: Happy birthday!
0: Kansaro si Tobi, sunod si Alan. Sunod si Ryan. Ay, kasaro nag-birthday. O, tapos si Ryan, ano?
3: Happy birthday!
0: Sa inyo po tabi ka boss, maray na morning na alam ko na nasa maray ka mong kamagtakam sa mga oras sa inyo matang tinipunan ka boss sa miyembros kan pamilya. Oy, may laog na po kita ngunyan sa klase dahil ang tatapos sa mga tugang sa World Teachers Day. Kaso hapon na kay Guaman ni Kaurugmahan sa mga paratoklo sa mga pampubliko ng eskulahan. Pero good news, mga tugang sa Legazpi makakarisibi tabi ka mong kijismila at ang mga tugang na ipapaluas ni Mayor Isham Ismaela. First week na mga tugang kan December ipapaluas sa ang 10,000 para sa mga paratoklo. Congratulations, Mayor. Iba talaga ang alkalding may alam. Iba talaga mga tugang ng alkalding ang kamautan makapagservice sa mga namamanuan. Ano importante ang mga tugang nakapag-file ng kaso-kaso na sa Office of the Ombudsman. Si Alwin Nimo kontra mga tugang ki Governor Noel Rosan. Kang probinsya kang albay manunugod mga tugang sa pagkakimbiltukan pangaran kanil sa operasyon kanwiting sa probinsya.

Ano na so grabe ng atat na makaiguan ng eleksyon tapos sa kasod ba su filing. Sabi niyo do mailuwas sa TRO. Dengan ikaw magpapaluwas ng impormasyon. Dahil ka mo mangyunot sa Korte Suprema. Ano na ngunya ang reaksyon ni Macalintal? Wa na. Sa inot man sa inyong mga tuga nagparangawa-angawa si Macalintal. Kaya sabi po ni Mayor Isham, katinaawan ka nakikaragdaga na 2 taon, magtrabaho kita. Bako na magdilinsya kita para sa barangay. Kasod ba kung nailing ninyo mga transition naman sa Reyna Mercedes sa probinsya kan Isabela, sinuryawan ni Kapitan na ausin nag-iwala si Vice Mayor Respicio kasabay ng mga tugan nagkapir ang Kapitan delante na kusan na mabas delante sa implementasyon kam proyekto igwa pala ng mga tugang kipigtaong pundo demon mga tugang pigagamit kan plano ko tayo ng magreklamo kan mga residentes kan barangay pinagbabawal ka na mga Kapitan na magpasiling naman sa session hall kan Reyna Mercedes sa Isabela. Kaya po ang pigisabi ko tayo na marayman ko tayo na kung nakaigwan ng eleksyon at least mga tugang na tawan kami kimagakani kung tiyansa kung muya pa sa muya kang tawa. Pero hindi kitang maginibo dahil ang tadesisyon yan mga tugang kan korte o kan senado at iman kamara.

Ano na nga nangyari? Naiman tama paluwas ngayon case decision ang Korte Suprema. And syempre mga tugang sa kabos po tabi sa mga congressmen kana kubiko sa Panginoon ti Congressman Pedro Garbin, Congressman Jan Chanda. Kasabay ng mga tugang sa anggunang palalawigan kang albahan sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Didi Co. Kinatawan Carol C. Gasso, kinatawan Melissa Badesa Sindaman sa 3rd District, kinatawan Brian Arandia. Asin sa kabos niya itong amigo na gantami lang ngunyan pagkakamaray na morning. Ano tabi ko mo sa lamang ang sedong katorog? Eh sabi ko so nagpaparalwas mga tugang kay mga saltong impormasyon. Manunungod sa barangay election magngaranga ka mangunyan. Sabi nga ni Deman kaming sala kami mga tugang nagsunod man sana kung ano po tabi ang laging desisyon kan kamara. Asin mga tugang ang laging desisyon kan senado. Kaya so mga parantabay ko ano nagtaram na lamang kung sedo ning salto manunungod mga tugang sa barangay election dahi. Kita pa igwa kita mga tukang kikontak tapos sabi nga ni kun kita mapanwas kay impormasyon bilang sarong taga media siguradon ta mga tukang na igwa kita kimagkakanigong basihan pero ko tanan mga taga tabon-tabon ready na mga tukang na magkaigwa ng pagbawa ko sabi nga ni kan mga taga tabon-tabon kay puan mo ngayon ang bagong servidor iglisa mo yung barangay kaya mga dapat ko tanan nagkandagos mga tukang taganing nagkandidato bilang kapitan kan barangay tabon-tabon si Sir Art Gomez. Diba ni Sir Poon ngunyan para promote mo na ako sa programa Coral daw. Tanganing magimata ng mga taga sa tabon-tabon. Kung anong mga programa mo para sa barangay mo, eh, pakipaisiyon mo lang ako tayo papamutanig din sa programa ko.

ini? Teka dah aku lagi lemalau. Ano ini? Imbitadoan ka boss diyan sa barangay Bago Nga Bre sa piyestahan mga tukang sabi ni Chami niya imbitadoan birog na kita ka barangay Bago Nga Bre marekay ni makikaw naman ka Chami at nga ni makakaw naman ka Chami kan masira mo na ibos aram nindo ang mga gurang mahilig yan sa ibos ang mga paboritong pagkaw ni Chami niya ibos sa suman yan arog ka sumang ala ba baga ano amigong irol asyado saludo ka sa gayo ni Chami niya ano yung amigong irol sabay-sabay kakulang na tabi amigong nyo ruso aki ni Chami niya naglalakaw-lakaw na tapakapangaki ba kayo nagpasiring hindi duman sa Manila o nagpasiring hindi mga tagong duman sa Turkey ano kagamad Lorna nagtuhod ka na sa Korea dahing eleksyon basta kagamad Lorna maravillas kan barangay lakag padaba ako ang sakuyang kapitan si Cap Nelson Magaliano hanggang ultimong segundo kan pagribanan may kakampi ako ni kapitan Madaba ako ang sulaminting kaluyan lang ni Kapitan Mabuuton kaya napot ko niyan ka paano ka madagit sabi mga sa daraga paano ka kapmaingot Mabuuton po ang kapitan ko yan lang ang pigurgulyo ko mga tuwan kaso mga nagluloko kay kapitan makonsensya ka mo Mabuuton po ang kapitan ko sabi ni Lorna bako naman yan tabi padi madali niyan maging monsignor Naroon naman ko kay Turay, pagdai kami kay itong pamahawan, pagdai kami kay itong kwarta, minador man kami kay Bishop Lucilo Kimbaw, duman kami na mamarahaw sa St. Rafael, mataram kay ito si Monsignor Kimbaw, anong gusto nyo doon, igwadyan ki chocolate, igwadyan ki ibos, igwadyan ki suman, kaya si Chami niya may ligon mga tugang sa suman. Napulo ka kan buhay, ano kami kay itong mga tugang kan mga bagoan kami sa media, tapos kay ito si Monsignor, Bako man si Monsignor Bernardo Monsignor Madrid Bako si Monsignor Madrid Igo pa kayo ito Napagmisan O hindi ka na ngayon Diyos bago kita mag-interview nga Diyos masigarilyo kita Igo kayo itong sarong pari Mga tugang na Mga magmunang buhay mo kayo ito sa simbahan Kaya sa pag-iriba So dati ming pag-iriba Naglog mga tugang pagiging rurulay minister Ang gibong ko niyan, magdilin siya. Amak-amak ko mong nagkaigwa kayo kay Ash Wednesday. Nagduman sa, ano, nagduman mga tugang sa sent. Nagduman kami sa DPWH. Minaagad ki ayuda sa Albatana. Minaagad ki donasyon. Kaya nga ni mga tugang libre ang pagpasiring minuman sa mga opisina. Si Pai, nagagad mga tugang ki Diyos ko na sana. Masupong daw kamo sa mga tao nga rog kayo na, no? Ganyan mo na si Padre Bragais. Dapat to sumailing ka sa video taga ni Kaya sabi ni Wing Kikip po na ko Sabi ni Wing Galing niya tabi Sir Diyos makapo Mapagalun pagkaputal ang payo Tamal na son Ngatan ako Tanayin mo na ako titisting Buwa-buwa ka At ano man paanong payo pagkikaputal Maal na siyan Ano tabi Barangay Treasurer Vic Mirafuentes Saro ini sa pinakamaygo sa Barangay Treasurer kan banuan in daraka Naadit man si Wing Tamal Naso Garing niya pagkatundog pa sa nga sa pwirtahan makalawag tulos At ilang talaga ngunyan tipon Bata kami mga tugang sa radyo Ang solamente yung paglaban may boses na sana Pero pag-arog kayo ng mga tugang

0: galing ko talaga si Ryan. Talagang ganun si Father Balagais. Ikot-ikot, sabay-sabay, clap-clap. Sino yung si Father Balagais kung niya na-assign? Saro niya sa mga barkada kung pwede, mga tugang niya sa Albay Cathedral. Pag misan kadakol man kami mga kaugmana na mamatian dyan.
1: Pag bumagsak ang huling patang,
0: oy, Father Joy Barha! Father Joy, good morning! Miss you, Father Joy!
1: Sa tunog ng
0: nakaluwa ko dyan sa cathedral.

0: kaso hapon, sabi ni Ren, mapuna ang dagayan, mapuna ang pando, katagalan ang kawang subipi ko kaso hapon. Kumiling siya, wings, ngayon galing mapagalun ka po, talmal na son. Nangangarap. Dere, kung di ako nag-inumin na kulo na tubig pag uli ko, di mali talaga so ano ko, di mali so po na kampando ko. Siyempre mga tugang sa mga amigo niya, itong driver sa Gantabi na ngunyan na pagkaka, good morning sa mga negosyanteng bukas sa kasaya ng establishment, Marina Agatabi sa Indoga Boss. And siyempre mga tugang niya sa Log Candarga Public Market, nagkalingaw-ngaw ang boses ni Jess Magallanes. Sa mga taga-barangay, good morning tabi sa Indoga Boss. Sabi ko nga ni mga tugang ang barangay, pigkatabangan eh, pigkatabangan. Tabangan nindo, ako na tabangan nindo. Si kagawad Jason na Jameson na Barres, siya na mga tugang nakalaw na sa mangko. Nagpasiling na si amigo sa Rural Bank of Ginubatan. Aming muro na sa namigang Lorna Biernes, good morning.
1: I swear we've been through everything.
0: Nagbaon ba ako kiraya?
1: Can't imagine anything.
0: Hey man, chipun talaga ako. Makulog mga tugang sa dungo. Ngayon ba nalawagan kikurong na buhok? Hindi man paano ako nagkakaon kikurong na buhok.
1: The sweetest days I found with you.
0: Para pindo mo sa mga tunay kong amigong nagantabi ng ngunyan ng pagkaaga sa inyo tabi ka boss, Marina Morning.

Marayong nang pagmati kung niya na pagkaaga. Pirak man paano, no? Kaso hapon talaga mga tugang nairak ako ang mga barkada ko talagang pigpaparaarap po din ako mga tugang kung mapasiring pangya kami sa Comelec. Sabi ko, maano tabi ka mo sa Comelec? Na dahil man sabi ko ka-eleksyon. Natatama-file ka mo. Ano ang gigibuhon ng duman? Sisinya ko nagtaram sa inyo. Kaso amigo may mga tugang na yaw man sa broadcast bilang sarong government employee. Pintaraman ko sa boss niya. Sabi ko, amigo, pakitaram daw tabi niya ako kasi mong staff na dahil niya ako magparapos giarog kay nina. Nagkari niya ako nabubuha mo ng mga tao sa barangay. Nabubuaman niya ako sa nag-copy. Hindi ako sa lakong nag-ibig. Pero after a minute, iyon na naman, may mga post na naman mga tugang. Irak man po, tabi ka mga barangay official. Napipaparalo ko mga tugang. Nagpaparalo-palawas kayo mga post na arog kaya. Irak man, tabi ka mga tawang nabibiktima nito iyo. As long as it's okay, I'll stay with you. Para pinido mo sa mga special kong amigo through the years, sabay-sabay kita mga tulang nagdi sa programa. Nga pa ba, hindi na kutaan na kami sa Pizza Jess, kaso lang alangahan niya na kami. Gibunmi na lang tabi sa October 17, ang pabailin mo. Dako nagarapot sa kuya ng mga taga-danlog, bakit bailin niya kami naman sa barangay niya? Sabi ko, gibun na lang tabi mi sa ano, gibunmi na lang tabi sa 17, October 17, tanganing magka-urnat-unat man lamang mga tulang mga baralagbag na ugatan. Anong manaugat pag balagbag? Diyos ko na sa so, mga senior citizen, kansa mo yung barangay. Yaw na mga tugang igwasin na ning ano, para yung igwasin na kay Walk for Life yata, yun ang title. Ngunyan pong alas 6 pagkaga. Nang tisi may pundo baga tabi kita, sa may pundo baga kamo, duman sa pabailita, duman ka mo magkuhan yung pang-snack nito. Diyan, pagparadal nito, aram ko, all out to pagdaing gasolina, dahil managandara. Naman po sa mga espesyal niya itong amigo na gantabay na through the years, makaugma mga itong ang dalanta arog mo sa nakalang buhay may sa radyo, no? Maon kami dalanta ka na kulakol kaming paradangog. Pagmisan nga ni may minara ni sa kuya, sir, pigpaparailing muna ako. Pagmisan baga ako suplado, arog kayo, iling ko muna. Baka niya ako para budulin eh. Sisay kanya ako ngayon, paradangog mo ako, sabi ko ay salamat. Dumanda nga ni San Abasan mga tugang, sabi nga ni Kapitan Badilla Masares, iguan na naman kinagdakul-dakul ng mga taga-Abasan. Pag nagtiripun-tipun na mga tugang pirming bida sa programa, pirming nidang ka, pirming pigugma, pirming pigorgolyo si Jess Magayani. Salamat unong tabi sa indugan mo sa... Maske po, dahi tapa ka muna iling, salamat ning marhay. Taro ka ng pagrespeto rin sa kuya. Kaya ako man po bilang sarong taga-media, bilang sarong barangay official, gigibuon ko po ang gabos para mapatawan mi kamo kay magkakadigong serbisyo. Sabi nga ni mga tugang ni Mayor Isha Mismael, ang kunigwa kipagkukulang duman sa nakalis na 2 taon o 3 taon, gibuon ko niyan dublihon. Tangani nga, ma-appreciate man lamang nga sa tuyang mga kabarangay iyuman. Pero ako iba no gali ko, Ryan. Pag nakadag ko kichismis, mas gusto ko ang pangun. Pero kung saan nga ito talaga pinalang panunamatian ko. Itinaram ko nang gabos. Ano man madagit ka mo kung madagit. Basta importante ang pigataram ko para man sa karahayan nito.

0: Ano yan? Sige, pakibog tayo tabi ka kawan. The life we've made. Sabi na may Gary Malnason. Binalo na na. Stay. Pinatid nung pasan na nadali na sa nakalaog tulos. Kami po, kami po paano mo sa muya? Pag nagpapabaili po kami mga senior, nagpapabaili kami, dahil kami nalulogi. Ano man yan, mangga naman yan, makain ka man kami. Ano yung basahin po tante, mong kogmanan mga senior citizen sa muya? Kasi pirang taon pa, pagada na maibig ka. Pag buhay pa, anong ginibo mo, di pogmahon mo. Bako? Bako sabi-sabi niya. Can't imagine needing someone so. Sabi ko, 6 years from now, bago po ako maging senior citizen, pero kogmahon ko po na makasabay sinya. Pero pag misan mga to, kang iabot ako sa kuyang Baltika, minandaran pagkapibliro kay uragan ako, makipag-ampangan ako sa indo. Ako talaga di ako mapugol, mataram, tamatarm ako. Pag misan sabi kan mga tugang ko, mano mag-adjust ka na lang, tabako ka man mano ning ano, ayun sabi ko. Sige. Sa masunod po na board member kang 3rd District Alabay, good morning tabi Attorney Oliver Olabay. Ano sir, mga board member kang sa 3rd District? Sayang sir, kan sa imong abilidad bilang sarong abogado, dapat sir maging board member ka na. Pakinabangan malamang kan mga taga 3rd District kan sa imong abilidad. As in, pakinabangan malamang kan mga albayano ang sa imong abilidad bilang sarong abogado. Kasi matibay ini mga tugang na abogado si Attorney Oliver Olabay. Basta talaga mga Oliver, mga matibayan si Oliver, si Sir Oliver Cugasa. Saro ito mga tugang sa mga matibay ko. Sa mga dayhard niya itong panalangog dyan, mga tugang sa barangay Lidong, kan Santo Domingo Albay, good morning tabi ki Sir Gerard, ki Junela, sir ang pamilya, Mapusaw and Valderrama. Yan mga tugang sa barangay Lidong, kan Santo Domingo Albay. Kaya kang nakagi makapotabi na eleksyon, dikit man sa lang napkandidata kung napierde. Ha? Kadaklan mga tugang gana. Kasi kung ikaw man sana ma-endorse at kisarong kandidato, dapat igwa ka lamang tabi mga tugang kikredibilidad. Arot ka nangyari mga tugang kahit ano. Sululo Maria mga tugang, baluarte ni Governor Bichara na talo, hamak-amakon mo na paano, ano nangyari ka ni Smartmatic kahit mga tugang? Mauragon kasapon pag ilikon sa impeachment trial mga tugang, duman po tabi sa mga executive official kan AMLAC, AMLC. Amak-amakon mo yan. Dahil hindi dumali nagkakasarabuto na sa iyong trabaho. Kaya ako po personal ang pag-iling ko ha. Ang nangyari rin ni mga tugang sa impeachment trial, bako man mga tugang papanimbagon. Kasi till now, bako tabi Sir Oliver, kung ano, tama ang pagtataram ko. Ang till now mga tugang, dahil pumantabi na papatunay ng prosecution. Kung ano mga tugang talaga, kung totoan mga allegation kontra kay Vice President Sara Duterte. Basta ang importante mga tugang sa itinaram ni Congresswoman Zamora. Naniniwala ka ba na ang Vice President ay may ganitong barwel? Kasaway pa mga tugang Paul Butcandila. May tugang ako dyan sa RTC. Inapot ko si Hermana niya. Ako, Hermana, igwaman lamang kay mga abogada ang nagtatermining arog ka iyan. Garo dahil lamang magibukan kay mga abogada. Ano? Well, aram nindo mga tugang pagkatapos mo pag-taking 4-year course. Mati ka pa mga tugang, ma-review ka pa. Mati ka pa ning bar. Paano kung di ka makapasa? Tapos pag-abogada ka, arog ka na kan magtabam. Ito ba na ating Vice Presidente may ganitong barwel? Dagdagan pa mga tugang ni Attorney Lorna Capuno. Shush! Uy! Huwag mong sagutin ang tanong. Si Sir Trillanes, di mga tugang natutunawan. Kaya ito pala, si Trillanes pala, pag nagagansay mo kipabor, pag di mo natawan kipabor, kalaban ka. Kang 2016 pala mga tugang, maabot kayo na maging kandidato pagka Vice Presidente ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kanda mga tugang kinua, binanat banata na. Now, gusto ka na kay Guaman, kasi bang ipano, pigiling sa replay kan debate ni the Senate President Juan Ponce Enrile. Dalan ta sa pagpasiring kay ni mga tugang sa China, dalan ta nakipag-negosyo para sa Scarborough Show. Nag-hook out mga tugang sa session kan Senado, arog pala ni ining tawong ini, ano? Dapat pala kay ni, kung anong pigaga dito, mo gano'n pala ni Suaki na minagiti-giti. Nagkaklamar ka mong mga Bicolano, di man gani ka mo nagpapakataran kay straight na Bicol. Hoy sa mga paroma pa, para sila asin sa kabo sa klaseng profesyon na parantabi ni Jess Magallanes. Good morning, salamat ng tabi ning Marhay. Asin duman sa kapa ko mga barangay official room duman tabi ni Doan Barangay Pigtatabangan. May mga tugang Pigtatabangan. Tabangan ni Do, bako na tabagan ni Do.
1: Mas sabi ko lano, oragon.
2: Mas sabi ko lano, oragon.
0: Nasampa na kimagkakanigong kaso-kaso ba mga tugang sa Office of the Ombudsman si Mayor Governor Noel Rosala. Dahil mga tugang sa pagkakaimbilto kan pangaran kay ni sa operasyon kan weteng sa probinsya kang Albaya. Basado yan mga tugang sa laging paig ni Mr. Alwi Nimo. Kang inon, tigpa pala tirada ni Do si Nimo. Nang ngayon ay nagpapailing kaso tagusong magpaaliglo. O ngunyan na dinagusan na kamo. Ano lamang, ano sa nang reaksyon? Mag-react na po kamo. Sabi ni Do, pigurgulyo ni Do na nakapag-file na ning kasong cyber libel. Yan mga tugang sa RT sa Legazpi. O ngunyan, di buwan na po tabi kipig-file na kaso naman sa Office of the Ombudsman. After mga tugang makapag-file ning kaso naman sa Office of the Ombudsman, iguan na mga tugang kipig-piling na picture si Alwi Nimo. Kaya duman na tabi ka mag-piling ka sa dungurag. Ang lokal na gobyerno kang Legazpi sa panginginot ni Mayor Isha Bismail, good morning. And of course, mga tugang sa mga miyembro kang sanggo niyang paglungsod, Martes, kunyan, regular session. Sa sanggo niyang bayan kang Dargas, sanggo niyang palalawigan kang Albay, sanggo niyang paglungsod kang Legazpi. Sana tabi duman sa mga lihislador niya to, magikamong lihislador bako kamo maging kobrador. Galanta naman mga tugang sa Reyna Mercedes sa Isabela, kasunba, grabe ano gali. Ano nagkukupag nakikipagsuryawan mga tugang sa nagkapir ang kapitan. Kaya ko tana magayon ko nakaigwaning eleksyon so dat mga tugang nakapaganda. Pero arog kayo ni mga tugang na sitwasyon. Kasulan kami po tabi deng sala dyan. Nagsunod man sana kami mga tugang sa naging ordin po kang Supreme Court. O naging ordin, naging direktiba, mga, naging laklang mga tugang. Kan Palacio Malacanang, asin mga tugang kada House of Senate, asin man ang House of Representative. Sabi nga ni mga tugang ni Senador Chisi Escudero, kan ipasar niya ang nasabi ng LIA. Pigalanan niya muna mga tugang sulaging desisyon kan Supreme Court naman sa makalintala, asin komil. Kaya mga tugang abu na niyang may mag-question pa, asin abu niya mga tugang na marampaog. Kaya ang mga maribukod mga tugang sulag pa para kandidatong talunan. Ang nagpaparibok mga tugang sumakarandidatong niya, magkisigurado makapangganahan. Yo, ngaya so kapitan nga tapos sir po mayroong kagawad, sige nang iwal. Now, ako po number one kagawad ako pero padabaon ko po ang kapitan ko. Sabi nga ni taga-depensa ako kan kapitan ko, e nungka ako magtara mga tugang kan mga problema ming pangbarangay sa luwas. Ang problema mga tugang kunigwa magkiproblema ang barangay diyan kamo sa laog kan sesyon. Yan ang pinakasagradong lugar para pag-urulayan nila ang bagay na dapat na pag-urulayan para mga tugang sa karahayan kan barangay. Kaya nga ni pigbugtak sa Local Government Code o Republic Act 7116 o Local Government Code of 1991. Nagpapabot man po ni good morning sa bilog ng mga taga-Dalaga si Mayor Bec Perete, kasabay na po ang mga miyembro kang sanggunian sa panginoon mga tugang ni Vice Mayor Lab Ruiz, kagawad Bob Magalona. Ang kagawad na bukas ang palad sa pagtabang kan mga Dalagueño, kagawad attorney Ayan Makasinaga. Ang kagawad na may matibay na performance para sa mga taga-Dalaga si man si kagawad Joey Marceliana. Kagawad Joey, belated happy birthday sa iyo kasuhan. Siyempre po si kagawad Pilo Dilomen, good morning. Ang presidente niya kanliga ng mga barangay sa Dalaga, anong malamang ang accomplishment in the akusan? Happy birthday! Nakang nakaging aldo ang mga tugang nagre-reklamo sa mga passengers na lang talag-implementar na tabi kang ano, nag-implementar na mga tugang kandagdag pamasahe, dapat kanigwa lamang kipahayag si Kagawad de Asis, ang presidente kanliga ng mga barangay sa chairman kan Committee on Transportation. Asin pigpa-obligar ko taan na niya pigpa-implementar ang dagdag pamasahe, dapat igwang tarifang pigmugtak mako. Sir, man po, nagpapaabot yung advance preface sa mga taga-Isanda, si Kapitan Dan Nagiriba. Classmate, good morning. Asin sa mga protokolo sa pampublikong eskulahan, good morning. Ansa ko yung palaba, asin namumuto na barangay. Sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, Captain Nelson, good morning. Asin nabilog kong pagriba, kagawad Tinga, kagawad Ari, kagawad Rolanda. Siyempre, mga tugang sa mga maigusming beach Ws, mga senior citizen, good morning. Asin sa mga palaba kong kabarangay, good morning. Mantabi kimunay Elena Pena. Amigong Ariel Bitangkur, diyan sa lower sipi. Nagpapabot man po niyong good morning sa bilog ng mga taga-Pandan, ang salaminting kapitan ng Kanbarangay Pandan, Kanbanwanin Daraga na dating Vice President kan SSS, asin may ranggong CISO of, or a Career Service Professional o CISO 4 na may katumbas sa Regional Director. Yan ang minsay ni Kapitan Narsing Mundial sa mga taga-Pandan. Nagpapabot man po niyong good morning sa bilog ng mga taga-Balinal, si Cap Mano Mirandilla na padagos ang implementasyon kan mga proyekto para mga tugang sa karahayan kan mga taga-Balinal. Galaw lang yan, DJ Ulitin. Amigang Pangs, good morning. Good morning, Mantabi, kay Malo Musatalyo Markayda. Diyan sa lower CP, outside CP, Kandaraga. Rory Navarro, good morning. Kasi man, kay Kamamilyang Imi Abon Dabakoy. Ano, Tabi, naresolve na sa problema diyan sa CP? Na dahil ang nakasweldo sa mga barangay official. Sa laog, mga tugang ni nagkapir ang bulan ang problema. Ta dapat kang inot pa, nag-question na kamo. Bako ungo niya na ano na, malala na. So, inumunta kung ano magiging resulta kayo ni mga tugang sa gigibo ng investigasyon kang sanggun ng bayan Kandaraga. Pero so far, sabi po ni Kagawad Ayan Makasinag, kinakaya po na mag-submitter ka mo kay magkakanigong dokumentos.

0: mo kay Ryan. Ryan, maray na aga. Au. Ayan. Dan, ipasok mo.
1: Urago Live. Reward. Yes, maray na aga mga guest. Maray na aga sa mga palanta. Bago na, sumabidyo.
0: Napaulog po na ako lang. Taka, nailing ko dyan sa technical booth. Pag nailing, pag una ko, sa barkada kong pali, si Padre Rebarga is. Tapos, kaswapon, pag law ko ni Gisesa, mapulaw sa pando ko, tagari naglangkaw sa BP ko. Sabi ng God, nailing ni Wings yung angog niya, Ryan. Gari niya maal nason. Sabi ko, natisting na gayod niya ako.
1: Inapros.
0: Ah, siguro, inapros mo na God. Pwede.
1: Nagbibura pinagkin mo.
0: Sabi sabi niya lang, minatindog pa sila sa pintuan, nakalaog na. Bakit niya ako nadalinas? Magkano siya na signal mo? Ayos na daw, no? Itatik mo unta ka dyan.
1: Hello?
0: Yan, arong kaan. Dahil mo masyadong ipagdo-do. Dapat may durdi sa siya mali dito. Maraw to, dahil lamang kinag, dahil nagbabump.
1: Okay. Mga dagdag din na informasyon, good news para sa mga aparatok ni mga pampublik na sa sinag-inigat ko. Marirefit mo.
0: Ano? Nidurudis na siya mulan na makaroton.
1: Hello?
0: Yan, go. Arukan.
1: Go. Manoy. Barayo. Ito?
0: Oo. Rayo-rayo mo na inadi. Na talagang sunag, babampag ha.
1: Okay.
0: Yan.
1: Good news. Para sa mga naman kinitot mo, sana matagigil kong isikilangan ng kasunod ka ng atin. Dahil may reason or la mga isikilangan ka.
0: Diyos may lang.
1: Diyos may pesos mo mo. Sa Uligaspig sa inot ng Tiganita na Usyembre binibilang nagpapasalamat ni sa Uligaspig sa Uligaspig sa isyempre na pinag-ibig sa Uligaspig sa taga ito sa mga estudyante naman ng lahat ng iskulahan may inig ang ito hindi doon kayo ngayon hindi naman inig na pahalo yun din. Dahil igwan naman sa mga tundi, kung kaya sa ilan yung programa na natitikin na susunta ng susunod ng Ligaspi, dahil na makina ka ng itatbo, kasi na maging doon yung marami sa tago ka na so, ayan mga tundi po para natin yung ganalokat ng Ligaspi sa Timor Asia Museum. Kasi na ito ng madaling pag-receive ng mga benepisyo na mga mag-benepisyo lalo na may itikbo pa din sa kinag-pandigat. Kasi ako man ito na kaya sa dito na well-guided to stay so pinagay mo dyan sa pintura or recreation pinag-pasimanin eh may mayor recent business ito ni Fatilus Promise ng Alfredo Pinagandang. And talagang pinawag na so ma-expanded lang bago ng mga minyari. At kung nyo, may matakod sa wala si para ito wala na. Okay, so itinig mo na Jeff na nagawang siya na bago si Alam niya kasi ito na basta ito lang naman ito.
0: Salamat lang sa mga nagdagdag pang informasyon diyan mga tukang salawas. Oy, good morning mga tabi kikigawad RJ Makinyana. Ang sa mo yung munso na pag-iribo sa sanggunyang barangay. Nagpanwas sa mga tukang kimagakadigong direktiba kasod Banggi si Presidente Bongbong Marcos na dapat malungatukang ipanwas na ang SRI. Kangabos na government employees, job order, contractuals, and casuals including the barangay officials na kung igwam na ipanuwas sa mga tugang ng SRI special relief incentives ba yun? Ipanuwas na mga tugang ang problema. Ang mga barangay official sa Legazpi nagkurumpyot na mga tugang kan mga benepisyong nakukuha regardless kung dakulang barangay ka o sa data. Ang pagkaram ko mga tugang asparo sa ino ay ting mga 50,000 mampu ang kada barangay. Except naman sa nagkapirang barangay sa gari mga tugang naubusan na kipundo

0: kami gwa kay available na pundosyo nga. Nga nga. Ang is aray paano mga tugang is minimum is 20,000 plus 13 month pay or yeah, 13 month pay. Kami po nga nga ipinalo sa mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos o guidelines na supposed to mga tugang bago po tabi mag November 15 na ipaluwas lang nasabi ng kantinad. Kami po inda ko sa ano daw. Ano kagawa, J?
1: Dito sa sahig sabay tayong sasabog.
0: Sabilog ko pag mga kabarangay na padago sa nagabot ang chat ko niya na pagago good morning sa matunong tabi sa Indoka Bosar kang atab ka mong nagbarata. Lalo na po sa mga taga Purok Tres. Sabi sa ko ni Kapitan, ano, ni Kapitan Lapasaran, kan barangay Kabugao, ngayon ko yan, sa ditman sa ng barangay, may pirubog mga kami, tadakul-dakul man na benepisyo ang mga kukuami, talagang maurag, ano. Oy, good morning, tabi, kikigawad Ed, na si man kipaling iprin lunyo sa asin. Oy, mga cute nun, mga makwapo ni Madi. Magkaugma, ano, mga cute nun na po ni Madi, mga mataba-taba, mga chabi. Magma, ano, Madi? Good morning, matabi, kifirm yung video dyan sa barangay Santo Cristo, kandalag. Amigong, friend, good morning. And of course, mga tugang good morning man tabi kay Kevin Soto. Ano no, kumusta lamang? Good morning man tabi kay Herbert Baseta. And good morning man tabi kay kapamilyang Edgar Anya Nuevo dyan sa barangay Danlog, Campilar, Soso. Kung Primoy, good morning tabi sa mo Primoy. Yun ano, kari mga tugang dakol-dakol ang makukuangon niya ng mga beneficios ka mga barangay official supposed to be. Kasi po tabi, sa mga barangay sa Legazpeng Day, makakakwakan isaray. Igosin dyan mga tugang career and benefits. Madali man sa nakutaan ang pag-compute, pag-aram ang pag-compute. Madali man sa nakutaan na, basta po mga tugang ng SRI sa Legazpi ready na. Sabi kaso ba ni Mayor Isham, kung ligwa ka mo kipondo, ilwas na nito. Kagawa dyan si Mrs. Mubaya, sursugun pa. Nagaturo, o daraga na. Legazpi 10,000 mga tugang sagabu sa public school teachers. Igwa ka mo kay 10,000 pesos. Hali sa city government. And sabi mga tugang ni Mayor Isham, kaya igigikas na lang. Tagaling din naman magparapil ang mga teachers. Kaya dapat ang mga local government unit, igwa ka mong pigalokar na pondo para duman sa mga paratuklo. Tairak man, sabi nga ni mga tugang bako karaw-karaw, ano, bako karaw-karaw mga tugang pagiging maestra. Imagine na maasikaso ko kan aki. Pati na sa mga tugang ang pagkaon. Ang gabos-gabos mga tugang ikan maasikaso ka yan.
1: Sa ilaw at dilim, ikaw ang ritmo ng damdamin. Hawak mo ang beat dito sa beat.
0: Sabi ni Irene Marin, yung syada nag-iinit kay kape mantang nagdadangog-dangog. Salamat sabi Irene. Alisag ka ba Irene? Ang si Kapitan Henry Balihapri Kambarangay Burgos nagpapabuting maray na morning. May tubing, good morning kasi sa bilog ng mga taga-Burgos. Uy, nogmonok ang mga taga-Burgos pa lang, mga kagawad pa lang dyan, mga matibayo na, no? Very approachable ang mga kagawad dyan sa barangay Burgos. Batapil nga ni Kapitan ng Kapitan ng Daraga mong mga kagawad. Gari limang kagawad ni Kapitan Henry na babae, tapos gari doang lalaki lang. Ang barangay sekretary niya, talagang sabi nga ni Matigay, matibay. Ay, 18 minutos sa mga makalisan ang alas 5, dagdagan tapa ng informasyon. Ako nagpasiguro ako Ray. Nagkontak na ako naman sa PIO ni Governor Amor sa Sorsogon. Dilan takang nakagibag ang alaw. Nakaigwan yung kapistan kan Santo Domingo. So Kasangayan Festival na nao siya duman. Nagtao kitikit na almost 15,000. Sabi ko, Mayor, maagad ako sa imuning tabang. Agalon mo niya ako ning tabang pang giveaway ko, pang Christmas ko sa mga beach daw, senior citizen me. Inapot ako kung pila ang senior citizen ko. Sabi ko, nasa 160 yata. Tama, bahala ka na niya ako. Gabustan ko ito muna sa neto. Gabustan ko mangyari. Tapos kaso hapon, pigchat ko naman si Mang Mahanji. So stop ni Senator Alan Peter Caetano. Sabi niya, kung anong kailangan mo Kuya Jess, magpadala ka na ng letter para pagdating ng oras, baka maklosan ka na naman. Kasi nung isang taon, hindi kita nabigyan. Yan sarado na. Madingo yan, atabanta. Ayo. Pag may laptop ka, may printer ka, may kopumban ka, may utak ka, mag-ibok ka communication, pag may papel ka, gibuan mo tapos pirmahan mo. Oy, saliwa ta sa mga teachers po tabi kan Legazpi City. Igwa po ka mo kay 10,000. First week of December, ipapalwa sa mga tugang ni Mayor Isham. Angelina Tabuina, good morning. Nasa abroad ka pa ngunyan, Angelina? Oy, sa mga taga-Bicol College family, good morning. Kapendre, sabi-tabi ni PBBM, kinakay po na ipaluwas na ang SRI. Kangabos sa government employee, including the barangay official. Ikaw mo tabi, sir, Kapendre, kumusta man labangan SRI ni Duda? Dakol-dakol man lamang? Kasari niya naman si Mamay Cubillas. May maray na aga. Ipasok mo.
2: Urago Live. Reward.
0: May. May. May. Ray. Naipit mo si May.

0: Sulit ko sabi ang sa mga BNS, sa mga maigusan, mga, ang mga BHWs, kan sa mga barangay. Good morning, tabi kay Maling Alma Loria. Maling, good morning, tabi sa mga keep up the good work. Saludo ako sa tibay nindo, talagang igus nindo, na talagang pagabot sa karahayan kan barangay. Yaunan grupo mga tugong kan mga BHWs, kan kaila ko kasabay na po sa mga BNS. And good morning, matabi kay Ryan Radong. Good morning, dong. Ano, dong? Kumusta na, dong? Paling Ronalda. Pare niya dyan mga tugang sa barangay dyan, busay kan talaga. May, ipasok mo na. May. Janelle! Ang nagadan mga tugang sa probinsya ng Albay, dara po kan dengue, nasa 21 na eh. Lalong nagdarakol mga tugangan kaso kan dengue sa Albay. Sana po tabi matawan ni Nicky magkakaligong atensyon. Si pamangkin ko, tuminurutultul ka na dengue. Kita tabi ba ding Albay, pila naman ang kaso ta kan dengue sa lugar ta? Maling Alma, pila naman tabi Maling Alma ang kaso kang dengue sa barangay ta? Kasi naglalakaw 21 ng mga tugang class Maltese. Ba ang ano ang lagadan mga tugang sa Albay, dara po tabi kan ano, dara mga tugang kang kumusta na dong si Bet? Pabawas-bawas daw mo ng rabas kaya ang papaingalo daw mo na yan. Iyo 17 na lang po kita magpabayad sa October 17. Sweldo mo na kaliraya. May, ipasok mo!
1: Kapagtala ang Provincial Incident Management Team din si Quinte Quattro ng bagong kaso ni Dengue sa Albay kasun ba medyo 5 han Oktubre. Enon sa listahan ang siyudad ni Legazpi na may 18 na bagong kaso. 8 sa Daraga, 5 sa Ligaw, 4 ang Malilipon Asin Pulangki, 3 sa Libon, Pinduruwa sa Bakakay, Tabako, Tabalig, Santo Domingo, Buda, Rapurapu, Asin Tigsaro, sa Uwas, Asin Ginobatan. Sa Gunyana, Panagos Pagilaray, Anang Kampanya, Kanka na Munisipyo, Asin Barangay, Gali, Malimitaran, Asin Mawara na Dengke. Siring Mari at Patanida, kaning malaga local chief executives, Tabako sa na ini problema kan lokal na gobyerno, kundi ikan kada individual. Panagos sa makipagtabangan at sa pagi kan 4 o'clock habit, siriman sa fogging. Doon naman at ang lokal ang may kumilyas, basta Bicolano. Uragon!
2: Uragon Live!
0: Salamat May sa mga dagdag pang informasyon ngayon sa lawas. Dahil ako nasabutan sa report ni May. Ang pagkaram ko mga tugang nagdarakol mangga ang kaso ng dengue sa Albay. Ang gadaan po is 21. Ang gadaan ng mga tugang ang nagadaan mga tugang darapo kan dengue. So pamangkin ko na dito na ko tanaggalinggi man si May si Madi. Grabe, ano naman kausa? Pero ang Legazpi talagang number one. Ang Legazpi ngunyan sa pagkakaigwa mga tugang kikaso ng dengue ang syudad kan Legazpi. Iyo?

Nauno tabi, nauno na naman dong. Makatakot an karahayan lang digdi mga tugang sa Legazpi ta nagtatapo tabi ning tabang si Mayor Isham duman sa mga laging biktima kan kaso ning dengue. Diyan sa daraga padagos mga tugang na pipapahiro ni Mayor Vic ang gabos sa mga barangay officials. Sabi nga ni mga tugang ni Mayor Vic ka, man ki ibang matabang sa tao, de man matabang ko, de kamo man sa rapo tabi, an malinig sa dong palibot, iyo? Kamo tabi, maglinig kamo sa palibot nindo, ah? Kung kamo mga parainom, an mga butilang ginamitar na kanjin, pati gulubo nindo, an mga bagol, pati gulubo nindo, de naman kinakay po na, an mga barangay official, bako man tabi nindo surugoon, an mga barangay official, bako man tabi nindo uripon, kami mga tugang especially kaming mga kagawad, kami po tabi nasa legislative man sa rapo, pero, kung pati ang paglinig kan lugar nindo, iaasa pa nindo sa mga barangay official. Bako naman tabi ang mga trabaho, iyo, ako nga ninerak ako kan mga barangay official, kan mga tanod mi, o kan mga BHWs mi, because kan sarong aldaw naglilibot sinda, alos mga tugang sa mga parabultok, sa mga baruga sa palibot kan arong, ang naglilinig pa mga tugang sa mga BHWs, ha? Kasa muya, kanailing ko kan sarong aldaw, nailing ko mga tugang talagang grabe ang gibong effort kansa mo yung mga BHWs, naglilinig siya mga tugang nag-uula kan mga tubig. Kaya sana tabi, kamong mga residentes kan barangay, kamo na po tabi ang mag-ibok yung magkakanigong paagi na kamo na po tabi ang maglinig kan sa dong sadiri. Sige, magbinagla kamo. Pag naging biktima kamo kan dengue, kamo man saan magkakaigwaning problema? Ha? Ah? Kamo man saan magkakaigwaning problema? Ha? Ah? Grabe, makairak man. Sabi ko nga ni one time, pirang beses na kami nakampag ng mga directors. Sabi ko, kung makuatabi ka mo, ah, kung makuatabi ka mo ng mga enumerators, itaunin doon yung tabang. Duman sa mga beach doubles. Kung matao man sa itwading doon, i-seminar din doon. Iyo? Ah? Diyos ko, makatakot ano, mild stroke. Ako talaga doon kahapon doon, talagang naglangkaw doon sa ano ko doon. Naglangkaw sa bibig ko kaso hapon, nakaubos na kurayan kito ng basong tubig. Maguli ko sa arong, dumanaka ano. Naglalakol talaga madyano.

0: Grabe, makamurumunot talaga ang dengue. One time ano, ang ano, inagunin yung mga tukang samuya po ang mga beach doubles niyo, nagliliksyon pa yan mga tukang, nagpapaliwanag pa yan sa tao. Ini ang dapat din yung gibon, ining 4S na ini. Dapat sunodin nito. Kasi po, lumantabi sa mga residente sa kan barangay. Day man tabi nito pwedeng iasa sa mga beach doubles ang paglinig. Kamu tabi number one, kamu ang tagarong. Yan po ang pangapunan niya, kamu mga tagharong. Kamu na po tabi miswan maglinig kan sa idong harong. Day naman tabi nyo ang pwedeng iasa pa sa iba. Iyo, sa mga parabultok dyan, sa gabos-gabos, kamu na tabi ang maglinig kan palibot nindo. Iyo, naira ko na ko kan mailing ko mga tugang sa mga beach doubles kan barangay. May si Mading Alma, si Dayan, si Manay Mili. Nailing ko talagang naglilibot sinda mga tugang para sa naputabi linigon sa mga arong na may mga nakatiwangwang na sabi baga sa daraga binungan. Kaya kung kamo para inom, kung may mga ataman kamong manok, sa mga ano tabi, ginaramit na pagpatok, pagpainuman kan manok, pati-pati ulog tabi nindo, tairak man kan mga residentes ta. Nagaspe, dakul eh. Kaya sabi po ni Dr. Galan, dahil mo na mga tugang nagbabawas ang mga pasyenteng pigpidadara sa Legazpi City Hospital, lalong nagdadakul mga tugang. Because ngunyan talaga nagdadakul ang kaso ng dengue. Imagine na number one manggalan syudad kan Legazpi, pang duha na po tabi ang banwaan kan daraga. Tawad-tawad, tamado mo na ako kay Dr. Tan. Apotun ko daw si Dr. Tan as far as daraga is concerned. Ano ang mga pigigibong programa para po tabi mga tugang maaraman lamang niya to. As in, maging maikmat naman ang publiko, ang mga residentes kan barangay, na sana po tabi makipagtabangan ka mo. Ha? Makipagtabangan ka mo, tanganing once and for all, mabawasan ang mga tugang ang pagdakol kan kaso ng dengue sa Satuya. Hindi po, kamu masan magiging biktima ka yan. Ha? Kamu masan masakripisyo kan pagabot ng oras. Kami nga ni mga tugang, supamangkin mo, 22 anyos na si John Paul. Kanti naman mga tugang kidenggi, gari kayo mga buwa-buwang magturog ang pigatawan mi inang dapat nagibuhon. Araw kayo, because ang fatality, ang makatakot mga tugang, iyo. But arum dumunta, ang mga namok mga tugang na nakaistar po tabi naman sa mating tubig, di man po yung nagiging kausa ni, di man po yung nagdadara ng dengue. Ang nagdadara mga tugang kidenggi, itong mga namok na yao sa malinig na tubig, nagtarubula na mga po sa mga flower vase. So mga alam mo kunigwa kamong drum na naka-stack dyan sa arong nilig tubig, takpan po nino tanganing di pag-isaran kini kinlamoka. Iyo po. Kagawa di Milidato on this. Good morning kagawa. Dasimang good morning kay Barangay Captain na Bebelibit ang Corlianeta.
1: Mga pinag-ugid na local report. Mga nagbabagong baret sa laog asing luwas ka nasyon. Baretang sports o showbiz man.
0: Para inaga mga tuga, ako po si Jens Magallanes. Matod kan mga pagbabaret. Ang unyan pong alaw ni Martes sa Pizza sa Iskan. Bulan na October 2026. Inuto yato ang headlines kan mga balita. Governor Noel Rosarcia ng pananing kaso sa ombudsman na lokal na gobyerno kan Legazpi ay alas ang posibleng epekto kan Sofren El Nino. Legazpi City Hospital panagos ang pagakunin mga pasyente na tinamaan kan dengue. Amigong Dante ako sa good morning. Mientras santo minabot na sa 21 person ang nagadaan sa Albay dira kan dengue. Aleko na naman sa posibleng epekto kan Sofren El Nino. Mientras santo headlines man kan mga barita sa Lado National BPWS niritoki ang 2027 budget. Pilipinas sa pulos sa alangkaw na interest rate kan Estados Unidos. Impeachment court tinugutan ng AMLAC executive contract kay Vice President Sara Duterte. Senador Lacson sinabi na kulang sa sustansya ang mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Suporte sa mga obrerong Pilipino pinakusog kan Department of Labor and Employment. Yanta Santo headlines man kan mga balita sa Lado International. Iran siniguran paghahanda oras sa maday magtrayumpo ang peace deal sa Estados Unidos. Yanta Santo sa Lado ng Karawat POC kontento sa laging performance kan nasyon sa katatapos mo sa lang Asian Games. Yanta Santo Dennis Trujillo nagyat si Patrick Garcia ng dance showdown ninuhuli sa aki kay Nicky Jenner and Mercado. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ni Talismo pakalisin nagkapir ang hanap buhay.
2: Tuhod! Siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo?
4: Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras mo mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 37 minutos na makalisa na alas 5 ni pagkaaga.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap! Sulit sa biling hudi. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Oy, marina gaman tami kimalay Ophel Arevalo. Asin sunag tama mga tugang sa STL Castle
2: Bank. Uragon.
1: Ono 35.
2: Express.
1: Good morning man tabi sa mga sanod na kapitan. Kan Barangay San Vicente Pequeño Candarga. Good morning tabi kami kang Alma Mahadilla Suwarde. And of course kimalay Belen Makinyana.

0: Ngunyang salitali sakan mga barita sa lado lokal, formal na nagsampaning kaso sa Office of the Ombudsman. Si dating barangay Captain Alwin Nimo, kan barangay ni Silacan, dalaga kontra kay Governor Noel Rosalda. Sa sayang payag, sinabi ni Nimo nagsampa siya nin kaso sa Ombudsman, darakan pagkakaimbulto kan gobernadora. Sa operasyon kan waiting sa probinsya kang Albaya, magigirumduman na kan mga nagtalikod na buran inot nang sinabi ni Nimo na masampa siya nin kaso sa Office of the Ombudsman, kasunod kan pagkakaimbulto kan gobernadora. Sa operasyon kan waiting sa probinsya kang Albaya. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, preparado na ang lokal na gobyerno kan Legazpi oras na magtama ng El Niño, Super El Niño sa syudad. Inanaging pag ni Mayor Isham Ismael sa pakikipagatubang sa mga taga-media kaso udma. Sayang sinabi nagtaw naman siya kay magkakaligong direktiba sa Legazpi City Water this week. Asin nakapirapan na tawan kay magkakaligong importansya ang pagpapakarikan pinagkukalan supply ng tubig sa syudad. Ipinaliwanag pa ni Rosal o pinipinaliwanag pa ni Isham Ismael na panagos naman siya nakipag-ulay sa opisina kan City Agriculture Office para maraman kung anong pwedeng itaong tabang sa mga paraw mga apektado sa syudad. Sa oras mga tugal na 39 minutos na makalisa na alas 5 ng pag-aagad ang nagantamunan barita sa kamuktakan kan panahon. Nasa linya po si Ma'am Alexis kan pag-asa ni kasi Ma'am. Good morning, please come in. Hello Ma'am, good morning.
1: Hello Ma'am, go ahead po Ma'am. Magaya sa tulong sa moderatong duros, kalit na Norte Sulupa, ng Mihiral, na may banayad pagdus sa kasangkamang pag-ano ni Kanagano. Magandang temperatura sa maghapon, tigat na yung maabot ng 35 to 33 degrees Celsius. Kuting naman sa kuyang monitoring, ay wala man kitang sigmo-monitor sa mga niya na anumang low pressure area or bagyo sa ating monitoring domain. Saan niya ito na mga isolated na mga pag-uran, mga content from mga ka-apekto sa toon niya na aldaw at sa mga masunod pang na-alda. Kasi yun po, sa ito yung weather forecast and update para ito bigyo sa pag-asa ni Gatsby Alexis River.
0: Salamat po, Mama Alexis, sa kamugtakan kan panahon na rin sa pag-asa ni Gatsby.

Sa iba pang detalyes ka mga barita sa lado lokal, panagos magandang pag-ako ng pasyente kan Legazpi City Hospital sa mga naging biktima kan dengue. Inilagin pa yung Dr. Mike Galan ang pamayo kan City Hospital sa pakikipag-ulay kan Orado Lusa. Sayang sinabi na mas kung mas nakul manggarang bilang kan mga pasyenteng pinagdadara sa Legazpi City Hospital kumpara ka nakaging bulan na Agosto. Kasabay kay ni sinabi pa ni Galan na preparadong preparado ni gusto ano City Health o ang Legazpi City Hospital para matawan kay magkakandigong akomodasyon ang mga pasyente pinagdadara na naging biktima kan kagat ning lamoka. Malina ka Mantabi, Kiulian Luna, asin good morning Mantabi, Alcantara dyan sa barangay ni Salag Kangaraga. And good morning Mantabi, ki Magic Malasa.

0: 27 minutos o 41 minutos ang makalisa na lang 5 din pagkaga sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal. Padagos man na nagigibok yung magkakanigong paagyan o opusina. Ang gobyerno provincial Canalbay para mapugulan padagos sa paglangkaw kan kaso ng dengue sa palibot. Si kung sa informasyon o minabot na sa 21 persona ang nagadaan. Dara ka nasabi ng ngilang kasabay kay ni sinabi pa sa informasyon na padagos sa man na nagigibok kay magkakanig kung pagas yung nangangapudan sa ngunyan. Ang gobyerno provincial Canalbay para mapababa na ang kaso ng dengue sa palibot. Mong detalis kan mga barita sa lado lokal, pinaganda naman kan Alba Electric Cooperative or ALECO ang posibleng kakulanganin supply ng kuryente oras sa na magmamatian ng super init sa probinsya. Inalaging pa ni Ans Galero, tagapagtaram kan Alba Electric Cooperative. Sayang sinabi na pwedeng makaiguan ng pagpuputok sa linya kan mga kuryente o sa linya kan mga kuryente. Kung kaya padagos naman sila nagigibok kay magkakanig kong paagi, ipinaliwanag pa ni Galero na sa presente nagkasagiwan ng clearing operation ang Alba Electric Cooperative tanganing mahali ang mga sanga na pwedeng magsabita sa linya kan kuryente na maging kausaman para magkararaot ang linya kaini. Aloy ng raot. Warinte tres minutos na makalisa na lasing ko din pagkaaga ang unyan sa detalye saman kan mga barita sa lado nasyonal.
1: Bagang barita sa laog ka nasyon.
2: National News.

Ngunyang salita lisnak ang mga bareta sa Lado National, pinagritukik ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang prosopesong budget menindas sa taong 2027 matapos na riparohon ini o matapos sa matuyaw ini. Ni Senate President Sherwin Gatchalian, particularmente ang 7.177 na kada duwang petrolyo o kada duwang proyekto, ang kagadudang proyekto, sigun kay Gatchalian, na kapag nakakantila din 251 billion pesos ang nasete niya sa proyekto na planong i-implementar kan Department of Public Works and Highways sa Consaina. Kadaklandig di ang mga flood control projects sa kasabay kay ni sinabi pa ni Gatchalian na maigot mangay na ririto ko hon kan sa Senado ang mga proposed budget kan lambang departamento para sa 2027 proposed national budget.

Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal, apektado ang Pilipinas sa alangkaw na interest rate ay pinapautob kan Estados Unidos. Inimis mang laging payag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Dayang sinabi nila kulang mga negosyante ang nag-agrangay. Dalaman kan alangkaw na interest ay pinapautob kan Estados Unidos. Parantay 5 minutos na makalisa na 5 ng pag-aagat, tinugutan ka ng impeachment court at si Anti-Money Laundering Counsel, Secretary at Executive Director Jonel Buenaventura para magtisigo sa impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte sa pinagsasabing tagong yaman kaini. Sinayuman kan korte ang motion na kandepesa na Leon si Buenaventura bilang saksi. Sugun kay Presiding Officer Francis Jesus Cordero, Dayman mamaprotektaan manggare kaini ang mga record kan Vice Presidente. Kasabay kaini dayman nakalusot sa kaputan kan depensa ang pamayo kan Amlaka, particularmente ni Attorney Bin Luan na alos kaini nangapa sa paghimbag ang nasabi ng representative kan Amlak na pinag-imbitaran kan prosecution para saro sa mga naging testigo.

0: Barita sa 6 minuto sa makalisan na 5 din pagkagagunyan sa ultimong detalyes kan mga barita sa Lado Nasional. Komisyon ni Senador Pampilio Lacson mga ebidensyang pinaasin mga probatiba value na ipigpresentar ni dating Senador Antonio Trillanes particularmente ang pagamit kay Nikan na prosecution purposes. Sigon kay Lacson, dahil magkakanigong kribilidad at dahil magkakanigong ebidensya ang nasabi ng mga supporting papers sa pagpapailing ni Trillanes. Magigiramduman na maabot ko taanang magtestigo ka ni Trillanes sa impeachment trial kontra kay Vice Presidente. Alagad ipinaglaglag ini kang prosecution as in pinag-question ni Presiding Judge Senador Chisis Escudero. Irak man si Trillanes, ngawa-ngawa digdig, ngawa-ngawa duman. Yan naman kita mong nagpapatol, tapos mga kandidato pa ng Vice Presidente kang Pilipinas. Ngunyan sa detalis naman kan mga barita sa Lado Nasyo o sa Lado ni International.
1: Lado Barreta Express. Mga barita sa ibang nasyon. International News.
0: Sa detalis na kan mga barita sa Lado International, nakanda ni Iran sa oras na magpalpakan pinagbubusan na peace deal sa Estados Unidos. Inimismang naging payag ni Iranian Foreign Minister Abbas Agochi. Sayang sinabi ni Anda Sinda sa anong manaliwot na pag-atake kan Estados Unidos. Oras na din magtarimpan ni pinagbubusan na peace deal. Magigarom doon manainot ko taan pinagpurponira kan nasyon kan Iran. Ang pagkakaigwan ng peace deal sa Estados Unidos para matapos ang kararibukan entry kan Estados Unidos, Iran, asin man kan Israel.
1: Lago Barreta Express. Barretang Sports. Sports News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa Lado ng Karawat in awanin doon kan Philippine Olympics Committee or POC na paamot na naging mariang performance kan mga atletang Pinoy sa katatapos masal ng Asian Games. Sigon kay POC Chairman Abraham Bimbol Tolentino, nagmasyanin huli na naging mariang performance kan Pilipinas pagkabusa na sabi ng competition. Nasabay kay ni sinabi pa ni Tolentino na pinaganda na malindaan masunod na kawat kan Pilipinas sa masaro na LA Olympics sa 2028. Good morning, Mantabi, kay Erwin Monsalve dyan sa Barangay Malabog, Kandaraga. And good morning, Mantabi, kay Ricky Libres Lamirio.
1: Lago Barreta Express. Barretang

0: Ngunyan sa detalis na kang mga balita, sarado rin showbiz, hindi nagdala na sana o inaget na sana sa pagiging playmate ni Dino Estrillo. Ang tensyon interest sa indang ama, interest sa sayang dating interest sa ama, kanaki ni General Mercado na si Patrick Garcia. Sigun sa naging payag ni Dino Estrillo, amo mo niya makipagplastika na sa nasabi ng isyo manalungod sa pagkataon ng suporta ni Patrick Garcia. Nasayang akin na si Jeneline Mercado. Kasabay kay ni sinabi pa ni Dino Estrillo na kung gustong suportaran ni Patrick Garcia ang sayang akin sa agom kan na sa agom ni Dino Estrillo. Kinakay po nagyo na sila sa boat ini sa showdown na para dahil na si Dama kaigwapan niyang problema. Yan mga tugangan ka, tilik po ng detalis kan mga pagbabarita. Ngunyan pong aldaunin Martes, pita siyatek o pita sa isa, kan bulan Oktobre 2020 sa isa. Saliwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa sin sa pagbabarita. Sa lawasan si Manoy Alan Lopez sa ito no. Maymay Cubillas, ang taga sa Legazpi. Sa mga nag-text sa like sa Facebook, salamat po ng tabi ng Marhaya. Sa lado technical si Mario Ryan Salcedo naman sa tower si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon na. Ang barangay pigtatabangan de pigtatabangan. Adios, maray na aga, Bicolanya. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Oragon.
2: Basta Bicolano, Oragon.
1: Basta Bicolano, Oragon.
3: Basta Bicolano, Oragon.
4: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Hello madam, good morning. Ano pangalan mo? Ang analysis ko para sa inda, puro file ang lang ito. Nagigit po ako, natutuloy po yung menstruation ko. Mga ilang buwan, mga 2-4, dalawang buwan ka ng nag-aaring, nag-aaring ito. Ano ang findings mo po? May mayroma daw po ako. So, binigyan ka ng pampatigo. Opo, nag-stack na po. Kanamunan ka naman din ng mens. Dalawa po. Then nagduman ka sa kuya. Opo, nung pumunta pa po dito, binigyan po ako ng mga supplement. Tapos po, nag-normal na po yung menstruation. Sa isang buwan, ilang beses ka na naman. Isa po, tapos normal na. 10 days na kasi sa hindi naman ma. Hindi na po. Ngayon, okay ka na. Wala na problema. Wala na po.
8: Ang Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mall Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.

0: Kalangay na anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Miss Wanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tito Marisel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Miss Wanga Center.
1: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement noong December ng 3 buwan na at nanggamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Dati, nagpapalpikate po ako pero ngayon hindi na. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at inananyahan po ang mga taong di gumagaling sa kanilang sakit. Punta kayo sa Nins Wellness Center, baka dito malunasan ang iyong sakit at salamat sa Panginoon.
3: Ito po sila yung gagawin na pag-aadaraga. Sa kurating ng matian, sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam kawan na ako, ang blood sugar ko, mataas, ngayon, nagbakal po ako ng kape. Sa rumbas pa lang na undos ko, namuti ko sa rahayang, kaya ngayon, nagbigyan ko, ito nagpa-check up na ako dago. Nagbigyan na kami, bumakal kami ng kape. Ngayon, nagkaarugan ko sa kuya na nabinipisyuan kang kape ni Mamin. Sige, salamat po.
4: Ako po si Yubi Baranda, taga dito na ulang ay may pigmate ako sa kuyang heart na may apat na parang yung dalawa na pirana, yung dalawa raw ay matigas. Ngayon, matagal lang mag-take ng medicine, parang mayroon pang palpitate na namamati. Nag-take ako dito sa Nins Wellness Center. Two months pala, nakamati na ka para haya. Thank you Lord na ganito na, na hindi na ako inaatake na para kumikiro minsan ng mga ilang minutes, pero mahirap kasi puso ito. Ngayon, salamat at tapusin ko ang format na binigay sa akin ng Doc na wellness na tapusin ko talaga. Salamat po.
0: Welcome to the sa ating session today. Bago tayo mag-dive sa deep technical data, heto mo lang isang riddle para sa matalas ng isipan. Ako yung spectrum na walang kulay, madalas ay tahimik para ang utak ay laging bukay. Mahirap ba sa yung aking social cues para sa pattern recognition? Ako ang laging muse. Ano ako? Tama. Ang topic natin ngayon ay Autism Spectrum Disorder, ASD. Pero dito sa ating programa, hindi tayo basta-basta susunod sa mainstream narrative. Gagamit tayong diagnostic lens para i-audit ang system na ito. Stand tall, see the flag, ito na. Huwag tayong maging helpless sa harap ng misinformation. Alam mo ba yung anak na ang term na autism ay galing sa Greek word na autism meaning self? Noong 1911, ginamit ni Eugene Bleuler para i-describe ang withdrawal social life. Pero noong 1930s na yung talaga nagkaroon ng distinction laban kay Leo Kenneth at Hans Asperger. Dating sa hindi ito ay psychological disorder dahil sa bad parenting. So kung natin garbage collection dapat niyan, sa utak natin kasi, she designs lang yan. Sa biochemical level, ang ASD ay isang neurodevelopmental disorder. May involve dito ng synaptic pruning failure. Sa normal na utak, tinatanggal ng system ng extra connections para maging efficient ang data processing. Pero sa ASD, parang overloaded ang hardware. Sobrang daming synapses, kaya ang result ay sensory overload. May role din ang gut-brain axis. Kapag ang microdiversity sa gut ay compromised, apektado ang neurotransmitters tulad ng serotonin at GABA. Diyan pa po sa rang avoid anti-nutrients commandment natin. Kapag tuloy ng sig-all sa leptins and diet, magkakaroon systemic inflammation na umaabot hanggang sa blood-brain barrier. Huwag tayong naniniwala sa sabi-sabi lang. Dapat empirical data tayo. Ang ASD ay dapat linear. Ito ay isang complex system architecture. Pati natin ka sa early at late stages para sa iyong audit. Early symptoms or infancy to toddlerhood. Sa stage na ito, ang signs ay madalas ng neurological lag. 1. Impaired social reciprocity. Ito yung walang joint attention. Halimbawa, hindi tumitingin ang bata sa tinuturo mo. Walang eye contact na consistent. Sa system audit, failure ito sa social feedback loop. 2. Language delay. hindi lang ito basta hindi pagsasalita. Kasama rito ang ekolonya o pag-uulit ng words ng walang context. Parang silang record looping script sa coding. 3. Repetitive motor behaviors. Yung tinatawag na stealing gaya ng hand flapping or rocking. At ang mechanism ng katawan para i-manage ang sensory processing disorder. 4. Atopical play. Imbis na gamitin ang laruan sa intended purpose, baka steal lang ang wheels ng car for hours. Focus nyo sa pulse kesa sa whole system. High fidelity auditory pattern recognition ang active dito pero low ang social application. Late symptoms for school age to adulthood. Habang lumalaki, ang symptoms ay magiging mas complex at madalas na misdiagnose bilang anxiety. 1. Executive function deficits. Hirap sila sa class switching. Kapag nabago ang routine, nagkakaroon system crash o meltdown. Important ang order and routine para sa kanila para ma-automate ang social trivia. 2. Hyperstimulancy. Sobrang galing na patterns, math or technical data. Itong high bandwidth processing capability. Mas gusto nila ang predictable system capability. The animal-based reinforcement. Local value available for you. Dito sa Albay, napakarami natin resources. Stop eating industrial sludge, processed crackers, or seed oil fried snacks. Ang low-fat ay 60% fat. Kung kakakain mo ang batang ng basura, basura ang output ang makukuha mo. Animal organs, patay or liver. Itong

0: Add Olana. Gamitin na taba ng bubble immune. Iwasan ang seed oils like canola, vegetable, or soya. Dahil ito ay high octane fuel para sa inflammation. Unsaturated fat ay kailangan para sa skeletal durability at hormone production. 2. Clinical targets and diet mapping. Gagamit tayo ng Nice Wellness protocols para i-optimize ang system maintenance. Detoxification or filtration. Gamitin ang Continuum Plus. Ang zeolite neto ay parang magnet ng niligot ng heavy metals sa system. Ang magnesium naman ay nag-relax ng hydraulic tension sa muscles at nerves. Inflammation control. Mga kayaling nana from Dalaga. Tito Maricel, ang apat ko na 4 years old na ay hindi tayo nagsasalita. Hindi pa kumain ng chichilla at uminom ng cola drinks. Minsan biglan lang nagwawala at nananakit. Failure sa nutritional input. Ang color drinks ay neurotoxins na nagtitrigger ng excitotoxicity. Ang alternative ay sanyang sensory overload dahil ang system niya ay hindi na rin na mag-filter ng stimuli.
1: Kanyang napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hatin sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
2: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8:05 p.m.
0: Ang Nins Wellness Center Pilao branch ay matatagpuan sa Maliyasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilao, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Nins Wellness Center Pidoan branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoan, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Mas sabikulado o hagon!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
7: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
6: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
7: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata, sulit sa budget, at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
6: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
8: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sarisari stores nationwide.

0: honest and reliable news, news that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragoon.
2: Exacto na 6 minutes pasado alas 6 din pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover. Boys!
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibon. Maumaw kan mga marhayan buo dadagugon. Ang sundong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katab ang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

Makatugan, Diyos Maray na aga, aldaw ni Inmartes. At sa 6. Sa bulan bukod Oktobre 2026. Oras na naman alas 6, agad alas 7, kita din pagkaagang. Ngunyan pong Martes, medyo ano, may uranon subagod dyan sa may sirangan na parte. Marisa nagday ko inabot. Ah. Pakanya ako abutong kita, bata nagamotor sa nagita. Maray na aga sa mga nakantabay na naman tabi sa mga oras sa ini sa programa. Kumustaan sa tuyang magdamlag, maray, maraot o ano... Permisa ng maray, ano, tawag ka rin marauton man na magsabing maraot. Kaya lang minsan, iyo talaga ang totoo, maraot talaga, ano. Ah, grabe ang mga barita na naman ngunyan, ah. Hmm? Ano ang mga barita ngunyan? Sa impeachment sana, grabe ang pasabog. Milyones, bilyones na kwarta ang nagruluwas tabi sa impeachment trial kasudma. And kinumpirmar mismo sa AMLAC, digdi sa kwanta sa ano ni computer taan delayed pa, pero sa mga cellphone arreglado na, live na live na kita. Ayun, nakapaabot na nga ni Minsay si Ate Emmy sa Barangay 27 Victory Village South. Good morning tabi Ate Emmy. Ano ang mga barita tangon yan sa lokal, mga tugang? Dating Kapitan Alwin Nimo, kananislag Daragalbay, formalmente nang ipinagsangat ang kaso kontra sa gobernador, kay Governor Nair, at saka Congressman Caloy Loria, kan 2nd District, nako. Yun ang bigasabit ang change is coming.

Salado Local Park, Aloy Baldo, Liga President, kan mga alkalde sa Albay, grabe na ang hugup-hugup. Bako ka sa natabi, Yurmi, ang grabe ang hugup-hugup. Gabus kita. Ako, saro na dyan. Digdi sa Aleko, mga tugang, nakatalaan po na magharampangan da sa aga, Pitsa 7, ugaring dayta sa naram kung sa ina lugar daw, anong oras. Ta gustong ipapod mga tugang tabi ininganing Aleko, ta gustong maaramang kan mga alkalde kan Albay, no ari na ngayon matatapos, resimana na sa ng brown out. Correct! Sa laog pati inin si mana, tulo apat na bisis, ha? And brown out. Taduman nga ni Sarong, ha? Ta ngunyan nga ni, magayon ko ta magpadagos na maghiling sa impeachment naman, kundi brown out na naman tabi, schedule brown out na naman, kaya wala itang mga ginibu. Mag-kab-kab na sana naman kita. Kaya sabi kan alkalde, kan kamalig, na iyo po ang presidente, kan liga, kan mga kapitan, kapitan na pati, alkalde. Mayor's League ba ya? Kan Albay, na papaapod ang Aleko, tanganig hagada ng paliwanag. Anong sistema nindo? Anong plano nindo? No arin ang plano nindo na matapos na ang brownout? Diyos ko po. Ano nga ang brownout na ini until the end of the world na? Dahil ng katapusi. Yan. Gabos talaga kita. Gusto tang maaraman yan. Ano ang rason? At saka ang importante digdi kung may timeline. Yung bagay sa biga para sa abita na dapat pag-arog ka yan, kasabay ko ta sa notice ninda dyan na ngaya schedule brownout, dapat may kasabay sinda dyan naka-attach na status. O ni po ang status ka yan. Uni, ang target date kaya na matapos yan, uni man. Di, at least medyo nakakaisip-isip kita ng madali na tsaga-tsagaan tayo na magtius-tius na kita. Bakong araw ka ninyo niya na presente, blanco kita, puro sa lang rasong kanaliko, iray. Sampalingon mi ka mukhang pusting inda, minda sana. Ano daw kung isampaling taan mga pusti dyan inda, ano? Rin matindi man hindi masamuko na talaga naliko. Yan ha, sige, ta maray ini tabi, ta bakusa na kabong mga alkalde kan Albay, kundi kami mismo mga konsumidores, grabe na ang konsumisyon mi talaga. Ako nga ni Arus, pigya abo tamang kutang diskutero na naliko, kundi talagang dahi tamali kaya na grabe ng perwisyo. Aros gabos na pipirwisyo na. Iba ko nang basta sana sa tuyang aral daw na gibo-gibo dyan o mga kay puantang kuryente sa aro, gabos na baga. At yan, tabasaon ko surat kan alkalde kan kamalig dyan sa issue na yan. Idagdag ko palang duman sa issue sa pagsangat na ning kaso sa ombudsman ni Alwin Nimo. Nadangog ko kasun ma interview ni Pading Adrian ki Cap Nimo. Sabi niya, pighapot kung ano man nga yatabi Cap, so nabigwa ka na ngayon na resibi o na-informara na may kaso ka man ngayon na pigsaangat sa imo ngayon ni Governor, so ano na, cyber libel. Ay, ako ngayon barita, ako ngayon tabi, pade, ay pad, sabi si pad sana po niya ki Pading Adrian. Ang barita ko ngayon tabi, mga pads. Ay, man nga yata, nag-inhibit nga sa mga piskal nga dyan sa daraga. Ay, sa daraga sa Ligaspe. harabo gayon sa mga piskal na din na nag-inhibit. Paano daw yan? Tarong kaya ano. Kaya ang barita ko nga, pads, gari nga pigdara sa kamsur, so kaso kaya hindi ko nga aram kung ano na. Ano na yun talaga, ano? Kung arog man agad kaya na, nag-inhibit na kung kita, naiintriga kita, na garin ako curious load kitang maray, kung arog man agad kayan, sabi ni Nimo ha, sa interview ni Adrian, na sa iyadang na ako ang impormasyon nga ni, nag-irinhibit, so mga piskal di Salbay, sa Ligaspe, baya? Inda ko na nung rason, basta iyan, nag-irinhibit da, kaya garoon dangog niya da, na garoon din naraduman sa kamsurso kaso, pangyayari.

0: sa impeachment, nako, grabing pasabog sa impeachment. So mga pigtaram ni Antonio Trillanes, dating senador, harus napatunayan na duman sa testimonya, testigo na si taga AMLAC. Ah, ini pong si AMLAC Director Ronel Buenaventura. Kaya ano masasabi ka ini? Kaya siguro dahil nakakasuan si Trillanes kan mga Duterte ta lalong madududuk sinda pag kinasuan ninda si Trillanes, lalong madududuk sinda ta ang mga ebidensya ni Trillanes talagang panrimati. Yan, takay tu pa baga, maski kay tu pa dai man nanda talaga nakakasuan si Trillanes. Yung ani yan ang nakulang hapot yan eh. Kun napigil sabihin na nagbabalo-bagi man sana si Trillanes. Una ta tanay no kinasuhan kay tu pa. Tapos sabi da kan so abogado man ngunyan so spokesperson kan vice president si Panilo so aki man ni saro man na gariman may kuan man ito may inda kun ano man ang kuan kayto. Bala na kamo. Bata ka babae ta man to tataganaga man bagito Bicolano man ko ta ugaring kunding inda man. Ha? Ang sabi naman da kan so spokesperson kan vice presidente. Ha? Iyan da ang ngunyan na panahon ni ano ni ni BBM. Ailing mo na eh. Katuntuan mang gansaro man eh. Yan nata kahit po pa baga. O, oh, kan panahon na presidente pa si Digong, natatanayin daw kinasuhan, aber. Yan ang hapot niya to. Ang tapigang rasuna naman, ta ngunyan man sa nadaya na arugenta sa panahon da ni presidente Marcos. Ah, niya kan panahon pa baga ni presidente Digong, iyon na arug na kan si Trillanes, natatanayin daw kinasuhan. Yo, yan ang hapot, nata. O, sige na, barita muna kita.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Diyos maray na agaw, yan ang headline. Kan mga barreta edot sa lokal, 30.8 million na ayuda na iwaras na kan DSWD sa mga apektado kan dengue. Alwin Imo, nagsangat na nin reklamo o kaso sa ombudsman kontra kay Gobernador Rosal, Congressman Caloy Loria kan 2nd District Albay. Barreta Nasyonal, Department of Agriculture, inasigura na may bastante ng supply din paro yung sinibapang mga agri-products katakot sa El Nino. Barreta ta sa luwas kang Pilipinas, duha ka tao nawawara sa naglaob na fishing boat duman sa Jeju Island sa South Korea. Local News. Diyos maray na aga, ako po ang senong magiging tagapagbarreta Marilito Sanchez, diretso na sa detalye kan mga barreta sa lokal. Uminabot na sa kantidad 30,874,600 pesos. Ang total na financial assistance na naiwaras na kan DSWD sa 3,203 dengue patients asin sa mga pamilya na nagadanaan sa bilog na rehiyon Bicol basihan sa datos sagot September 30 tangonya na taon. Epigwaras ang nasambit ng tabang sa paagikan AX program. Tracing mga crisis intervention section satellite offices sa kapitong malasakit centers tangaring na makatabang sa mga medical expenses asin iba pang mga pangangaipo kan mga naapektaran huli kan dengue. Formal naman ang nagsangat ni kaso kriminal sa ka-administratibo sa ombudsman. Ang dating barangay captain kan barangay Anislag dyan sa daraga Alwin Nimo. Kontra yan sa Gobernador Canalbay, Gobernador Noel Rosal. Congressman Representative Carlos Loria, 2nd District. Asin iba pang mga pribadong persona, katagod kan subot Weteng. Saka STL Payola Scheme. Kasabay sa mga reklamo ang subot pagbalgar sa mga lay kontra sa illegal na sugal. Direct and indirect bribery. Siringman Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Segon kay Nimo, igwasya ni mga dokumentos saka recorded conversations na subot magsiserbing ebidensya. Mientras pigpapahimutikan man kan lado ni Gobernador Rosal ang mga aligasyon na pigdadaklag sa iya, asing sinabing handa siya na atubangon ang proseso legal. Dahil pa managpalawas din payag si Loria. Yung ani, puon kan magputok ang isong ini sa gudgo niyan. Si Linsyong Mare, si ano ah, Kung Kaloy ah. Anyari Kung Kaloy tabi, sir. Dahil pa managpapalawas nin ano pa man na mga reaksyon kung ano pa. Mientras mayo pa man na opisyal na kasimbagan na iba pang mga respondents sa kaso na pinagsangat sa Senda. Mientras tanto mga dugang, sa iba niya itong mga bareta muna. Tumanda muna kita sa linya ni Your Honor, may pag-asa na ang barangay Anislag ang magkaigwaman ng tubig. Natada yung tubig dyan sa Anislag, Your Honor. Di ba nun siristima dyan, pagkarigos, paglaba, paginom, ano na. Your Honor, pasok.
2: Urago Lahe, Reward.
3: May pag-asa na ang barangay Anislag na magkakaigwaman ng tubig. Ngayon pinahayag ni Alcalde Vic Perete na kung sa iniguanin bagong concessioner digdi sa Banuan Daraga. Susog kay Perete saro sa pinagtawanin lugar ang barangay Anislag na kung sa iniguanin source na tubig na kung sa iniwini ang pinaglalauman na mangyari na magkaiguanin tubig na bastante sa barangay Anislag digdi sa Banuan Nindaraga. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, mga tukoy ni po si Joey Bulsar sa Abasa Bicolano, Oragon.
2: Oragon Lahe, Reward!
0: Sige, kumbaga magkaiguanan ng tubig, di sige, maringani.
1: Buena Mado, Barreta! Mga Barreta ng lugar!
0: Balik kita sa iba pang mga Barreta lokal, isinagibo ka na ko Bicol Partilist ang Karahayan Drive Upland sa Kalinigan na sinutresyon sa Nagkapirag Eskwilahan sa Albay. Na may obeto na mamantinir ang Kalinigan sinmaray na salud sa mga kakian. O minabot sa 60 o kaya sa 60 daycare as in man kindergarten students. Natawanan nin Tinapay sa Kasabon gikan sa Clean the World sa ka Children's International Philippines Inc. Kasabay man sa programa na aktwal na pagpapailing kan tama na paghugas nin kamot sa mga kakian bago sinda magkakaandangaring maging malinig ang sendang lawas. Pagigibo man kan AKB ang nasambit na aktividad maging sa iba pang mga probinsya sa bilog na Kabikulan. Dagdag pa niya itong mga report sa lawas. Tabang kita kay Linsel. Mga paratukdo kandi Pedli Gaspi nagtiripon para sa World Teachers Day. Kabe daw, ati Nalin, pasok.
2: Urago Lahe, Reward!
4: Nagtiripon kasuod mang hapon sa ibalong Centrum for Recreation ang mga paratukdo gikan sa 10 distrito kan Department of Education Schools Division Office of Legazpi nga niya isilibrar ang World Teachers Day. Tampok sa selebrasyon ang pagbisto asin pagtaong importansya sa mahalagang ambag kan mga paratukdo sa edukasyon. Tinawan doon ang sendang papel sa pagpapabaskog kan karaman, abilidad asin futuro kan mga kaakian. Obheto man kan selebrasyon na bistuhon asin pasalamatan ang dedikasyon asin serbisyo kan mga paratukdo sa sendang mga estudyantes. Para sa dugang na informasyon, ako po sa Annalyn Silada, Basta Bicolano, Oragon.
2: Oragon Lahe, Reward!
0: Salamat, Linsel, sa dagdag man na Barreta Lokal.
2: Buena Mado, Barreta! Mga Barreta ng lugar. Local News.
0: Senospinder, Legazpi City Mayor, isa mismo ilang klase, tagarig tawandalan celebrasyon sa World Teachers Day kasunma. Ilawanin pagrekonosir sa kapagtaoning importansya sa mga teachers sa sendang dakul na mga ambag asin sakripisyo sa lado kan edukasyon. Sekon sa alkalde, nakikisumaro ang LGU sa pagtaonin programa para sa mga paratukdo bilang pagrekonosir sa sendang aral daw na serbisyo. Giribon celebrasyon sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR, kasudmang pagkahapon. Daing patod na mga bareta sa luwas, dumanggita kay Ati Maymay. College student arrestado man sa Vibas Operation naman sa Katanduanes. Ati Maymay, go!
2: Urago Lahe, Reward!
5: Pasak sa kulungan ang sarumbat sa is-anyos na college student na street level individual na makalihis ining maarestara sa sinigibong bayabas operasyon sa barangay San Isidro Village, Verac, Katandoan, si Kasulma. Pinanginawatan na kan personahe kan Verac Municipal Police Station ang matrayumpong operasyon kasabay kan Katandoan sa Provincial Intelligence Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit, as in Philippine Drug Enforcement Agency. Narecover kan ang mga otoridad na suspechado ang tulong pedaso ng hits held transparent plastic sachet na may lamanin na magtutubudan ng shabu. At para pa sa illegal na droga na kumpiskapaan ang sarong 500 peso bill na ginamit ng bayabas money, 11 pedaso ng 500 peso bill as in sarong unit ng electronic bike. Nasa kusuliya na ng Verac MPS ang suspechado na mahampang sa kasong pagbalgar sa Section 5 as in 11 kung Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugo ng Baratang Lokal, Maymay Cubillas, Basta Bicolano. Uragon!
2: Uragon Live! Report!
0: Balikan tana ni Bapa ang mga nagkakalagang Bareta Lokal, Plano ka National Housing Authority na bawiyon ang pirang housing units dyan sa Kennedy Village sa Barangay Mauraro, Ginabatan, Albay. Nainikot ay tinaaw sa mga pamilya na nawaran ni Nistara nulian sa Bagyong Rimingue kantaon 2006. Sigon sa NHA, pwede sir bawiyon ang mga unit na ini kung mapatunayan na dahil maninipigistaran kan mga beneficiaryo kaya na ipabakal na posible sa ibang mga persona. Katagod sa kasunduan sa mga nagresibi ni housing unit. Sinabi man ni Ginabatan Mayor Ann Gemma Onhoko na makikipagkoordinaran lokal na gobyerno sa NHA, nakarigyan masimbagan ng nasambing sitwasyon na sinmatabangan ng mga pamilya na mas labing nangangaipon nin mga harong. Paglalauman ay tataon mga mababawi na housing unit sa mga pamilya na pig-ibakwar gikan sa daga na pagsaliri kan Bicol University dyan sa Barangay Mauraro. Asin na temporaryo man na nag-istar sakop kan Mauraro Community College. Antras tanto, nag-aagad man in asistensya ang Daraga National High School sa lokal na gobyerno. Nag-arig daw makakuaman in lote na pwedeng pa-construir o ipa-construir nin panibagong classroom sa para senior high school. Segun kay Mayor Vic Perete, padagos na nag lulobo ang populasyon o kaya ang populasyon kan mga estudyante sa nasambit na eskwelahan. Ulit tabako sa nadaang mga taga-Daraga kundi maging sa mga pagtaraid pang mga lugar barangay digdi sa Legazpi. Andiyan naman nag-enroll as in nagkaklase. Dinagdag pa kan alkalde na sindaan mahanap nin solusyon hulita ang Daraga National High School ang konsideradong saro sa may maray na kalidad kan edukasyon na pinag-opresir sa mga estudyantes kini.
2: Buena mano, barreta! Mga barretang lugar, local news.
0: Dagdag pa mga barreta lokal, aramunta muna ang Ronda Provincia na mga darakulang barreta sa bilog na Kabikulan. Balikan taan linya ni News Director Annalyn Celada sa Ronda Provincia.
6: Piglinaw kan Philippine Statistics Authority Camarines Sur na may usa sa indang ahensya ang listahan kan mga kasabay sa Group 2 kan Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport to Uplift Programa. Ini ang kasimbagan kan PSA matapos magdulok sa indang ahensya ang pirang individual nga ni aramon kung kasabay sinda sa mga ma-recibin in 2,000 na pesos na ayuda hasta sa bulan ni Disyembre. Ipigduon kang PSA Kamarinesu na bakosinda ang may kapot ka nasabing listahan kan mga beneficiaryo. Yan, tas tanto naging matrayumpo ang isinagibong si Ramsor Sogon na ginibo ka sa Udma, Oktubre 5, alas 10 din aga bilang parte kan Kasanggayaan Festival 2026. Tampok digdian mga pagkakan asin lokal na produkto gikan sa 14 munisipalidad asin sa mong syudad kan probinsya. Yan, tas nagigibuan ang Kasanggayaan Festival 2026 poon sa Oktubre 12 hasta sa Petsa 18. Mantang ministro ang DLG, Provincial Office of Katanduan, bilang saro sa mga nagpakakuan ng Silver God o Gender and Development Seal Award kan Department of the Interior and Local Government Bicol, Huli sa mga paghihinguwa kaini sa pagbubuhos Vulcan God as in a gender responsive governance act. Ginawad ang pagbisto sa isang nagibong day LGB called Gender and Development Seal Awarding Ceremony na may obhetong bistuan ang mga provincial offices na padagos na nagkukontribuir ng mga prinsipyo sa inisyatiba kangaad sa indang mga programa, proseso asin na workplace practices kasabay ang DALG Katanduan sa tulong provincial offices na tinawanin Silver God Seal kasabay ang DALG Provincial Office of Albay asin man ang DALG Provincial Office of Camarines Sur. Ako po sa Annalyn Slat, 97.7 Radyo Oragon para sa Randa Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
0: Oras naman na mga tugang, Philippine Standard Time, 31 minutos na makalisa la 6:09 pagkaga.
7: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
2: Buena Mano, Barreta! Mga Barreta sa Laugang Nasyon. National News.
0: Diretso sa mga Barreta, ngunyan sa Danakulang Barreta Nasyonal, pigasigurar kang Department of Agriculture na iguda po kita nin bastanteng supply nin bagas. Sagod iba pang mga agricultural products, sagod sa matapos ang El Nino o kaya Super El Nino sa masunod na taon. Talaga, very good. Sagun po yan kay Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na huli sa phenomenon na ini, piglalauman ng mawaoran ni nasta 700,000 metric tons ni Paroy Anasyon ang nagpapadagos man ng local production sa pagika National Food Authority asin dagos-dagos pa man ang sendaman ng pagbakal ni mga Paroy sa mga parauma. Kailaman importansya kan opisyal na kinakay po na mas dakol ang mga cold storage facilities kanasyon na ngaring duman ibugtak o kaya man sarayon ang mga nagkaarani na ng mga agricultural products. Inagyat kan Palacio Malacanang ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na magladladmanin mga record na mayo sindaning koneksyon sa China. Yan na. Nasa ambit na agyat ang nagapoon sa aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na Calle 88 Food Corporation na pigasabing kumpanya ini na pinagkukonektar kan Man Scarpio ang esposo kan Vice Presidente ang nakakuha ni 319 milyones pesos gikan sa gobyerno kan China. Maginan tapang asin man malasakit Alliance for Philippines Incorporated na Ayupuan Foundation concerning corporator si Duterte ang nakakuamanin 150 million pesos na donasyon gikan sa Chinese Embassy digdi sa Pilipinas. Pinaymutikan man ini kan kampo ni Duterte sa pagikan sa iyang tagbagtram. Nako, saruman ini. Attorney Paolo Panelo.
2: Buena Mano, Barreta! Mga Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Ilabiyog tang Barreta sa luwas sa kan nasyon. Duang persona na yuan mismong kapitan sa crew member ang napagarama na missing matapos na maglaob ang sendang fishing boat. Dumanyan sa may Jeju Island, South Korea, kasudma Oktobre 5. Manang alas 3 nin magamagahon kan makaresibi ang Jeju Regional Coast Guard nin notisya na naglaob ang Seongjin No. 7 konsain ini nasa 65 kilometros. Norte Sulnupan kan Chagui Island sa Jeju City. Sa onsing crew member kan barko, siyam na crew members, walong Indonesia na sinsarong Vietnamese, at tulos man na rescue mientras padagos pa napigahanap ang sarupang Indonesian crew member, pati man ang Koreanong kapitan kan nasambit ng fishing vessel. Nag-dispatcher naman ang Coast Guard kan Jeju ninduang helicopters asin siyam na patrol vessels para yan sa padagos na search and rescue operation sa nawawarang mga parasira. Sports Balita.
2: Buena Mano, Barreta. Barretang Sports.
0: Makasaysaya na tinapos kan Pilipinas ang 20th Asian Games duman sa Aichi, Nagoya, Japan matapos ini na makahakot man in 29 medalya gabos-gabos. Sagot sa closing kan competition kan Domingo. And ang pinakadakuldang medalya na nasungkit kang Pilipinas sa laog ninanom na dekada na puon pa kang taong 1966 na ginibo naman sa Bangkok, Thailand. Nakamit kang Pilipinas ang ika-17 na pwesto kung sa'y nakasungkit ang team kang nasyon nin apat na gold medals, siyam na silver as in 16 bronze medal.

0: Morena Mano Barreta, Barreta Artista.
1: E di kita sa chika, ngunya na pagkaagay, pinalawas na kang Department of Tourism, an official na, ano nga po kayan, theme, o kaya theme song, para sa Association of Southeast Asian Nations, ASEAN 2026, na kinanta kang P-pop group na SB19. An kanta po daan ang pamagat Together in Motion. An ginibo ni Anya Lagman. Oh, ano inikan mga lagman dyan sa First District? Batag-tabako ni. As in, inareglo ninda, o kaya pig arrange ninda Jimmy Antipoda as in Louis Campo. Yan ang mga arranger. So kanta baga pag nag-compose ka, may arranger, may lyrics, may kung ano. Kan bulan da po nin July, pinangaranan kan DOT, okay, Tourism and SB19 bilang iupan Philippine Tourism Ambassador. Mapunan 49th ASEAN Summit sa maabot na November 16 hanggang 18 na an host iupo kita na nasyon kan Republika kan Pilipinas. Sa Barreta at saludo, minabot na sa 11,965 na record na nakasok ang leptospirosis sa bilog na nasyon ngayon na taon, sigunyan sa DOH. Mas halangkaw ininin 46% kumpara sa 8,189 na kaso na na-record sa the same period kan 2025. Mas hababa ang bilang kan mga kaso kan dengue ngayon na taon. Paano kita nakabot sa dengue? Leptospirosis pa sana. Aw ni, nakapag-record man na kaya ang DOH ni 168,060 na dengue cases o kaya 30% na mas ababa kumpara sa kaparehong period kanagtalikod man na taon. Duang kaso pala nito. Nalibong kaya ko. Una ko, leptospirosis, lukso sa dengue. Iba man pala. Iguang dato sa leptospirosis, separado man so sa dengue. Ariglado. Kung sabihon, sa record kan DOH, so leptospirosis naglangkaw compared last year. Sa ibong nalado, so kaso man kan dengue nagbaba compared last year. Yun. Totoo daw ini. Sabi po sa Barreta na totoo daw ini ni Lencel, makukuha sa Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center. Dumanda po ini sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. And Mother of All Asia, Tower of Peace, na sarong dakulaon na monumento kan Birhen Maria, na ini po nagsisimbolonin pagkasararo asin katuninungan sa Asia. Ang problema ka ni Ate Lincel, ta, hindi sa Pilipinas, di nga kita nagkakasararo. Yan ang masakit din. Diyan nga sa Batangas, sige bagan iriwan. Libisti saka Rikto, marasa pa, no? O ini po, da, simbolonin pagkasararo sa katuninungan. Sana nga. Nagabot sa 98.15 meters o 322 na pie. Alangkaw, ay alangkaw talaga. As in pig construir po dahil ni kantaon pang 2014 sagot 2021 bago i-piling o kaya tinalaga kan December 7, 2021. Apoy na sabi pagiging sikat na pasyaran po ini nagsiserbi man ang Monte Maria area o kaya yan pong landmark na yan na nagsiserbi man bilang lugar nin pagpamibi, retreat and pilgrimage mientras digdi mahilingan kabilugan kan Batangas Bay maginan Verde Island Passage. Yan na tabi, mga tugang, mga kaurago naman sa tuyan tampok na mga Barreta, nagkakala kaga sa amay na pagkaga. Nagpanday kan mga Barreta ta News Director Annalyn Silada alias Lincel sa pangarap po ni SM Rod Perry. Technical side, Kuya Ryan Salcedo. Back to back sa tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako mapuan sa inong naginta kapag barata, Marilita Sanchez. Please tambay lang, relax lang kayo dyan, wag alis, magbabalik po kami.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebe ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Kasi ko ay nakakaliwan eh. Ngayon po ang kahilan sa sakoy ang aking dengue. Halos tulong alaw po ulit. Sa inyong witness, ang problema na po ako. Maringay ka na lang po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa inyong means, choose po at report. At ako lang ang mga katamang kapag-task ng papers. Dahil po ako nagbulado ang mga rin sa iya. Tinawa niyo po ako yung means, choose. At sa pagkakalimu po. Yun yung pinainig po sa akin po. Sabi niya, 3 times a day ko ang pahingin yung juice sa akin. Noon po ang gilin mo. Ang pagkain mo lang po, halos pagkaan, halataw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa akin, at pwede na kayo magliwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa lins. Gusto mong lins na rosan. Sige po dyan ang lalala. Try niyo po magani po sa iya. Ako lang po ang progreso ng mga ipasit mo ako.
6: Ang Means Nora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
7: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6.46 na ni Pagaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Ho, ho, ho, ho. Merry Christmas.
4: Yeah!

0: Merry Christmas! Sa Radyo Ragon Christmas Countdown, iwan sila kita tabi eksakto, natatada 79 days, 17 hours, 12 minutes, 50 seconds before Christmas.
1: Hidey, hidey, ho! Won't you take me there, you ladies there? Hidey, hidey, ho!
0: Kumusta, kumusta?
1: Hidey, hidey, ho!
0: Welcome, yaw na kita sa ikaduang kapitang namang programa. Diba naman kita sa good 7 o'clock, today's Tuesday. Kumusta mga teachers?
1: Holiday! What a world of fun for everyone.
0: Mga teacher ba yan o? Mga maugmaon man minsan pag-arog kayo ni tabing mga okasyon tapos na alam mo natataan sinda po ning kumbaga importansya sa mga arog kaning panahon which is siguro ang iba medyo nanineglect man ang God sa senda pong grabing trabaho no? Kundi mariray ko na nga ni ngunyan baga Kuya Ray bakong arog ka to talagang sumangak teachers kay to talagang grabe. So sa kuya nga ning amigong pulis, gari mga 3 years ago, tana-retire pa man sana siya, sabi niya, yung nga ni ngayon, ako ngayon, agum ko ngayon, teacher. Kaya lang ngayon, minsan, ako man ngayon, nauyam naman niya ako ta. Imbis na ngayon, kami naman na nasikasuhon niya, ako na agum niya, pagtaga masahihon, pagtaga hilot-hiloton, takon makulugan mga kasu-kasuan. Kaniguan man niya ako siya. Baga ngaya, an, day ka man lamang ngaya mga asikaso na tagulpi pa ngayang mga gigibun niya saro. So mga, put kayan, lesson plan, mga, kung ano-ano nga ni, nabig pa para rasikaso kan mga teacher. Kaya minsan ang mga teacher, baga day na nagkakaragum lugod, ano, Kuya Ray. Kahit to talaga baga, hindi ko lang nun yata, paliwaday ko naman nga na ako lang. Pero kahit to talaga mga teachers kahit to, mga daragang kurang na. Ah, minsan, kaya man nagiging masungit sa mga estudyante. Tapalibasa, alam mo na, dahing agum. Kaya namimisgage yung mga love life. Yee, talaga.
1: Well,
0: ah, naramduman ko kahit to, gulpi ako kahit to, naging teacher na mga daraga. Na mga angot ha ano na pud kaya nigdiso mga single ano ni na mga gurang na angot man nga pud so mga ha so mga daragang gurang ano nga pud kaya nigdi sa Legazpi angot man o basta yo yan naramduman ko kahit to. Dahil ko na sambito ng pangaran, ta bata kaapilyido ko pa ito. Masungiton ito, talaga. Na, dahil ko na agad malilingawan sa tanang buhay ko, kan nag-eskwila pa ako, high school. Siyempre, tiyos baya na pamilya. Sanggatos pa man sana kahit to ang tuition. Kalaramduman ko, ang tuition may kahit to Kuya Ryan sa high school, duman sa Camarines Sur National High School. Sanggatos per month ang tuition. So, palibasa hard life, dahil nakakabayad tulos ako ning tuition sa tamang panahon. Labag abot kan i-exam na baga, mga first periodical, second mga periodical exam. Di bago ka mag-exam, papailing mo so permit na nagbayad ka ng tuition, tapig i-issue kan treasurer sa eskwilaan. Sa katawara man ako, pag nagagad man ako, ato kipadiris niya ako, papa niya ako pang bayad tuition, ma-exam niya ako, di kung maka-exam. Ay, tabad-tabad ka nga dyan. Problema ko ngayon, mag-eskwila ka sana. O di, eskwila man sana ako. O pag-abot sa eskwilahan, tama-exam na, wala man akong permit. Sabi sa ko, kanso teacher kong daragang gurang na masungitun. Ay, silito, ika ngaya, ano ka ngaya? Taday ka ngaya nagbabayad tuition. Ika ngaya, ano, kuang ka? Ika ngaya, an may sadiri kan eskwilahan? Nailing mo na yan. Nyako, sa but-but, sa nangunyan na panahon, nyako, grabe, nakulao na insulto ito, baga, no? Taramang kang araw ka yan, ano ka, taday ka nagbabayad tuition, sa diri manis ko lang, taday ka nagbabayad tuition. O, kundi, ano manan, alangan man makipag-discuster ka, discussion ka sa maestra mo. Kaya yan, mga araw kaya na mga experience ako kan nag-ireskwila pa, medyo day ko ma... Dahil ko po mawara sa diri ko ang mga arog kayo na pangyari. Although, saludo ako sa mga teachers. Ta, sabi ta nga ni Kuya niyan eh. kay puan ang dedikasyon dyan sa trabaho. Kung bako mo talagang dedikado ka dyan sa trabaho ngayon, masakit. Lalo na kung mapamilya ka na. Yun na, pag-istorya ko na so amigo kong pulis, na pati so pag-uli na sa nasarong, imbis na hilot-hiloton man siya lamang, dahil na data, pigasikaso pa, so sa eskwilaan pa. Kaya pati ang pag labing-labing, mura na. You don't fit. Ah, sige, sa mga teachers, giraray tabi, kami ang pagsaludo mi sa endo, sa mga dakula na naging kontribusyon nindo sa lambang syudadanong Pilipino sa paghubog sa enda, pagdisiplina na magdakula asin magkaisip asin maging sarong responsable na tultol na syudadano kan Pilipinas. Me, salamat sa sendo pong serbisyo sa Sabuya. Sige, digdi kita sa mga tema tango niya na pagkaaga mga tugang. Tanda lang ko lang, tawantan doon po ining issue sa Aleco. Ta sabi ko nga ni kasubago, bako sa na po siguro ako, bako sa nagayud kamo, bako sa nagayud kita na mga member, simpleng member consumers. And sa kasong ini, sa momentong ini mga tugang, mismo na ang grupo, ang mga alkaldi niya to, na iyon na po ang masagibok ang magkakanigong pag-diskuter sa isyong ini. Nabaad lamang kung makasilag kita ning maray-ray na development digdi, may kinaraman ini mga tugang sa dainang hutahot na kaba brown out na digdi sa Albay. Sa Resimana, tulong bisis, apat na bisis. Oh, diyan sa nasa lugar may nasakop kan Washington Feeder 2, Perming Mainuti. Oh, ngunyan nga ni brown out na naman duman. Ngunyan na 6 and 9 na naman. And brown out duman sa sakop sa Samuya. Kuha naman, October 6 and 9 na naman ang schedule naman ninda. Maghapo na naman. Kaya sabi kan presidente, kan liga, kan mga alkalde, tadig di Salbay, igwas siya tabi ning pigpost. Sabi niya, mga alkalde ning Albay, ipalapag ang Aleco para masolusyonan na ang Surusima ng brownout. Bilang presidente, sabi ni Mayor Caloy Baldo kan Kamaligha, siya po ang presidente kan League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter. Ipangal tapo ang Aleco sa sakton na meeting kay ba ang mga alkalde sa Albay sa October 7, tangarig direktang maaraman ta kung uno na talaga ang mga daylan san Surusima ng brownout. Uno na ang mga gigibong solusyon, kina uno ang konkretong plano, kina timeline ninda para mapakaskas pa ang serbisyo, kina matapos na yading halos tulong beses ang sima ng brownout. Correct? Nasabutan ta po na ayo mga oras na kaypuan man talaga na putulon nga anay ang kuryente para sa pagmantiner kina iba pang technical na trabaho. Pero kaypuan man na malinaw sa sakton na mga kababayan kung uno man ang gigibong solusyon san Aleco, kina kung paano man mapapakaskas ang pag-ayos san mga problema. Ayun nga nito, dahil mo nakatapusi bagayur. Ang Surusima ng brownout bukon sa nasimpleng abala, apektado ang sakton na mga balay, negosyo, eskwilahan, opisina, health facilities, kina mang line-line pang serbisyo, lalo pangana na ayo kita pigampang na dengue outbreak, paglangkaw nin presyo nin gasolina, kina El Nino. Kaya sa meeting na yade, gusto ta ning klaradong kasimbagan, konkretong solusyon, kina makusog na promiso git sa Aleco. Oh. Bilang mga alkalde sa Albay, padagos mi, nakakarampagon ang kooperatiba, kinapadagos man na makitabangan ki Aleco, pero kay puantama na manindugan para sa mas maasahan, mas makaskas, kinamas maray na serbisyo ng kuryente para sa ton na mga kababayan. Pasensya na po sa ton na mga kababayan sa perwisyo, kinaabalang ipigadulot sa di. Padagos mi po nagigibunan sa amo na party bilang mga lider sa Dalbay, bilang mga boses sa komunidad. Hindi ta dapat ipanormal yading surusimana na sinang brownout. Kay puan taning makaskas kinasustinabling solusyon. Salamat sa pagsabot nin kinakooperasyon ninyo nga min. Yan. Yun ang surat ni Mayor Caloy Baldo kan Kamalig. Omo siya po ang presidente kan liga kan mga mayor nga ni Digdi sa Albay. Oh, aber. Ano, sailing nindo. Baad lamang mga tugang ining meeting na ini na ipapaapod kan mga alkalde, makakuha na kita ning malinaw, klarado na paliwanag kasimbagan sa Aliko. Tayo ba ang pigapot na piripir medigdi na nakikiulay kita na iuman sana. May Facebook sinda, wala naman ibang nakabugtak dyan, nakapost, pero di na silang schedule brownout, brownout, brownout, brownout, brownout, brownout, brownout, brownout, brownout. Buset! Na-brownout yun eh. Pagkatapos, andaylan, pirming irahay, irahay, irahay, irahay, irahay, irahay, irahay, irahay, irahay! Daing katapusing irahay. Anapot, no arin matatapos yan. Aliko. Diyos ko po ka mo. Kaya sabi ko baga, ang riparo ta, iuman sana yaong ka mo dyan sa FB, tabo manino magpakomentaryo dyan. Dahil magang comment dyan, taan comment dyan, sigurado puro muda nga ni Senda. Oh, nasusupog na palang ka muna. Lubos-lubuso na nindo, mapos man sa nakamuning brownout, isabihon na nindo. Inipong areyang ini, tapirming brownout ini, tauya ang pigigibo dyan. Kaya haloy-haloy, sir Simana, tulong, bisis, apat na bisis na brownout, uni po ang pigigibo dyan, ini, uni, uni, uni. Dahil man kaya nindo pigbubugtak dyan, kaya kami blankuan utak mi, kaya kamo namumuda, kamo may pagkukulang dahil nindupig papaliwanag kaya, libre ba ka dyan sa FB? Dahil nata, may bayad dyan na magpost kamo, mapaliwanag kamo. Dahil mambagang bayan, natatabo nyo ipaliwanag. Ibugtak man nindo dyan sa timeline. Iyon baga sabi sabi ta timeline. Kung baga pigiirahay, sige. Dahil man kami minakakontra kayan kung pigiirahay para sa karahayan. Pagkatarapos na nairakay na yan. Bako, dahil man kita nagakontra, kundi nakakariparo man sana kami, natatapirmi na sana na dahil katapusing irahay. No arin yan matatapos. Iyo ba gamping para sa abita digdi? O, kaya nindong gibu niyan o dahi? Simple yun man sana baga. Natataday nindo ipaliwanag sa mga konsumidor nindo. Kaya kamu pirming pigmumuruda dyan, nabuo na nindo magpa-comment sa FB. Ta, puro muda nga nyan, inaabot nindo dyan. Nya kasi nakasala na pigmumuda kamu dyan, sendo man sana. Tabako kamong tultul magpaliwanag. Ta, kung siguro tultul kamu magpaliwanag, loko-loko man dyan ang mamuda pa sendo na, plarado ng pigpaliwanag nindo. O, oh, natatamudahong kamu dyan. Yan ang diferensya dyan eh. Dahil ang katapos eh. Sabi ko baga from time to time, on a monthly basis, on a every 15 days, kung pwede. Uni tabi, so rehabilitasyon sa Aliko, uni an status, as of, as of September 30, uni po an rehabilitation report, oh, progress report. Uni ibugtak nindo dyan. Mahiling kan mga konsumidor sa FB nindo ba kung puro na siya na brown out, brown out, brown out, brown out, brown out, brown out, brown out. Diyan siya na brown out ni. Kaya ng katapusi. Oh, aber, bako, galat pa ka muna mga alkalde. Oh, digdi man, ang agyat taman digdi, ang apelasyon taman sa mga mayor, tultoganan nindo yan. Tawa nindong ultimatum. Dahil na ka mo makuntinto dyan sa mga kung ano-ano naman na panuga. Baka atsa na naman kayan. Tuga, puro daldal man sana. Wala man mangyari. Taana nindong ultimatum. Uni. Oh, timeline. Ipresentar nindo sa mong timeline. District 1, District 2, District 3. Rehabilitation. O ngunyan, anong status ka yan? Aber, paliwanag. Yan ang dapat. Saka dapat nga ni inimbitaran dyan ng publiko eh, sa meeting na yan, tangaling maaraman, i-open sa sa tao, open forum. Kundi maraiman niya na mga mayor sa Nagayuta kung kaibahan tao, baka kung magkagurululugod. Karar, katong nangyari duman sa Isabela, Kuya Ray, ano, nagsimbagan su vice mayor sa kasukapitan. Ha? Magnanakaw! Bastos! Nag-iriwal na duman. Nag-aranapan, kwarta na naman ang pig-iriwalan duman. Araw mag sa Pilipinas, iriwal ligdi minsan, tige, puro sa nakwarta ang pig-iriwalan. Ha? National kwarta. Local kwarta. Puro kwarta ang pig-iriwalan. Mga daing supo, gano'n. Puro kwarta. Baka, kaya sabi ko baga nga ni, kung pirang populasyon kang Pilipinas, o araw ka itong sa impeachment, pirang restoryando mo na kantidad, bilyon sa pesos na, Kuya Ryan. Ha? Bilyon sa pesos. O niya ko, kung ang populasyon kang Pilipinas, 110 million Pilipinos, taan mo na sana yan, tig 2 million kada saro, o di, tranquilo baga, gabos kita milyonaryo. Ano, selling nindo? Approve! At least milyonaryo tayo, gabos. Baka o, ng mga Pilipino. Multiply mo 110 million sa tig to 2 million. O, pira yan. Kayang-kaya, bigay-riwalan nga ni milyones, bilyones de pesos. Imposible hindi matawanan ng kada Pilipino ng 2 million bawat isa. Saka, di everybody happy. Dahil nang mapila dyan, mabakal ng NEP rise sa NEP. Dahil na sigurong mga pwedeng mag intra sa tupad, poor peace, tapuro na milyonaryo eh. Aber, ano sa iling nindo? Arin ngaya ang nasyon sa Pilipinas na ang syudadano gabus milyonaryo. Aber daw, hindi Pilipinas. Sing ka na kailing. Bakusigan iriwal kan mga leader ta, sinda sinaan mga mapira, kita tios, nga nga. Sinda, limpak-limpak ang kwarta. Bagay yung manang gusto kan mga politiko talaga, pirming tiosan mga Pilipino. Tangari pag-albot kan eleksyon, masamba sa inda. Mga dahing supog talaga, no? Inda, paharam na kita sa programa, inabunta naman kita ng oras. Kan sa tuyang suway-suway, tama pa, aliko pa ako, mabayad ako sa aliko, may number na ako eh. Bad malaktawan ako. Ay na sumaos na digdig ko yaray ta barasaw ko muna ining naga FB digdig sa ayo ni pala ah maday lang acknowledge sa wala sa mga nakantabay sa tuya sa programa si Ate Emmy na inot-inot subago sa barangay 27 Victor Village Makinyana Ludovici Abilene good morning si Ate Sel Toledo morning babalbalan niya man daang pustyan sa aliko. Relax, relax, relax. Si Roderick Orbita Buban, good morning. Ali sa Barangay 3 AMs Barrio East. Good morning. Si Madam Onika Iha, good morning mantabi, Madam. Si Irene Marino, good morning. Binitayan Relocation Site. Edin Daria, good morning. Aringo Devora from Barangay 68 San Francisco, Legazpi City. Yan man si Men Alcantara, shout out man po sa mga taga-Anislag Daraga, God bless. May habol din si Ate Annalyn, ay si Ate Annalyn, si Ate Sel. Kaya daya ako ngayon, daya nasa na nag-love life. Ay daya man, kaipuan niya na Ate Sel na may love life, paano kita kayaan? Ah? Yeah. Daw, para paano, mag-love life ka ta, daya pwedeng mura. Never mind. Dapat pirmi kang may kakupo-kupo arugo niyan sabi kang pag-asa amihan na daan. Tapos nang habagat amihan na. Leticia Miliano, good morning from Purok Tres, Washington, Baskaranda. God bless si Marlene Yanson from San Andres, Santo Domingo, Albay. At saka si Ate Linda Bolaños. Abangan na po si SM Rod sa mga nagkakalakagapama ng mga Barreta Las 7. Asin mga darakulaon pang mga mainit, controversial na issue digdi sa tuya. Salado Technical, Ryan Salcedo, George Valderrama, Rain Bartolo, duman sa tower. E na po sa inong lingkod, Manilito Sanchez. Babalos!
2: Mas tabi ko lano, urago!
3: Mas tabi ko lano,
2: Basta Bicolano o Hagon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Babes, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa iyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
9: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
9: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
9: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
9: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At siyempre, ang grand prize.
9: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
9: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
9: dahil extended na.
8: Mas marami pang araw.
9: Mas marami pang entries.
8: Mas marami pang chances
9: para maging winner.
8: Tutok lang sa inyong paboritong radio station
9: sa programang Kasangga at Kalusugan
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
9: J-Mar,
8: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
10: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
11: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Mims ang isa sa nakatulong sa aking anak para umaas ang kanyang grade.

0: agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung paycheck niya from 90, bigla nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
1: Ang Main Sinula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Sinula Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: prices ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon Daraga Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
1: Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. 15 minutos na makalihis ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Urakon. Mareta, mareta, mareta, alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
2: Yanot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa lado lokal, El Nino nagdadaranin o nagdaranin pagkawarakan nagkapirang bukal dyan sa siyudad kanligaw. ₱500 milyones na pondo ipigsuestyon para man sa rehabilitasyon kan Sabu Dam dyan sa Ginubatan, Albayan. Sa mga Barreta man sa Lauca Nation Prosecution, pinagsyantong dagos ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. 50 sa 71 na-recover na bangkay sa MV June Aster na paunabistuhan na. Asin sa mga Barreta man sa luwas ka nasyon, Iran, naghahanda na kumbaga dai magtriumpo ang peace deal plan sa US. Ang detalyes taud-taud sana.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Barreta alas 7. Barreta Lokal. Local News.
2: Aldaw na po gitanin Martes, petsa sa iskan pula ni Oktubre taong 2026. Ini po ang Radyo Uragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez.

0: Kamati nanin epekto ng matinding init o kaya El Nino. Ang pirang coastal at sinaplan barangay dyan sa Ligao City. Kasabay po naman ang pagkawarakan pirang bukal sa mga kabubuldan. Sigun kay City Councilor Ted Residilla, ang chairman kan Committee on Agriculture at Committee on Environment, kan sanggunyang panglunsod, nagaandam na ang lokal na gobyerno, kan mga alternatibong solusyon oras na maubusan in supply ng tubig. Kasabay digdi ang pag-aram kan mga barangay na igupang aktibong bukal na pwede sir gibuhon na alternatibong reserba kan tubig sa Panginoonman ni Mayor Fernando Nando Gonzalez. Biyantos tanto 10,000 pesos ang marireceiving Christmas bonus kan mga paratukdo sa siyudad ni Legazpi. May pa-bonus na sa saiyang barangay si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
1: Urago Live Report.
2: Hello. Ako nag-alat naman kang pa-bonus ni SM Roda. Miyento Santo at ang mga marireceive ka mga paliligas niya sa ilang Christmas. So, noong yan nabura na Disyembre, inanaging 5 ni Mayor Mayor Isa Ismael sa ginibong press conference kasuod mo. Sayang sinabi na kung yan at ang 2,090 sa isa, 10,000 pesos na at marireceiving in bonus kan mga paratoklo at 7,000 pesos ka na kaging taon. Sinabi pa ni Ismael, hindi naman kinakay po ang magpasiling sa opisina kan City Treasurer's Office na nasabi ng mga paratokdo. Inhuli tayo marireceive ni sa pagi kan GCash siya. Siya pang sinabi na bago pa nagamot o bakan makanakaging aldaw pa, nag-ibo naman kayo magkakali kung pagi ang opisina kan City Treasurer's Office para mapadali ang pag-release ka nasabi ng kantidad na regalo kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa mga paratokdo sa pampublikong eskwelahan kan syudada. Dagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live.
0: 18 minutes o 19 minutes makalibas sa po ang gabito ng umaga. Maabot po sa 500 milyon pesos na pondo ni pinagsuwestiyon para man sa rehabilitasyon kan Sabu Dam dyan sa barangay Masarawag, Gidubatan, Albay. O beto po naman kan proyekto na makatabang sa pagsimbag sa permihan na pagbabaha sa nasabing barangay. Sigun kay DPWH Albay 3rd District Engineer Joanne Morales, parti ini kan lagdang nga nipong mapakarhay ang flood control sa nasabi ng lugar. Suspek sa paninigba sa sarong paraoma, arestado dyan sa Banuaan kan Libon, Albay. Detalyes kan beratang yan live na sa linya si Manoy Andy Madrigalejo.
1: Urago Live Report.
3: Sa paagi kang ginibong hot pursuit operation kan Libon Municipal Police Station na aresto ka sa umang October 5, 2026 ang suspek sa paninigba sa sarong paraoma. Inut ka ni ka nakaaging October 4, 2026 ang suspect na si Jess Buda ang biktima na si John Parihong nakainom ni nakakabuyong na likilo. Nagkaigwasunda ni mainitaan na diskusyonan hanggang sa matigbas kan suspect ang biktima na Parihong taga Barangay San Jose, Libon, Albay. May tama ang biktima sa tuong kamot na tulos man dinara sa RHU para sa madalian na pagtaonin medical atensyon. Mantang ang suspect dumimulag, alagad na aristo man birarayini kan mga operatiba kan Libon Municipal Police Station. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalino, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: 21 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Nagsasagibo na ng Invalidation Inspection as in panagos na nakikipag-koordinar ang DENR Environmental Management Bureau o EMB sa Tabaco City Environment and Natural Resources Office. Katagod po naman ka nasa 37 plastic bags kan infectious medical waste na nakuha sa bakanting lote sa may party kan Barangay San Ramon asin San Lorenzo, Siyudad kan Tabaco. Sigun kay DENREMB Bicol Regional Director Jerry Jeronimo Sanyez, nanusog na ni Dan pinagikanan kan mga itinapok na medical waste na sarong pribadong dialysis center sa syudad. Ano tang pinagkonfirma ni Dr. Lizelle Cuales Duncan, an officer in charge kan Tabaco City Health Office, na may laog ang mga bag ng mga nagamit ng dialysis para Fernelia. Iguaman din ako ang mga dokumento sa mga itinapok na basura na nakasurat ang pangaran kan nasabing dialysis center. Desididong i-eradicate o halion ang illegal drug sa banwaan nin Pulangi sa probinsya nin Albay. Yan pa ang mga dugang na bareta. Bitbit ni Manoy Joey Sarsha.
1: Urago Live Report.
4: Desididong i-eradicate ang illegal drug sa banwaan nin Pulangi sa probinsya Albay. Yun ang pinahayag ni Police Colonel Edgar Azotea kung sain sa banwaan nin Pulangi ang mga sibilyan mismo na ang nagsusumbong sa kapulisan na igwan ng mga drug personality digdi sa nasa mitabanuan. Dakulang pasalamat ni si Police Colonel Azotea sa araw kay nilakdang na mismo ang mga habitantes kan banuan ng Pulangi na ang nagsusumbong sa naggagamit asin nagpapabakal in illegal drug digdi sa nasa mitabanuan. Mga tugang-dugay na ito informasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Urago.
0: 24 minutes makalipas po ang 7 ng umaga. Alertado ngunyan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Piodoran Albay katakod kan posibleng epekto kan Super El Nino sa nasyon. Sigun kay P.O. Piodoran MDRRMO Head Noel Ordonia, aloy ng andam sindapon pa kan mag-anunsyan pag-asa na ma-experiensyaan inihikan kabikulang. Dakula subutan epekto kay Nisa sa Inda, huling ang mayor na hanapuhay kan sa inyong mga residentes, iyo ang pag-uuma. Albay Electric Cooperative ipapaapud kan League of Municipalities huli kan padagos na power interruption digdi sa Albay. Ay salamat. Italius kan baratang yan live na sa linya si Ate Maymay Cuevillas.
1: Urago Live Report.
5: Ipapaapod kan League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter sa pagkainot ni Kabalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. at pamayokan Albay Electric Cooperative sa aga Petrasyete ngunyan na bulan. Aagadan din konkretong paliwanag ang nasabing opisina manungod sa haros tulong beses sa sarong simana brownout sa bilog na probinsya. Tinawag doon pa kan LMP at distroso kan krisis sa kuryente sa mga negosyo, eskwelahan asin mga pasilidad. Lalo pa ini subuot ng papagabat sa sitwasyon ng mga kababayan ta na naghahapangunyan din na sitwasyon sa dengue, pagtaas din presyo kan langis asin epekto kan El Nino. Sa ginaray, nalindugan ang mga alkalde sa Albay na maservisin ng boses galing maging malhay asin makaskas, matanos asin maaasahang servisyo kan kuryente na karapat dapat para sa mga Albayano. Dugo na baratang lokal, Maymay Cuevillas, Basta Bicolano. Uragon.
1: Uragon.
0: 26 minutos na makaagi po na alas 7 ng pagkaaga. Ipigirasman ni Legazpi City Mayor Hisham Ismael ang sa iyang mensahe para sa mga partukdo sa syudad bilang parte kan selebrasyon kan World Teachers Day kasuod ma. Nagtipon-tipon ang mga partukdo gikan sa malibibang mga dispito kan Department of Education. Yan po sa ibalong Centrum for Recreation nganing iselebrar ang importanteng aldaw. Ginawan doon pa nin pagrekonosir kan alkaldi ang sakripisyo, dedikasyon asin importanteng ambang kan mga partukdo sa paghurno kan puturo kan mga estudyantes. Mga solar-powered water system sa Legazpi pinagpapakarhay tanganing padagos mapakinabangan. Urago ng Bareta ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
1: Urago Live Report.
6: Pinaga libot ana mga lugar na igwan ng solar-powered water system kana mga personalized kan City Engineering Office na igwan ng bastanting karaman manungod sinasabing pasilidad tanganin ng aramon ana mga sitwasyon kay ni Sigon kay Mayor Hisham Ismail, sobra sa 20 na mga solar powered water system ang pinaglibot ka na sabing team. Ang iba subot na pwede pang i-repair, pinagtrabaho na asin liwat na napapakinabangan. Alagad ang iba sa mga ini na may pyesa na kinakaipuan sa lidahan, kaipuan pang i-order ang pyesa ka na gobyerno lokal. Sinabi ni Mayor Hisham Ismail na saru ang solar powered water system kan Taysan Elementary School sa mga napakarhay na asin napapakinabangan na. Kung kaya ipinagpasalamat ini kana principal kanasabing eskulaan. Tinawan doon kan alkalde na mapapakarhay ang nasabing mga pasilidada kan mga personayos na nagtatrabaho kani dahil eksperyensyado ang mga ini asin aram kan mga ini kung ano ang dapat nagibuhon. Apwera na lang kan mga nakatubok sa mga lugar na nasa pribado asin habo na nga tubukan ka na may sadiri. Pinagpaliwanag kan alkalde na ang lockdown na ini parte kan preparasyon o aksyon sa posibleng epekto kan tag-init o El Nino sa mga masunod pang bulan. Dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saitono Basta Biculano, Uragon.
0: Beinti-otso minutos na magalisa ng alasyete ng pagkaaga. Duwa ang gadaan sa dengue sa siyudad man in Sorsogon. Mga dugang pang istoryang lokal dyan sa siyudad man in Sorsogon. Live na sa linya, is Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr.
1: Urago Live Report.
7: Kinagkumpirmaro Dr. Lando de Alcacan City Health Office sa duwang tao ng binumay ang buhay dahil sa dengue virus sa Sorsogon City na nagali sa mga barangay kan Kambulaga sa Nabuyog. Dahil sa padago sa pagtaas ng kaso kan dengue sa siyudad na siya may pinakalangkaw na kaso sa bilog na probinsya ng Sorsogon. Kung saan sa East District may pinakamataas na kaso ang mga barangay kan Abuyog, Bilingkahan, Marinas, Tabidan, Asin, Balogo. Mantang sa West District naman ang mga barangay kan Pangpang, Makabog, Bitano, Asin, Kambulaga ang may pinakalangkaw na kaso. Sa bagong district naman ay yung nanginginot ang Sugod, San Isidro, Balete, Barangay Poblacion, San Roque, Rawes, Asin, Barangay Buena Vista. Base naman na sa datos na kadaklanan kan pinatamaan kan virus, ang mga may edad na 5 sa 14 anyos ay lang sa nairis ang 228 na kaso, mantang ang 15 sa 29 anyos naman na may 145 na kaso ay lang hindi sa luwa kapalagikahit kan ahensya na siguro na malinig ang kapalibutan as in ahalion ang mga pwedeng pagbunayan kan mga lamok dahil na naniwala sila ng warang dengue kung wara ng lamok. Ang LDD sa Radyo Ragon 90.3 sa Subon, Dondon Arellano, Pastor Culano, Uragon.
1: Uragon Live Report.
8: Tuhod. Siko. Paimua.
9: Aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
11: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
10: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
11: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
10: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
12: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
0: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 28 minutos, alas 8 na.
9: Time Check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
15: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
0: Sa isang probinsya ng Catanduanes, pinaglansar na sa Provincial Capital Dome dyan sa Virac Catanduanes ang bagong Pilipinas Rice Distribution. As in bawat barangay makikinabang o BBM, Presidential Financial Assistance, na pinagatindiran kan mga lokal na obisyal sa sin mga kapitan. Siraron po naman kan Local Government Support Fund, nag-alukaran probinsya ni nasa 40 milyones pesos para man sa poco mas o menos 14,000 na pamilya na nakarisibin in Rice Assistance. Pero pagkaini nagpanaupanin kantidad na 63 milyones pesos hali sa Social Civic Project Fund para man sa 315 barangay kung sa inang kada barangay nakarisibin in tigdo 200,000 pesos para sa inang mga proyekto asin serbisyo. Babangaw ng 200,000 pesos na pondo sa kada barangay, 100,000 para sa administrative branch of services, asin na sa 20,000 pesos na educational assistance para sa limang presidential scholars ang kada barangay. Miyantos tanto, mas pang pinag-usog kan Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Masbate ang suporta sa Department of Health o DOH Bicol na sin gobyerno provincial kan Masbate sa pagpapautob kan Health System Resilience Project, partikular sa pag-asigurar kan legal na seguridad sa daga para man sa mga pasilidades pang salud. Sa paagi kan koordinasyon kan PENRO Masbate, Centro Mobo asin sa Nasinto, Siringman and Protected Area Management Offices kan Barangay Bungsalay Natural Park asin Tikaw Burias Park Protected Seascape, duwang special free patents ang naiproseso as in naipadala na sa Registry of Deeds. Kay Papudig Dian Provincial Hospital kan Islang Provincia as in Rural Health Unit kan Banuan Manin Kawayan. Sigun sa PENRO Masbate, importante ang pagkakaigwanin maayos na land tenure documents ganing igwanin legal na pundasyon ang pagsiservisyon in ligtas sustainable as in climate resilient na mga pasilidad pang salud sa probinsya kan Masbate. 34 minutos na makalis po ang alas 7 ng pagkaaga, opisyal lang iniluwas ang 10 bagong modernized jeepney units kang DCPC, Bapag-Transco, kanakaaging aldaw dyan sa siyudad ng Naga. Ang mga bagong sasakyan, partiman kan padago sa pagpapakarayos in pagpapagayon kan sistema ng pampublikong transportasyon sa siyudad. Ang 10 units na ini ang resultado kan Public Transport Modernization Program kan gobyerno. O beto po naman kan programang ini na may upgrade ang mga pampublikong sasakyan nganing makataonin mas marhay, ligtas asin modernong serbisyo sa mga pasahero. Miantas tanto, formal lang binuksan ang pagsiselebrar kan Co-October Festival, sirarom kan temang matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para man sa kapayapaan at kaunlaran. Pinagpaginotan ini kan Gobyerno Provincial kan Camarines Norte sa paagi kan Provincial Cooperative Development Office, katabang ang Cam Norte Provincial Cooperative Development Council asin Cooperative Development Authority. Pinunan ang selebrasyon in Solidarity Parade na binalehan kan manailain na kooperatiba asin Municipal Cooperative Development Offices sa probinsya. Pabeta po naman kanasabing selebrasyon na mas mapahiwas ang kaaraman kan publiko sa importansya kan kooperasyon pasiring sa mas progresibong komunidad. Sa probinsya kan Sorsogon, nasa 3,763 na mga arrestadong tricycle drivers as in operator sa siyudad din Sorsogon ang nakarisibin in libreng mga goma kasuudma. Ang nasabi ng tabang, pinanaw si raro po naman kan 7K Kabuhayan Program kan Gobyerno Provincial in Sorsogon, katabang po ang LGU. Kada binibisyaryo nakakuanin duwang bagong goma para man sa sindang tricycle. Labi-labi ang pasalamat kan mga tricycle drivers and operators. Uli po naman dakulang kabawasan ini para man sa sindang maintenance. Pabeto po naman kang gobyerno na panagos matabangan ang transport sector sa paagi kan mga pangkabuhayang programa na direktang nakakatabang sa pang-ural daw nindang pamamasada. Miantas tanto, halos 100 milyones pesos na ponduan itatagama kan gobyerno provincial kan Albay para man sa rehabilitasyon kan mga patubig asin irigasyon bilang pagsimbag sa posibleng paglalakan epekto kan El Nino. Sigun sa gobyerno provincial kan Albay, namamatian na ang tagmara sa mga umahan asin pinagkukuanan ng tubig sa probinsya. Katukod po naman kainipig, sugo na kan gobyerno provincial ang mga munisipyo na magsumiter ng listahan ng mga pasilidad ganing o kan irigasyon na nangangaipon ng tulos na pagpapakarhay. Bukod po naman sa tubig, nagtagama pa ang Albay ng dagdag na 40 milyones pesos na tabang para man sa abono kan mga lokal na paraoma. Pabayto po naman kanlakdang na hindi na maprotehiran ang mga pananom asin maasigurar ang seguridad sa pag o inkaso man maglala ang epekto kan El Nino. Ang iba pang mga istorya sa longasinluwas ka nasyon, masunod na.
14: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB.

0: 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Uragon Barreto, alas 7. Barreto Nacional. National News.
2: Pinagsyento po ni Lead Prosecutor Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro na daiman ma-atras ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte asin inatagos pa ang pagbiglad kanibidensya sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Luistro na formal lang ilalatag kan panel ang posisyon kay ni sa urulay kan bribery article. Ibigduan pa ni Luistro na daiman hindi papalawigon ang trial asin lambang hearing day ang dapat magbusol sa pagsulong kan kaso. Napag-aram na po ang pagkakabistuhan kan nasa 50 sa 71 bangkay na na-recover sa nasulong barko na may na MV June Aster duman sa Coron, Palawan. Sigun kay PNP Forensic Group Director Brigadier General Pierre Paul Carpio, nasa 21 hawak pa ang ipapasirarum sa pinag-aapod na cross-matching. Enotang nag-deploy ang PNP in Disaster Victim Identification o DVI as in scene of the crime operations. Para po naman mapalikas ang pag-identify sa mga biktima, magigiramduman na ang barkong MV June Aster na pinag-ooperar kan Atyan sa Inter-Island Ferries ang nagbabiyahing Manila pasisiring sa Palawan kung sa inangyari ang insidente kan Setyembre 9 kung sa nasa 43 lang sa mga pasahero ang sinasabing nakaligtas.
0: Urago Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
2: Preparado man subot ang Iran in kaso na pumalpak ang ipinagbubusol na peace deal ni Daa sa Estados Unidos. Sigun kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na isumiter na ni Daa ang sa indang kasimbagan sa 7-day plan as in ipinagpasirarum na sa internal interview. Pabeto ka nasabi ng plano na mapundo na ang gyera as in mabuksan liwat ang Strait of Hormuz pati na po ang pagsasapinal kan pangmahaluyang peace deal. Iaanunsyar subot sa mga masunod na aldaw kan Iran ang sa indang posisyon manungod sa nasabi ng plano. Ang baratang sports, showbiz sa siniba pa, masunod na.
3: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Mom Nims ay

0: mataas bigla yung paycheck niya from 90, bigla nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
1: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: 7. From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
1: Nakatutok niya ng Philippine Olympic Committee o POC sa papaabot na Los Angeles Olympics sa masunod pong taon. Kasulinikan da'y manalabasan kan Pilipinas ang target na gold medal sa katatapos pa sa ng 20th Asian Games kung sa'y nag-ikapan-17 pwesto sa naang nasyon. Sigun kay POC President Abraham Bumble Tolentino, napantayan man subot kan Team Pilipinas ang bulawan na medalya kanakaaging taon maski pa da'y ninalampasan. Dugang pa ni Tolentino, mas kaipuan kan sa tuyang nasyon ang pagpapahigot kan ensayo, pati naman ang pagkuha sa mga foreign coaches para man mangenot ang sa tuyang nasyon sa papaabuto na LA Olympics 2028. Kung babalikan, nagkamada ang Pilipinas din 4 na bulawan na medalya, 7 na silver medals at 16 na bronze medals sa katatapos pa sa ng 20th Asian Games na ginibo duman sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Urago Barreta, alas 7, Barretang Artista. Showbiz News.
1: Ipinagpaluwas na kang Department of Tourism o DOT ang opisyal na kansyon para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN 2026 na kinantakan Pinoy pop group na SB19. Ang kantang Together in Motion na ginibo ni Anya Lagman asin pinag-areg naman ni Jimmy Antiporda asin Louis Ocampo. Pagigramduman na pinangaranan kang DOT akan Hulyo ang SB19 bilang Philippine Tourism Ambassador. Mapuno ng 49th Asian Summit poon sa November 16 hasta 18 kung sain ang Pilipinas ang magiging host.
0: Uragon Barreta, alas 7, Barretang Salud. Health News.
1: Nagpagrumdum ang Department of Health o DOH na dai dapat basta-bastahunan ipagpapabakal ang mga human organs. Ipigduon po naman ni Health Undersecretary Dr. Albert Domingo pamayong kan Essential Life-Saving Services Cluster ang importanteng parte kan Philippine Network for Organ Sharing o PhilNOS sa pagtataonin kaaraman lalo na po sa pagdonar kan sa indang organs as in ethical allocation kaidi. Dugang pa ni Domingo bako subot marhay ang karaw na ipapabakal ang mga organs para sana makabakalin gadgets. Hindi po ang seryosong pagkondinar ni Domingo matapos mag-trending sa social media ang nagkapirang personalidad na nag-iingganyar sa publiko na ipabakal ang sa indang kidney para makabakal nin bagong cellphone.
0: Uragon Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
1: Inanunsyo kan Pag-asa na tapos na ang southwest monsoon o kaya habagat season. Sigun po naman sa Pag-asa na nagkaigwasindan din mga obserbasyon din high pressure system sa East India, southward migrating intertropical convergence zone as in ang pagluya, kan paros maging ang pagbawas kan uran, dara po naman kan habagat. Ano sabi ng mga kondisyones, ang pignalauman na mantinido sa mga masunod pong aldaw, huling opisyal nang nagtapos ang panahon nin abagat. Asinyan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga darakulang bareta ngunya pong aldaw nin Martes Oktubre 6 taon 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang bareta Luis Director Annalyn Silada nakaiba ng taman si Manoy Jazz Magallanes, Andy Madigalejo, Manoy Joey Sarcia at Maymay Quibillas, Alan Lopez sa Saituno, si Rimang kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Ryan Salcedo, si George Baldirama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwatin po ang sinong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaga.
2: Jaymar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark juice, 9-in-1 plus 1 drink mix, 1 top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix, 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract, isang entry na, 2 empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant, isang entry na, 1 empty blister pack of Mark Up Capsule, isang entry na, 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na, 2 empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
1: Pag kita mabukan sa inyong mga orasan, sakto na pong 10 minutos antes ang alas 8.
2: Ano na nangyari? Arami Sardines, sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini

0: Pilipinas.
1: Uy, good morning.
0: Sisay mo ng mata.
1: Shh, good morning.
2: Good morning.
0: Pag-awang tabi, iba ang mamamatayan. Mga tanawin.
1: Diyos Maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay.
2: Good morning.
1: Martes na naman kita.
2: Good morning.
1: Ang sabi kan pag-asa, formalmente ng pinag-anunsyo ninda na tapos na ang panahon nin habagat. Kaya ito mga durod ang puros nin paros, dangan na pabigla-biglang bulos nin uran. Ang sabi po kan pag-asa, garo mapuuna ang kalbaryo. Hindi man nila sinabing mapuuna ang kalbaryo, kundi talagang ma-experiensyahan ta na ang epekto kan El Nino.
0: Ay!
1: At grabe na nga ni ang pagtius ta. Sabay-sabay pa ining mga climate change.
0: Maski anong
1: churba chenis.
0: Saan sa puon?
1: Sa mga nakaantabay, nakatutog permi, digdi sa Radyo Rago 90.7 FM. Especially duman sa mga panagos pong nagdadalan, nagsusurusi ripkan sa tuyang FB Live. Number one viewer taliwat, si Manay Emmy Abundabahoy. Asin mga pag-iriba dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Manay Ems, Marina Agatabi. Si Ate Marlene Yanson, nakatutog man sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Aba-aba-aba, nakatutog man sa tung barkada dyan sa Barangay Victory Village. Sabi ni Manay Linda Bulanos, garing nga masipunon ang boses ni Maymay mag-report. Si Alan man, garo na nga robot. Yan sana. Ragon man minakomentaryo si Manay Linda. I-actualinari paro ko garo si Ipunon si Maymay. Sala kaya na garoan aram ko si Maymay nagparahan na haloy na pirang oras ngayon si Maymay. Sala ugan na comfort room. At ito grabe pirmian. Pirmian ako si Maymay sa comfort room adi. Para karigos gayon. Hanapot ko si Sheik Ibanan Manoy Rayan. Si Manoy Alan Lopez sa ito naman da, garo naman da robot mag-report. Iyuta si, kumbaga, si Alan, garo hilako man naman si Alan. Kaya misa ng nakaratay man sa banig si Manoy Alan. Alan, ang tagal akong lakaw ka nga ni Inoy. Ay ka para inom. Nakatutog man si Unica Gracia Ihan. Asin mga pag-iriba dyan sa Tanchuling Hospital. Manay Grace, Marina Agatabi sa iba. Ano, nakuha mo na ba yasukan mo? Aso ginanahan mo. Kunday ako na makuha kayo ni, darhon ko na dyan sa iba. Si Kuya Kyle Lexia, nakatutok na naman mga pag-iriba dyan sa Barangay Dinapa, Can Castilla, Sorsogon. Uy, nagsusuro si Irip man, si Ate Ivy Conda. Kabusta ang mga kapitbahay niya dyan sa Barangay 70, Can Kagbakong. Nakatutok man sa Radyo Oragon. Yugon mo. Manay Ivy Conda, Marina Agatabi sa MOBB. Ang bareta sa kuya ni Manoy JB, garo nag-agum ka na da. Dain na gayon na pugulan. Manoy Ryan, bala ka nanoy duman sa mga pirming nagdadalan kan sa tong FB Live ha. At atyan sana bago matapos ang sa tong programa, may papaganahon na naman kita kan gift pack. Ali po sa Universal Canning Incorporated. And may kagibo kan Families Brand Sardines. And Master Sardines, Mikado Sardines. As in syempre pa, ang paborito hon kong pamahawon. Yun na naman pinamahawan ko kasubago. Ang Atami Sardines. Abang-abang lang kamo sa mga musical programs na hapon duman sa programa ni Lady Ligaya. Dangan duman sa programa ni Ati Maymay as in siguro man sa programa ko at siya na abandang alas tres. O tayaw man ako bilog na maghapon ngunyan. Kunday naman ako ipaapod ni Bossing. Di pwedeng magpapromo man kita kan ipinapanaukan na Universal Canning Incorporated na gift pack. O ano, gusto mo ni Dumanggana? Paitunan nito, papaitun pa kan iba. Si Manay Linda gani, garo grabe pin may ang papraktis. O, basta mag-apod lang kamo dumanda, ba't nakakuha na, nakakaag na dyan sa cellphone, sa phonebook nindo, I mean. And smart SIM number kan Radyo Oragon 0961 0917-355-6393. Para naman duman sa mga Globe subscribers, pwede man 0977-747-0902. Ayan. Para yan duman sa mga buot mag-apod asin manggana. Alat ka daw tapasadahan ko muna ining kumbaga notisya ko pagriparo sa naman. Ikaw pa man ni Ryan, sisi pa niya raon dyan. Ako daw muna noy, ako daw muna na ang pahiro ah. Wala naman, sige. O bala ka na, pili na dyan. O ta medyo high tech na kami ngunyan. Siguro isko sa runta, mapakaray na ining camera ta. O, buna kaagan pagkikadikit na ilaw, di man ni Ryan, tanganin kumbaga mas mahiling kumbaga totoo mga huna-huna dyan sa luwas na magagwapo ako. Iyo baga, diyan sa luwas pa noon, istorya. Baka uman niya yung gwapo. Pero yung gwamang kinagsasabing, gwapo ako. Kaya anyway, marami na itong kumbaga. Bako lang sa, sabi ko nga ni, pinag-iinkaminar ko itong mga nagdududa pa. Tubig dilugod ka mo sa istasyon, nga ni mahiling nito personal. Nadipisil pa anong sa mga sige, sa naman ang istorya dyan. Puro sa naman kamong pakaraot. Bakong iyo manay, Linda. Dawa dahil mo bagay ako nahiling personal, pero kung nahiling na ako kay itong aki mo, siya mismo makakapagpatutuo kung magagurano ako kautikon. O, ilingat na nagdugang baga mga paradalan tangon yan. Yaon man si R. Velasco Alcantara. Tabi-taw-taw sa nahat, isarabay ka muna ni Manoy Ryan dyan sa listaan kan mga pwede sir na manggana kan sa tuyang gift pack. And then si Men Alcantara, nakaantabay man all the way from Anislag. Sige, mga taga-Anislag, marinaga tabi sa inyo, especially dyan sa sa relocation site. Sige po. Onin Manzanillo, good morning! You good man, pati si bossing Onin Manzanillo. Kagawad, marinaga tabi sa imo. Bala ka na tabi, Onin. Si Manay Linda Bolaños. Sige na naman ang anini. Implada kan sa iyang Iscrumble. Gusto ko, Manay Linda, habang nag-abod kayo ni, nagtitimpla ka kayo ng iscrumble mo dyan. Naiiling ta ka. Isas, pag-iimad. Baana! Siyempre, habang nag-timplada ka kayan, so typical na nagbuburbaili ka pa kang team song mo. Iscrumble! Iscrumble! Sabi ni Ivy, day pa man ngayon maagom si Rod. Day, yun nakaabot sa mong barita. Yung sabi ni JB. Sabi ni JB, day na ngayon ito sir mapapugol. Ano niya ko na yung mapapugol? Maagom na daba nga ngayon siya. Bata niya ko, apritado na. Day na ngayon matiusan. Bay, pa man niya ko, tadaraga man baga. Sabi ni Ate Marlene Yanson, gwapo ka po si Rod, inside in and out. Dahil dyan Ate Marlene, makakadubli kang gana. Alat ko na, tariparoon ko naman yung mga nag-copyright. Ako na uyam na naman kasubago dyan sa AM's Barrio. Baka nakantabay si Kagawad Bong. Kagawad Bong kang barangay EM's Barrio 3. Kagawad Bong Buban. Ayan. Ano nga yung first name ni Kagawad Bong? Frederick. Tama ba ya? Kagawad Bong, baka nakaantabi ka. Anyway, party managan sa imong teritoryo. Baka mapatabi-tabian mo si Kapitan or baka mapag-ulayan nindo sa konseho. Because may nakapaskil baga dyan. Pag nalaog pa sa napalaog dyan sa may Aerobil na party baga. Igwa dyan kinakapaskil na barangay ordinance number so and so. Nabawal man talaga magpa-park. Ha? Salalo na kung magsinaibong, ay, baana. Tayo, iyo talaga dyan ang numero unong concern ta. Taarang tamanbagan ang sitwasyon dyan sa palaog sa may busit. Ha? Medyo hayakpit ang dalan dyan. Bako, kumbaga, alanganin ang two lanes dyan. So, kung may nakaparadang bihikulo sa arinman na party kan tinampo, ang tendency talaga, mauulang, mapunduan bihikulo tangan isa ng paagihon sa balyo. O ini mga tugang ang sitwasyon na minsan, common sense ko ta. Day naman kaipuhan pang kunbaga magkurit nin ordinansa tangani isa ng masabutan nindo na day ka mo dyan pwede magpark bagong iyo manirayan. Kundi, talagang siguro by nature ang mga Filipino matagasan payo. Or worst, baka day tatao magbasa. Abisar kan may nakakurit yan, dakulaunon pati at ipinagibokan barangay 3 na ordinansa na nagsasabi, nagkukurahaw na, "Oy! Day ka dyan magpark! No parking!" And yet, ibinabali wala sa naman. Daiman po nasusunod. Ini mga tugang andakulang ehemplo na kadakol kitang mga ordinansa, kadakol kitang mga lay,